Pati po natin ang lahat na nakikinig po sa ating pong Adventist World Radio Manila 89.1 FM dito po sa Mega Manila. Siyempre kung kayo po ay nakikinig at nanonood sa ating pong mga Facebook pages at YouTube channel, no, i-share-share na po natin sa ating pong mga kaibigan ng ating pong live streaming ngayon. At kung gusto nyo makareceive ng libreng libro o kaya naman ng Bible lessons, mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. So, ngayon po ay para sa ating mga pangakong di nabibigo, ang tabi po natin ay celebrating anniversaries and milestones intentionally, no? Ibig sabihin po ng intentionally, yung pag-celebrate po natin, ay nilalagay po natin yun sa schedule, no? Hindi yung parang, ay, teka, anniversary na pala. Hindi po ganun. Yung parang nagugulat lagi, anniversary na pala. Dapat po ay nakalagay po ito sa schedule ninyo. Yan. Ang pangunahing teksto po natin ay galing po sa Psalm 126:3. Sabi po dito, "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." Yan. Lagi rin po nating niriripaso o inaalala yung mga ginawa sa atin, mga dakilang bagay ng ating Panginoon para sa bawat isa. At ito po ang nagbibigay ng kalagkagalakan sa bawat isa sa atin. Alam niyo po yung mga anibersaryo, yung mga milestone, no? Hindi lang po ito basta petsa na nandun sa kalendaryo. Ito po ay ano, spiritual na tanda ng kabutihan, katapatan at pagpapaalala o yung paglalaan sa atin ng ating Panginoong Diyos, no? Pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na ito ay gawin dahil ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng pananampalataya. Kapag ka inalala po kasi natin yung mga nangyari noong mga nakaraang taon o na isang taon na tayo po ay inakay na ating Panginoon, ay magkakaroon din tayo ng kalakasan at mananalig tayo sa ating Panginoon, sa ating pong hinaharap, hindi po tayo mawawala ng pag-asa, no? Kaya nga po yung mga pagdiriwang na ito, ito po ang nagpapatibay sa atin ng relationship natin sa bawat isa, no? Ito rin ang nagpapatibay ng relationship natin sa ating Panginoon. At during these times, tayo po ay pupuri, magpapasalamat, at patuloy na sasamba sa ating Panginoon dahil sa Kanya nanggagaling ang buhay, kalakasan, kaligayahan at mga pagpapala sa atin. Kaya napaka-importante po, no, mga kaibigan. Hindi lang po dapat tayo na parang lalabas at kakain o kaya magbibigay ng regalo sa ating pong mahal sa buhay. Kailangan rin po during these anniversaries, birthdays, mga milestones sa buhay po natin, ay magbibigay papuri tayo sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya naman lahat ng gagaling, no? At tayo po ay patuloy na binibigyang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya naman, sa ating pong mga kalendaryo, markahan na po natin yung ating pong mga special events, no? Sa ating pong kalendaryo, huwag po natin kalimutan yan. We should look forward, no? Doon sa mga events po na ito na gagawin po nating special. Hindi po yung parang isang nakaraan lang na araw, kundi ito po ay kailangan pinag-iisipan ng mabuti. Kaya kailangan ay may marka. Which brings us to our acronym, MARK. MARK. M-A-R-K. Lagyan po natin ng MARK sa ating pong calendars ang mga special events po natin. Which is M, memorialize pala God's faithfulness, no? Memorialize, ibig sabihin sa ulo po natin o gawin po nating alaala, no? Alaala ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Letter A, affirm the relationship, no? Patibayin o pagtibayin po natin yung relationship po natin. Rejoice and reflect together, magsaya po tayo at magmuni-muni, no, doon sa ating pong pagsasama-sama, yung pagkasama natin. And letter K, keep the commitment alive, okay? Panatilihin daw po nating buhay ang ating pong mga pangako. So yan po, kung meron kayong mga anniversary, mga special events, tandaan po natin, let us mark, no, those special events.

events on our calendar, which is memorialize God's faithfulness, affirm the relationship, R, rejoice and reflect together, and K, keep the commitment alive. So, tingnan po natin yung letter M, memorialize God's faithfulness. Alalahanin daw po natin yung katapatan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung pagmamarka ng mga milestones po natin, ito po ay tumutulong sa atin na matandaan ang ginawa ng Diyos. No? Yung panatilihin po natin tayo po ay nagpapasalamat, no? Sa ating mga puso ng ating Panginoon ay kasama po natin. Let us always thank Him. Dahil hindi po natin maaabot yung milestone na yon kung hindi tayo sinasamahan ng ating Panginoon, hindi tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya sa ating pong celebration, make it first and foremost na tayo po ay magpasalamat. Let us be thankful and appreciate, no, ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa Joshua 4:7, "These stones are to be a memorial to the people of Israel forever." No? Bakit daw po sinabi ito ni Joshua na naglagay ng bato doon? Nais niya na ito ang magiging palatandaan, no? Palatandaan ng ating Panginoon, yung kabutihan ng ating Panginoon doon sa mga Israelita. Na ganoon din po, kapag tayo po ay naglalagay ng milestones, no, doon sa ating pong buhay, na eto, sa panahon na ito, ginabayan ako ng ating Panginoon. Sa date na ito, inaalala po natin ang ating Panginoon. At kapag tayo po ay naglagay ng ganyan, hindi lang po sa anniversary, hindi lang po sa birthday, yung mga pagkakataon na tayo po ay lugmok na lugmok, no? Pero tayo po ay inaho ng ating Panginoon sa ating pong mga problema, yan po yung mga pagkakataon na tayo po ay alalahanin natin na ating Panginoon naging tapat sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Psalm 103 verse 2, "Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." No, purihin daw po natin ang ating Panginoon. Purihin natin ng lubos ang ating Panginoon at huwag nating kalimutan lahat ng mga ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Yung mga pakinabang, no, na sa ating buhay. Alam niyo po, kapag binibilang natin ang pagpapala ng ating Panginoon, lalo pa nating nakikita ang pagmamahal, lalo pa natin nakikita ang paggabay ng ating Panginoon at alam po natin na siya pa rin ay patuloy na gagabay sa atin. Na ito po ay isang bagay na lagi dapat nating inaalala. Sabi nga nung isang awit, no, "Count your blessings, name them one by one." Okay? "And you will see what the Lord has done." No? Bilangin daw po natin yung mga pagpapala natin. Isa-isahin po natin, pangalanan natin yung mga pagpapala po natin. Minsan hindi po natin naiisip yan, no? Parang very entitled tayo sa sarili po natin. Sabihin natin, anak ako ng Diyos, dapat naman ginagawa yan ng Diyos sa akin dahil ako ay anak niya. Hindi po dapat ganun, no? Sa lahat na binibigay sa atin ng ating Panginoon, kahit mga maliliit na mga bagay lang, no? Kailangan po tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Let us be thankful in all circumstances, no? Dahil ito po ay nagbibigay pagpapala at nagpapalakas sa ating po mga pananampalataya. Ang sabi po ni Ellen White sa kaya sa Life Sketches na kanya pong libro, "We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us." No? Ang binabanggit po dito, wala daw po dapat tayong ikatakot doon sa hinaharap po natin. Minsan alam niyo po, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan, di ba? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating po mga gagawin o sa lahat ng mga iniisip po natin. Actually, sino bang nakakaalam ng future? Wala po, no? Bukas, ano po ba mangyayari? Hindi po natin alam yan. Hindi po natin alam kung bukas ay buhay pa tayo o hindi na tayo buhay. Hindi natin alam kung magiging successful yung business natin. Hindi natin alam kung bukas ay may trabaho pa tayo o wala na tayong trabaho. Pero binabanggit po dito ni Ellen White, no, wala daw po dapat tayong ikatakot
para doon sa hinaharap, no? Yan po pala. Ito ay isang pangako sa atin na dapat huwag tayong matakot kung ano ang mangyayari sa kinabukasan o sa atin pong hinaharap, no? Maliban na lang daw po. Maliban na lang na makalimot po tayo doon sa paraan na patnubay ng ating Panginoon sa nagdaan. Ito po, no? Ito po ang very crucial po ito, no? Ito po ang makapagsisira ng pagtingin ninyo sa future. Kung hindi nyo inaalala kung paano tayo inakay ng ating Panginoon doon sa nakaraan, eh hindi rin tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon dahil sa parang iniisip natin ay wala doon ang Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga dapat nating isipin, in our future, God is already there. No, paalalahanin po natin yung mga blessings ng ating Panginoon na ibinigay niya sa atin noong mga nakaraan. At alam ko po, mga kapatid, no, dahil ang ating Panginoon ang nangako na hindi niya tayo iiwanan bagkus tayo ay sasamahan ng ating Panginoon. Kung tayo ay sinamahan ng ating Panginoon doon sa ating pong nakaraan, siya pa rin ang kasama natin sa ating pong hinaharap. Kaya nga napaka-importante po sa ating pong buhay, no, mga kapatid, mga kaibigan, na memorialize, no, alalahanin po natin yung katapatan ng ating Panginoon. Patuloy natin itong isaisip dahil ito ang mag-aakay sa atin sa isang mapayapa at puno ng pag-asang hinaharap. Okay? At ang sunod po yung letter A, no? Letter A, affirm the relationship. Okay? Doon sa ating pong acronym na MARC, no? Pagtibayin daw po natin yung relasyon po natin. Ano po tayo eh, maglaan po tayo ng oras upang magsalita po tayo ng mga salita doon sa ating pong minamahal, no? Kailangan po ay pagtibayin po natin, magbalagay tayo ng mga salitang magpapamalas ng pagpapahalaga natin sa kanila, magbigay tayo ng mga salitang aalalahanin po natin yung mga pangako natin sa kanila, at mag-uusap po tayo kung ano yung mga magagandang mga nangyari sa inyo nung mga nakaraan. At syempre, maganda rin yung magpaplano kayo kung ano pa yung pwede ninyong gawin sa hinaharap na maaalala po ninyo. Okay? Sabi po sa Proverbs 31:28, "Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her." Okay? Alam niyo po, ang isang babae, isang asawa, asawang babae, ito po ay siya ang isang pinagpala na nagpapalaki ng kanila pong mga anak, no? Siya po ay bumabangon, no? At tinatawag siya na mapalad ng kanilang mga anak. At yung kaasawa rin niya ay pumupuri, no, sa ating Panginoon dahil sa kanya. Alam niyo po, kapag tayo ay nagsasalita ng maganda, yung mga anak, no, yung mga kabataan po natin, let us appreciate our parents, no? Hindi po natin basta-basta na isipin na responsibility. Oo, responsibility ito ng mga nanay, mga tatay na kayo ay bigyan ng mabuti at magandang kinabukasan. Pero hindi naman makakabawas, no, sa inyong pagkatao kung kayo rin naman ay magpapasalamat. We appreciate nyo naman yung magulang ninyo. Dahil nag-ano sila eh, nagpapagod sila, gumagawa sila ng lahat-lahat para sa ikabubuti ninyo. Although ito ay responsibility. Pero alam nyo po, nakakalakas din naman at nakakabigay boost, no, sa ating pong mga magulang kung ang ating pong mga anak marunong mag-appreciate, no, marunong magpasalamat. Sabi po sa Song of Solomon 6:3, "I am my beloved's and my beloved is mine." No? Ayan po, talagang kung kayo ay nakakaranas ng tunay na pagmamahal, no, kayo rin naman ay magsusukli ng tunay na pagmamahal. Okay? At kung kayo ay naghahanap ng pagmamahal, maganda rin, kayo rin ay unang magbigay ng pagmamahal. No? Napaka-importante po niyan.
tayo po ay magbigay at ating pong ilaan ang ating pong pag-ibig doon sa ating pong minamahal. Sabi po sa Proverbs 25:11, a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver, no? Ang salita daw na angkop na binibigkas ay tulad po ng isang mansanas na ginto na nakalagay sa pilak, no? Ito po ay napaka-importante po nito na tandaan po natin. Huwag po tayong maging madamot, no, na magsalita ng mga magagandang mga salita. Atin pong ibigkas na yung pag-ibig po natin, no? Hindi lang po natin ito basta kimkimin, no? Ito rin po ay kailangan rin naman ipakita at sabihin doon sa atin pong minamahal. Dahil ito po ay nakapagpapalakas lalo at nakapagpapatibay ng inyong relationship at ang inyong pag-ibig kapag ito po ay sinasabi at pinapamalas sa ating pong mga kilos, mga gawa, at sa mga actions natin, sa ating pong mga iniisip, no? Ito po ay nakapagpapatibay ng relationship. Okay? At ang sunod po yung letter R doon sa ating acronym na MARK. Rejoice and reflect together. Yan. Magsaya daw po tayo at magmumuni-muni ng magkasama. No? Gawin po natin yung ating anniversary o yung mga special event na isang masayang okasyon na nagbibigay din ng puwang upang magbalik tanaw at magmuni-muni at magplano po tayo ng mas maaga, no, kasama ang ating Panginoong Diyos. Now, hindi naman po masama na kasama natin yung ating pumamahal sa buhay, mga kaibigan, na mag-celebrate. Pero alam niyo po, may mga pagkakataon na masyado tayong nagiging abala kung ano yung program, kung ano yung kakainin po natin, kung ano yung magiging masasabi ng ating pong mga kaibigan, sila ba yung nag-enjoy sa ating pong anniversary celebration, no? Natatabunan na po yung pinaka-importante na kayo ay makapag-usap and you rejoice together, no? Although, kasama natin, masaya tayo kasama yung mga kaibigan, pero ang pinaka-importante po dyan, kayo mismong mag-asawa ang masaya na nagmumuni-muni at nag-aalala ng mga nagawa po ninyo. No? Huwag po naman nating kalimutan. No? Although, meron tayong panggastos para mag-celebrate ng maganda at kasama yung pamilya at mga kaibigan at kasama sa church. Pero wag din po nating kalimutan. At the end of the day, kayo ay nag-uusap at inaalala po natin na sa ating pong mga ginawa, kasama natin ang ating Panginoon and we rejoice with God. Okay? Sabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. No, magalak po tayo, hindi lang po kasama ang pamilya, mga kaibigan, mga members, o kung sino pa man, kundi magalak tayo na kasama ang ating Panginoon. At lagi nating ulit-ulitin na tayo ay nagagalak na kasama ang ating Panginoon. Sabi po sa Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed. Great is your faithfulness. Oh, hindi po tayo mga kapatid, no? Hindi tayo nalilipol. Oh, binabanggit po dito ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, we are not yet consumed. Okay? O hindi tayo nahuhulog sa kung anumang mga problemang malalaki, no? Dahil tayo ay kasama ng ating Panginoon. O kung tayo man ay humaharap sa mga pagsubok, sa problema, alam niyo po, napagaganda nung sinabi isa nung si Shadrach, Meshach at Abednego, nung sila po ay hindi yumuko doon sa malaking ribulto, no? At sinabi sa kanila po, susunugin sila, no? Ang sabi po nila ganito, no? Sabi niya, hindi na namin kailangan mag-explain sa inyo, mahal na hari. Oh, alam namin na kami ay ililigtas ng Panginoon. Kung hindi man kami iligtas, hindi kami pa rin yuyuko dyan sa ginawa niyong ribulto. No?
Dahil alam nila na hindi dapat sila yuyuko sa kung anumang ribulto. Dahil ito ang utos ng ating Panginoon. Thou shalt not bow down, make unto the any graven image. Ang sabi po doon, thou shalt not bow down yourself to them. No? Kaya talagang nagdesidido na sila na hindi po sila yuyuko. No? Kahit pa sila ay patayim. Dahil alam nila, ililigtas sila ng Panginoon. Kung hindi man sila ililigtas, nananalig pa rin sila sa ating Panginoon. Alam niyo, napakaganda ng ganyang attitude, no, sa buhay. Na tayo po ay kailangan ay magpasalamat, no? Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Let us rejoice together. May mga pagkakataon na akala natin hindi tayo pinapakinggan ng ating Panginoon. Pero tayo po pala ay meron palang mas magandang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kapag ito po ay hindi natin inaalala, ay hindi po natin makikita ang kamay ng ating Panginoon na humahawak sa atin. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng pasasalamat, no? Yung puso na may mga pasasalamat dahil tayo ay nakatanggap ng sapat-sapat para sa bawat isa sa atin. At kung titingnan po natin yung mga memories po na atin pong naaalala, at ito po pag inuungkat po natin, no? Ito po ay nagbibigay kalakasan sa atin at nakikita po natin yung talagang faithfulness, yung katapatan ng ating Panginoon. Okay? So yan po yung R, at yung panghuli po yung letter K. Okay? Keep the commitment alive, no? Panatilihin po natin na buhay ang ating pong mga pangako, no? Gamitin po natin yung mga milestones na to, yung mga anniversary po na ito bilang oras upang i-renew po natin yung panata natin, yung pangako natin, no? Sa ating pong pamilya, sa ating asawa, sa ating pong mahal sa buhay, at lalong-lalo na, no, yung panata natin sa ating Panginoong Diyos. I-dedicate po natin ng lubos ang ating pong mga sarili. Sa Ecclesiastes 5:4-5, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. No? Kapag daw tayo ay nagbigay ng panata sa ating Panginoong Diyos, no, huwag po natin ipagpaliban yan, kundi ating pong tuparin. No? Alam niyo po, napakaganda nung binigay sa atin ng ating Panginoon doon sa Malakay 3:10, no? Na ibibigay po natin yung ikasampung bahagi sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, yung pangako ng ating Panginoon doon, kapag tayo ay nagbibigay ng ikapo, no, yung ikasampung bahagi ng ating pong mga kinita, sabi niya ay, if I will not open the windows of heaven, no, that there will be no room enough to receive it. Kapag tayo daw po pala ay nagbibigay ng ating pong ikapo o ating ikasampung bahagi ng ating pong mga kinita, ang ating Panginoon, bubuksan niya yung durungawan ng mga langit at ibubuhos ang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Ibig sabihin, punong-puno, siksik, liglig na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay merong pagmamahal sa ating Panginoon at nakita natin yung kanyang kamay na umaakay sa atin, we will always be faithful, no? At atin pong ibibigay sa ating Panginoon, yung commitment po natin na ipinangako natin sa kanya ay lalo pa nating gagawin. Alam niyo po, ang ating Panginoon, He is very faithful sa bawat isa sa atin. At ganoon din, kung tayo ay tapat sa ating pong may bahay, sa ating pong asawa, no? Ang ating Panginoon din naman, papalakasin niya ang pagmamahalan po natin. Hindi na ito mawawasak nung kung ano paman, sapagkat tayo, kung tayo ay nananalig sa ating Panginoon, it will be the power of God that will make our love stronger, no, with our husband, with our wife, with our spouse. Okay? Sabi po sa Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Panghawakan daw po natin, no, ang hindi natitinag na pag-asa, no, na ibinigay po sa atin, sapagkat yung nangako, ang ating Panginoon na siyang nangako, siya po ay
tapat. No? Ito po ay patuloy po nating i-memorize. No? Tayo lang naman po kasi ang hindi, pag nangako ay napapako. Pero ang ating Panginoon, pag nangako, talagang ginagawa po niya yung kanyang pangako. Kaya nga, yung sikreto po, mga kapatid, ng magandang relationship ay yung patuloy na ating pong itong nire-renew, no? Pinapalakas na muli. Kaya huwag po natin kalimutan yan. Let us always renew our commitment. At ang pag-ibig po kasi na hindi lang po, yung hindi lang natin nararamdaman minsan na parang hindi kasi nasasabi, no? Ito po ay ating pong nire-review o nirepaso, no? Ay makikita po natin na tayo po ay lalo pang nagiging malakas sa pananampalataya. Yung pangakong binitiwan ninyo nung kayo ay nandoon sa altar, no? Ay mapapanibagong sigla po ito. At ang ating Panginoon, He will be faithful na palakasin pa rin ulit yung ating pong pagsasamahan at pagmamahalan. Alam niyo po, kapag sinadya po natin yung pagdiriwang natin ng anniversary, ng ating pong milestone, no? Nagiging pagkakataon po ito na tayo ay maging masaya, hindi lang sa mag-asawa, kundi kasama ang ating Panginoon. So tandaan po natin, kung meron kayong anniversary, mga milestone, no? Tandaan natin yung word the mark, M, memorialize God's faithfulness, okay? A, affirm the relationship, no? Pagtibayin po natin yung relationship po natin. Letter R, rejoice and reflect together, no? Magsaya po tayo at magmuni-muni tayo na magkasama. And letter K, keep the commitment alive, no? Panatilihin po natin buhay yung pangako po natin. Alam niyo po, kapag sinasariwa po natin yung pag-ibig natin, yung pagmamahalan po natin, nagiging matibay po ito. At kapag ito ay lagi nating tinatalaga sa ating Panginoon, mas nagiging malakas po ito sapagkat ang ating Panginoon ang kasama po natin sa ating pong pagmamahalan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, kayo po ang nagbigay ng institution of marriage sa bawat isa. At kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat na sa umagitan ng pagpapaalala sa amin ng aming pong pagmamahalan, kayo ang patuloy rin namang pinupuri namin at pinapasalamatan sapagkat kayo ang nagpapatatag ng aming pong mga samahan. Kaya po, Panginoon, sa umaga po ito, akin pong itinatalaga ang mga mag-asawa ngayon. Sila po ay samahan, ilayo sa anumang mga masamang isipan, kundi sila ay patuloy na magtalaga ng kanila pong mga sarili sa bawat isa na kasama kayo na magpapatatag ng samahan nilang mag-asawa. Kaya po, Panginoon, samahan po kami at pagpalain kami sa buong maghapon na ito sa pangalan aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigoy. Ito po ang inyong Kuya Bong, nag-aanyaya sa inyo bukas pong muli sa ganito pong oras. Kasama natin ang mga maraming mga nakikinig at kayo po ay pagpalain na ating Panginoon sa patuloy na inyong pakikinig sa ating pong programa. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: malalakas na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: All things new. Hope starts here.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga ano niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwirang ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw sisip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama po yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: all things new. Hope starts here.
1: Good morning and happy Monday po sa inyong lahat, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaala lang, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:13 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Kamusta po ang Lunes ninyo, mga kaibigan? Ayan, para sa mga estudyante, back to school na naman. Para po sa mga nagtatrabaho dyan, ano, another grind week. But yet, God's goodness, ano, we could still feel God's goodness every single day. Alam nyo, bago po tayo magpatuloy sa ating programa ngayong umaga, kung saan tayo po ay sama-sama makikinig ng mga awitin na magpapaalala po sa atin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang maiksing devotional thought, at ito po ay pinamagatang hinuhubog sa gitna ng pagsubok. Alam niyo, mga kaibigan, kapag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, isa po sa pinakamahirap na tanong ay, Lord, bakit mo ba to pinahintutulutan? Ano? Hindi lahat ng sakit ay agad po nating mauunawaan, mga kaibigan. Pero ipinapakita po sa Biblia na kayang gamitin ang ating Panginoong Diyos, maging ang mga mahihirap na panahon upang may mabuting mabuo sa ating buhay. Sabi nga po sa Romans 5:3-4, ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Alam nyo, may mga bagay tungkol po sa ating pananampalataya na natututunan lamang po natin kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Natututo po tayong magtiwala kahit hindi po natin agad nakikita ang sagot. Natututo tayong manalangin, di po ba, mga kaibigan? Kahit napakatagal na po nating nag-aantay, at natututo po tayong kumapit sa Diyos kapag hindi po sapat ang sarili nating mga lakas. Hindi po ibig sabihin na to, mga kaibigan, ay masaya ang Diyos na makita na tayo po ay nasasaktan, ano po. Ngunit hindi rin po niya hinahayaang masayang ang ating mga pinagdaraanan ng mga pagsubok sa buhay. Maaari po niyang gamitin ang pagsubok upang mas lumalim pa po ang ating pananampalataya at hubugin ang ating pagkatao upang lalo po tayo maging katulad ni Kristo. Kaya kung sa umagang ito kayo po ay may mga pinagdaraan ng kabigatan sa buhay, huwag lamang nating itanong na kailan ba ito matatapos, kundi let's also ask na, Lord, ano po ang nais ninyong ituro at buuin sa akin habang pinagdaraanan ko po ito? Maaaring hindi po natin agad makita ang dahilan kung bakit tayo dumadaan sa mga ganito sa buhay, pero maaari po tayong magtiwala sa Diyos na patuloy na gumagawa ng mabuti sa ating buhay. At ngayon naman, mga kaibigan, we will now head to our playlists this morning. Kung kayo po ay may mga song request na nais marinig, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, don't forget to like, to follow, to share, and to subscribe para mas marami pa po ang marating ng ating himpilan. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, pakinggan po muna natin ang awiting Find Us Faithful.

0: all things new. Hope starts here.
1: Good morning once again, mga kaibigan. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting, Find Us Faithful. At ito po ay inawit ni Sister Pauline Ortinero para sa ating mga listeners dyan sa radyo. Kung kayo rin po ay may mga awitin na nais marinig o di po kaya nais inyong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoon ng Diyos. Maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Pwede niyo rin po itong i-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song request ay ipinadala po sa atin ni Sister Luzi Quiabang. She requested a song entitled No More Night. Sabi nga sa Revelation 21 verse 4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan o dalamhati o pagtangis o kirot man. Pakinggan po natin ang awiting No More Night.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ating pong napakinggan ang awiting No More Night at ito po ay inawit ng Fountain View Academy. Our next song naman is entitled Ang Aking Panalangin. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Alam niyo mga kaibigan, marami po tayong ipinapanalangin para sa ating pamilya, di po ba? Na sila ay magkaroon ng good health, ng kaligtasan, pati na rin po ng magandang kinabukasan. Pero higit po sa lahat ng ito, mga kaibigan, napakagandang panalangin na dumating po ang araw na lahat po tayo ay makauwi sa tahanan na inihanda ni Jesus at makasama po siya magpakailanman. Sabi nga ni Jesus sa John 14 verse 3, ako'y muling paririto at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Pakinggan po natin ang awiting, ang aking panalangin.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ating pong napakinggan ng awiting ang aking panalangin at ito po'y inawit ng grupong Crossverse. Bago po natin marinig ang sunod na song request sa umagang ito, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o nasa trabaho, happy happy Monday po sa inyong lahat. I pray that these songs will speak to your heart this morning. Kasama po natin si Denden Natividad at pinapabati po niya ang kanyang minamahal na asawa na si Sister Ronaline Natividad sa Taytay Adventist Church dyan sa Taytay, Palawan. Andito rin po si Sister Emily Glorioso Asuncion. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Sister Emily, at pinapabati po niya ang lahat ng nakaisa sa Hiking for a Cause ng Tubuan at ng Kaong. Ayan, we praise the Lord for the success of their Hiking for a Cause. Andito rin po si Sister Flora Leal at si Sister Jean B. Juanites. Happy, happy Monday din kay Sister Marlene Lorempo Atienza. Dito naman sa ating YouTube page, kasama po natin si at Joey Bagsik na nakasubaybay all the way from UAE. Andito rin si Sister Amelia Suwasi. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Our next song is entitled In a Little While. Ito po ay song request ni Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. Alam nyo mga kaibigan, sa Hebrews 10:37, ito sabi po sa Biblia, sapagkat kaunting panahon na lamang at siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Pakinggan po natin ang awiting In a Little While.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ating pong napakinggan ang awiting In a Little While. At ito po'y inawit ng Hope Channel Singers. Our next song request naman ay galing po kay Sister Emily Glorioso Asuncion. She requested a song entitled Ikaw. Alam niyo mga kaibigan, sa dami po ng maaari nating sandalan sa buhay, ano, may mga pagkakataong magpapaalala po talaga sa atin na ang Diyos lamang po ang tunay na sapat. Kapag nagbabago po ang ating mga sitwasyon sa buhay at hindi natin alam ang susunod na hakbang, mga kaibigan, maaari nating ibaling ang ating mga puso at isipan kay Jesus at sabihin, Ikaw ang kailangan ko. Sabi nga sa Psalm 73:25, sino ang nasa langit para sa akin kundi Ikaw, at liban sa iyo ay wala akong ninanais sa lupa. Pakinggan po natin ang awiting, Ikaw.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ating pong napakinggan ang awiting Ikaw. At ito po ay inawit ni Sister Erica Gabon. Our next song naman ay song request ni Sister Jean B. Juanites. She requested the song entitled, Do You Know the Savior? Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa John 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Pakinggan po natin ang awiting, Do You Know the Savior?

0: all things new. Hope starts here.
1: That's the song, Do You Know the Savior? At ito po ay inawit ni Sister Athena Hoyumpa. Our last song for this morning, mga kaibigan, is entitled Ang Tanging Alay Ko. Kapag iniisip po natin, mga kaibigan, ang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, minsan mapapatanong na lang po talaga tayo ano ba ang mabibigay ko sa Kanya. Hindi po talaga natin kayang tumbasan ang Kanyang biyaya at sakripisyo, mga kaibigan. Pero may isang bagay po tayong maaari nating ialay sa Kanya. Yan po ang ating buong buhay at pusong handang sumunod sa Kanya. Sabi nga sa Romans 12:1, ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Muli ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. May you be blessed by this song, Ang Tanging Alay Ko.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat mga kaibigan and welcome po sa inyong programa, Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription, that Lifestyle is Medicine. Kami po sa bumubuo ng programang ito ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyong walang sawang pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, kasama po ninyo sa mga naglalakbay, sa mga nasa opisina, at siyempre po sa mga nakikinig sa AWR 89.1 FM, tayo po ay malakas na napapakinggan. Sa mga naglalakbay po sa kanilang mga sasakyan, naka-tune in, mag-ingat po kayo. At siyempre po sa Hope Channel at sa ating mga social media account, official Facebook page, ay nandiyan po nanonood kayo sa amin. Nawa kayo po ay mag-like, mag-share at mag-comment para po kayo ay aming mabati at mapasalamatan pag tayo po ay may panahon mamaya. Mga kaibigan, sa atin pong gagawin pong talakayan sa oras na to, nais ko po muna kayong anyayahan sa isang maiksing panalangin. Panginoon naming Diyos, kayo na siyang aming tagapagdesenyo ng aming mga katawan, ng aming mga kalusugan. Salamat po sa muli pagkakataon na kami magkasama-sama upang matuto at mapaalalahanan kung paano namin pagyayamanin ang kalusugan na inyong pinagkatiwala sa amin tungo sa isang maayos na lifestyle. Salamat po sa inyong pakikisama at patuloy na gamitin ang programang ito na isang pagpapala sa lahat po ng aming naaabot. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, ang atin pong inihanda at itatampok na usapan, talakayan ay tungkol po sa obesity, ano? The giant obesity na ano po ang ating kailangang malaman dito, matutunan at paano ito maiiwasan. Kaya po, bago po yun, ay panoorin po muna natin itong ating video ng ating nag-iisang letrang T sa ating lifestyle acronym, ang Temperance. Temperance is medicine.
1: T. Temperance is medicine. The key to balanced life. Do you practice moderation and self-control? Everything in life requires balance. Moderation is key even in good things. Temperance improves immune system, prevents obesity or weight gain, prevents lifestyle diseases such as heart disease, stroke, and cancers. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Balance more, indulge less.

0: Yan po ang isa sa ating mga bibigyang diin at pansin sa atin pong gagawing talakayan tungkol po sa obesity sa atin pong programa ngayon. At para po sa ating bisita, ay atin pong wine-welcome sa atin pong for the first time, no? Dito sa ating programa, and hopefully not the last, dahil siya po ay isa sa ating mga lifestyle medicine resident physician dito po sa ating Adventist Medical Center Manila, sa ating lifestyle medicine, preventive lifestyle and medicine department, no? At welcome po natin sa ating programa si Dr. Romel Bradley Pornea. Welcome po, Doc Brad.
1: Thank you po, Sir Wilson. I'm glad to be here.
0: Yan. And ngayon po ay, mga kaibigan, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share, mag-comment, dahil lang lahat po ng inyong mga isusulat dyan, no? Sa ating comment section ay atin pong nababasa yan. Kaya gawin po ninyo yan at syempre i-share ng i-share. At ngayon po ay bibigyan na natin ang ating buong panahon kay Dr. Brad para po sa kanyang inihandang presentation sa atin.
1: Okay, thank you po ulit. So, muli ako si Dr. Bradley Pornea, no? Lifestyle Medicine Resident. So, yung tatalakayin po natin ngayon ay tungkol ho sa obesity, no? So, ngayon, yung obesity is marami nang naapekto ang mga tao, no? Worldwide. Pero sa ngayon ho, siguro ho pwedeng kahit i-focus po muna natin yung Pilipinas, no? So titingnan po natin yung pinaka-condition ng obesity. Ano yung mga naidudulot niyang mga condition or sakit. Tsaka kung paano siya maaagapan or makokontrol. Okay? So, bakit po natin pag-uusapan ngayon yung obesity? So, kasi ho, sa Pilipinas, medyo common na ngayon yung medyo mataas yung timbang, no? Actually, meron nga po mga survey, katulad nga ho dito nung 2023, nasa 57% na po ng adult na Pinoy yung overweight hanggang obese. So pataas. So 57%, lagpas na ho ng kalahati, di ba? Maliban lang po sa mga numero, syempre. Hindi lang kasi siya tungkol dun sa yung sa itsura natin, marami din ho kasi maging conscious, no, kapag medyo mataas yung timbang. Pero maliban po doon is nakaka-apekto din po kasi sa ating kalusugan talaga yung obesity. Yung obesity, pwede siyang magdulot ng mga sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes, no ho? Pwede magkaroon ng problema sa pagtulog, hanggang sa iba't ibang uri din ho ng cancer is pwedeng manggaling ho sa obesity, no? So, kaya natin siya kailangan pag-usapan bilang concern sa ating kalusugan at hindi lang ho sa itsura. So, ano po ba talaga yung obesity? Ayon sa World Health Organization or WHO, ito ay ang pagdami ng taba sa katawan na nagdudulot na ng risk sa ating kalusugan. No? So, isa siyang kinoconsider na chronic or long term, pang matagalan siyang sakit, no? So kombinasyon siya ng proseso sa ating katawan, yung biology natin, yung ating kapaligiran, yung access natin sa pagkain, at kung paano natin binubuhay ang ating mga sarili. So dapat kasi ganito yung paningin natin sa obesity, no? Maaari kasi na ang pagtingin sa obesity ay mas moral yung tingnan. Parang naiisip ng iba na, nako, tumataba ako kasi wala akong self-control. Naho? Pero marami kasing aspeto yung nagko-contribute para magkaroon ng obesity. No? So, yung mga gusto magbawas ng timbang, hindi talaga yung mismong yung timbang or yung itsura yung dapat na pinaka-goal. No? Yung goal ho natin is mas maging malakas, mas maging malusog, no? Nagiging side effect lang yung mas pumapayat tayo, mas gumagaan, no? Mas importante pa rin yung kalusugan natin. So okay, so paano natin i-measure yung potential na magkaroon ng obesity? Meron hong tinatawag na BMI, no? So yun yung body mass index. Makikita po yung formula dito, no? Weight divided by height squared. So nababase po siya sa bigat tsaka sa tangkad ng isang tao, no? Base po siya sa proportion natin, no? So kung mas matangkad yung tao, mas okay na medyo mas mabigat siya kaysa dun sa mas maliit na tao, no? Tapos nakalagay na rin ho dito yung mga standard, no, kung maka-classify tayo bilang underweight, normal and healthy, overweight or obese. Yung mga nalagay ko ho dito is yung mga sa Asia Pacific kasi ho ito po yung mas na-apply sa ating mga Pilipino, no. Pag nag-search po kasi kayo sa internet, maaari nyong makita yung standard ng WHO. Pang worldwide po yun, pero mas focused siya sa mga Western, sa mga Amerikano, British, yun ho, sa mga Caucasian. Sa ating mga Asyano, kasama yung mga Pinoy, ito ho yung standard natin. Okay? So, makikita ho dito, tingnan na lang po natin yung sa overweight, yung BMI po nyan ay mula sa 23 hanggang 24.9. Tapos sa obesity naman po ay kabag 25 pataas. Okay, so maliban po dun sa BMI, meron ding isa pang mini-measure. No? Yun yung, kumbaga yung waistline, no? Yung waist size. Kasi oh, maliban dun sa mismong pagkaroon ng taba sa katawan, importante din kung saan siya napupunta. Ngayon, yung fat, yung taba, likely na dumaan siya or pumunta siya doon sa may bandang tiyan, no? Sa may bilbil, sa gitna. Tapos yung nakakadagdag doon sa waistline natin. Ayan, kapag mas marami yung taba doon, mas nakakadagdag siya ng tinatawag na cardiometabolic risk, no? Yung taba doon sa gitna ng ating katawan, yun yung nakaka-apekto doon sa puso natin, sa blood vessels natin. No? So, maliban dun sa BMI, pwedeng magbigay ng impormasyon tungkol sa kalagayan natin yung mismong waistline. No? Para sa ating mga Asian, sa mga Asyano, yung usual na cut-off ay kapag more than 90 centimeters sa lalaki and more than 80 centimeters sa babae. So, isipin natin, yung BMI, yung timbang, yung laki, no? Yung waistline, yung distribution ng taba natin. Ngayon, nasabi ko kanina na yung obesity, hindi lang naman yan sa, ano, no? Sa pagkain lang, sa exercise lang, maraming factor yung kasama. So, nakalista ho yan dito, no? Merong biology, yung food environment, activity, pati ho yung tulog, no? Psychosocial, yung interaction, yung kaisipan natin, no? Tapos syempre may mga medical factor din, no? Yung mga kunwari nasa lahi, no? So ayun, no? So kasama yung posibilidad na tumaas yung timbang is posibleng mamana, no? Syempre yung gana nating kumain, factor din ho yun, kung gaano kabilis yung katawan natin na magproseso ng mga nutrients, no? Syempre depende din dun sa kahit yung economics, no? Yung mga nabibili natin pagkain, yung access natin, kung saan tayo nakakakuha ng pagkain, no? Kung gaano tayo ka-active, yung physical activity ng katawan natin, yung gaano tayo katagal natutulog, maapektuhan din ho yun. Pati din ho yung mental health, yung mga sitwasyon na nagkakaroon ng psychological trauma, pwede din hong maka-apekto. No? So, hindi lang talaga self-control lang. So, ano po ba yung naapektuhan ng obesity? Ano yung gusto natin pigilan sana? So, Isang halimbawa ho nito is mga sakit ho sa puso, sa blood vessels, yung mga tumataas po ng presyon, possibly po yung manggaling sa obesity, no? Yung kapag tumataas yung cholesterol, kapag nagkakaroon ng diabetes or yung nangangailangan na ng insulin, no? Pati yung paghinga, no? Kapag may masyadong obese, may posibilidad na tumitigil yung paghinga kapag natutulog, no? Or kahit sa mga ibang sitwasyon din, hindi lang pag natutulog, no? Although mas common siya doon. Pati yung paggalaw is pwedeng maapektuhan. Siyempre, kapag medyo mas mabigat, yung mga buto na sumusuporta sa atin is mas nahihirapan, no? So, pati yung mga joints, mga kasaw-kasawan natin, pwede siyang manghina, kakadala sa dun sa bigat, no? Siyempre, meron din pong mga ibang sakit dito na baka na-encounter nyo na po, katulad ng fatty liver disease, no? Yung taba is dun nagkukumpulan sa atay, no? Yung iba't ibang cancer, pati yung social effect na rin ho, na yung mga nakoconscious dahil sa timbang nila. No? So, yung risk is hindi lang talaga BMI lang. No? Maraming aspeto na naapektuhan. So, maraming posible magsabi kapag merong taong may obesity, no? I-exercise mo lang yan, mag-diet ka lang. Well, parang masyado po yung oversimplified, no? Kasi ho, yung hindi naman po ma-deny na yung exercise at yung diet is importante. Pero kapag yun kasi yung pinagfokusan, posible hong ma-ignore yung ibang importante din. Base nga ako sa lifestyle medicine, no? May diet, may exercise, may sleep, may interact. Marami pong factor, no? Hindi po yan pwedeng sabihin na mas importante yung isa kaysa dun sa isa pa. Sama-sama pong gumagana yan, no? Nag-i-influensya din sila sa isa't isa. So, ayun, syempre, pati yung mga calories natin is mahalaga, syempre. So, pero maapektuhan din yan ng yung gana natin kumain, yung mga hormones natin, yung pagtulog, pati ho yung mga gamot na iniinom natin, no? Pwedeng makadagdag or makabawas ng timbang. So, kapag nagkaroon ng kunwari, nabawasan yung timbang ninyo dahil nag-exercise at nag-diet na kayo. Kapag yun dun lang kasi yung naging focus nyo, is yung ibang factor, pwede yun magpabigat ulit sa inyo. So, hindi sapat na yung dalawang yun lang yung kailangan pag-focusan, no? Dapat sustainable yung plano natin para mapanatili yung kalusugan natin. No, hindi lang siya willpower lang dun sa kaka-exercise and kakakain ng healthy, so to speak. So, ano talaga yung mas gagana, no? Ito ho, nakalista naman ho dito, no, na kasama yung food and movement. Like I said, importante pa rin yung diet at yung exercise, no? Pero yung behavior nyo, kung ano yung perspective nyo dun sa health, sa pagkain, yung kahit yung kaisipan pa lang po is malaking factor na rin yan. No? So, syempre, yung pag-exercise, maganda ho yan sa blood sugar ninyo, dun sa health ng inyong puso. Pati ho sa mood, actually, no? Yung energy. So, hindi dapat makita yung exercise bilang isang parusa. Kasi like, nako, kumain ako ng marami. Kailangan kong parusahan sarili ko, mag-exercise ako para pumayat ulit. Hindi ho ganun, no? Yung exercise is kinakailangan. Kahit na hindi naman tayo, kahit hindi tumataas yung timbang natin. Kasi, kumbaga, nati-training yung katawan natin. Kahit yung immune system, maapektuhan din ho ng exercise, no? Tapos, syempre ho, yung pinaka-ma-advise ko sa lagay na to, no, is, kung meron kayong healthy habit na gustong i-cultivate sa buhay ninyo, no? Whether for obesity or otherwise, is yung na-enjoy nyo naman, ho, no? Makikita po natin, no? Meron mga program tulad ng Zumba. No? So, na-enjoy po ng mga participant doon yung social interaction kasama ng mga friends nila, yung iba parang binibigyan pa ng effort kahit yung mga costume nila, no? So, ayun ho, importante na i-enjoy natin. So, kung mag-exercise tayo, yung exercise na gusto natin, no? Hindi yung napipilitan lang tayo, no? Yung perspective is important, yung motivation natin is important. Same din ho sa food. Sure naman ho na yung sa pagkain is hindi naman ho lahat ng healthy food is may enjoy talaga, no? But as a start, pwede niyo pong piliin yung healthy food na enjoyable. Meron din naman po kasi mga healthy na masarap, di po ba? Tapos, syempre, kapag merong isang hindi nyo masyadong na-enjoy, more often than not, meron pong alternative yan na may enjoy nyo din naman. No? So, ayun, kunwari, gusto nyo mag-exercise na, kunwari, hindi kayo mahilig sa Zumba, pwede naman ho kayong mag-brisk walking kung kayo ho yung mahilig maglakad, pwedeng mag-bike. No? Tapos, unti-unti na lang ho yung consistency, yung pagdagdag doon, para ma-experience and kumbaga makasanayan ng katawan ninyo and ma-enjoy na rin. No? Siyempre, ho, kapag merong mga concern, katulad kapag nag-exercise, inihingal kayo masyado or merong pananakit, siyempre, alam naman po dapat natin yung mga limitation natin. No? May point po na kailangan na magpakonsulta, siyempre. And wag pong i-push kung hindi kaya, no? No. Hanggang sa makakaya lang po. Ayaw po namin ng bibigla. Kasi ho, yung stress na galing doon is baka makasama pa, siyempre. Okay. So, paano kung yung health natin, paano siya na apektuhan ng ating mga ng lifestyle natin, kumbaga, no? Like I said mo kanina, may mga benefits po talaga kapag nag-exercise, no? Yung fitness ng puso natin, yung mood natin, yung epekto ng insulin na natural na nanggagaling sa katawan natin, no? Syempre, ayun. Mas priority natin yung health, no? Kumbaga nagiging side effect siya nung pag-prioritize natin sa ating kalusugan. Yung health, yung first priority. Everything else follows, no? It's similar ho in the case of faith, no? You seek first the kingdom of God and all things shall be added unto you. Now, priority si God. Yung benefits mo, magkakaroon yan, but hindi yun yung first priority nyo. No? Same thing. Prioritize nyo yung health ninyo, yung timbang nyo, maaayos din yan kapag pre-prioritize nyo yung health ninyo. Okay? So, paano naman po if hindi nagbigay ng enough results, kumbaga, yung exercise nyo, yung diet nyo, yung pag-adjust nyo sa lifestyle nyo. Well, sa amin naman po kasi, though in-encourage po namin yung pag-adjust sa lifestyle, sa pagkakaroon ng habits na nakakaginhawa sa atin, syempre, nandyan din po yung modern medicine. No? Hindi po natin ini-ignore yun. May mga situation po talaga na kailangan talagang magpagamot na. No? Ngayon po, merong actually mga anti-obesity medications. Hindi naman po sila nag-advertise ako, no? Hindi naman. Ho. Pero merong mga gamot tulad ng GLP-1 receptor treatment na pwedeng mag-adjust sa appetite natin para hindi tayo masyadong magkaroon ng cravings. No? Kapag sobra na ho talaga and ganun kahirap i-address, meron din ho mga surgery, no? Katulad ng bariatric surgery, na option din ho. We need to emphasize ho na hindi po siya kumbaga yung parang dinadaya lang, like pa-opera na lang para madali, mas mabilis. May mga situation ho kasi talaga na uunahin yung gamot para mag-stabilize kumbaga, no? Yung condition ng katawan. Tapos, yung lifestyle po is i-add doon para ma-maintain niya, para hindi bumalik yung natanggal ng gamot or ng surgery. No? Pero syempre po, it would be advisable kung kakayanin pa na idaan po muna sa lifestyle. No? So, okay. Pag-usapan din po natin yung ibang aspeto. No? As I said ho kanina, merong mga nako-conscious dahil sa timbang nila. No? Na merong mga madaling ma-offend, kumbaga, kapag na may mention. Sobrang common po sa ating mga Pinoy, yung mga pag may family reunion, yung mga itatanong, uy, tumataba ka! Meron pong actually mga nasasaktan dun, di ba? Well, of course, kung kaklose naman ho, no, and it's all in good fun, syempre, hindi naman po pinapersonal. No? Pero, ayun nga po, we try na maiwasan na makasakit sa iba. So, syempre, ideally, mas neutral ho yung pag-uusap natin. No? Pwede nating sabihin yung weight, you know, timbang, kalusugan, yung mga numbers, no? Hindi naman po sabihin like you're fat. Or ang taba mo na. No? Pwedeng sinabing medyo parang nagkakalaman ka, ganun. No? Meron po mga ways na mas hindi nakakasakit yung pagsabi nito. Tapos syempre hindi din po pwede yung mag-assume na lang tayo, no, na ay nako, ang laki naman ng taong to. Siguro ang dami niyang lumamon. No, hindi yun naman po ganun, no. As I said ho kanina, maraming factor po 'yan. Merong mga medical na condition actually na pwedeng magpabigat sa tao kahit na nagda-diet at nag-exercise naman siya. No? And i-consider din ho natin na hindi naman lahat ng tao na gustong magbawas ng timbang is yung timbang talaga yung goal nila. No? Merong mga sadyang gusto lang talaga mag-exercise, no? Kumbaga, wag tayong maging judgmental tungkol sa mga taong either may timbang or nag-e-effort na pasiglahin ang sarili nilang kalusugan. No? So, syempre, kailangan din pong i-consider ano po yung importante, no? Kung pina-prioritize nyo yung itsura nyo, kaya kayo conscious sa inyong timbang, okay din naman ho yun, no? Basta merong motivator, kumbaga. Siyempre, pag-isipan din ho kung ano yung mga hahadlang sa atin para maiwasan yung pagkaginhawa ng ating katawan, no? Dapat malaman natin para ma-address natin agad. Tapos, syempre, kanino kami kukuha ng support? No? Syempre, yung mga mahal ho natin sa buhay, kaming mga taong medical, syempre, makaka-assist din ho kung meron kayong concerns tungkol doon. Tapos, syempre ho, let's say, ina-adjust nyo na ho yung lifestyle nyo na nagkakaroon na ng changes, na mas gumiginhawa kayo, mas sumisigla. Nababawas ng timbang, lumalaki yung muscle, mas naging energetic. Siyempre, isa-celebrate po natin yun. No? Hindi lang basihan yung ilang kilo na nabawas sa atin. No? Yung nag-improve yung mood natin, kunwari, dahil mas nag-exercise tayo, mas naaarawan tayo, kailangan hong i-celebrate yun. No? Every small step counts. Kapag wala yung maliit, hindi naman mabubuo yung malaki, di po ba? So, ayun o, we need to recognize kahit maliit na effort lang yan, at the very least, may patutunguhan ho yan. No? So, okay, sa ating mga nakikinig or nanonood, meron pong mga 5 practical na step po na pwedeng gawin this week para ma-watch natin or ma-control natin yung ating mga timbang para sa mga hindi obese. Well, para hindi po mapaabot dun, no? So, number one, choose water more than sugary drinks, no? Water ho, madalas po yung tinatalakay sa lifestyle medicine. Yung pag-inom natin is sobrang mahalaga. Nakakatulong siya sa pagbawas ng toxin sa ating mga katawan, no? So, it follows ho na water is healthy po talaga. In contrast ho dun sa mga sugary drink, na Sure, minado tayo, no? Marami sa ating nasasarapan doon. Pero sa dami ho kasi ng asukal doon is maaaring hindi na ho siya okay sa katawan natin, no? So yung isa pang step is magdagdag ng vegetable or fruit sa one more meal bawat araw, no? Syempre gusto natin sana for our diet na mas maging balanse. And sa pagbalance noon, syempre ideal na mayroong vegetable and fruit na kasama, no? Doon po makukuha yung fiber na nakakatulong din ho sa pagbawas ng toxins sa katawan. Na mas madali din ho tayong mabubusog pag kumakain tayo ng fiber. So, makakatulong din yun sa cravings. No? Marami pong nagagawa actually yung fiber. So, since makukuha nga ho yun dun sa veggies, sa fruits, mas okay ho sana na if possible, bawat meal, merong kasama nun. No? Next one is to take a 10 to 15 minute walk or movement break. No? Ayun mo, kahit konti exercise, 10 to 15 minutes, anong porsyento lang po ba yan ng isang araw? No? Maliit lang naman. Ho. So, kahit yung 10 to 15 minute walk, it's okay ho as a start. No? Actually, kahit sa amin po sa department, meron po kaming tinatawag na post-meal walk. No? Pagkatapos namin mag-lunch, either maglalakad kami sa somewhere, sa labas, or kung indoors lang ho, pwedeng manood sa YouTube ng mga example ng post-meal walk, no? Tapos gagayahin na lang po namin. And nafe-feel naman po namin talagang mas improved yung energy namin. Makakatulong din siya actually sa pagbawas ng blood sugar, no? Kasi yung mga nutrients, kumbaga, na nakukuha dun sa kinakain natin is mas nadidistribute sa katawan natin, no? Mas gamit na siya. Tapos, syempre, yung sleep schedule din ho, no? Yung pagtulog ho kasi, kunwari, kulang tayo sa tulog, posible siyang magdulot ng cravings ng matataas sa asukal or sa taba pagkagising natin. Kasi, kumbaga, yung reaction ng katawan natin is, ay nako, hindi ako nakapagpahinga, kailangan ko ng energy. Mas mataba and mas maasukal yung kakainin ko ngayon. So, nagkakaroon ng cravings. Diba? So, pati ho yung sleep natin is kailangan i-monitor din. No? Kailangan gawing nasa tamang oras at nasa tamang duration din ho. Tapos, syempre ho, kapag mayroon pa kayong ibang concerns, no, na kunwari yung mga hindi ko ho na-discuss dito, kapag mayroon kayong problema sa timbang, sa inyong mga BP, yung mga blood pressure ninyo, kung tumataas yung sugar ninyo, yung waist, na kahit nag-e-effort kayo is medyo problematic pa rin, well, nandito na din naman kaming mga nasa healthcare, no, para pwede kayong magpakonsulta, pwede kayong magtanong. Okay? So, for yung take-home message lang po para sa tinalakay natin today, yung obesity is condition sa siya na pangkalusugan. Sa health siya. Hindi siya failure as a person. Uh-huh? Hindi porque yung timbang natin is mataas, ay kumbaga pumalpak na tayo bilang tao. No? As I said ho kanina, maraming factors. So, posibleng kahit nag-e-effort naman tayo is medyo magka-problema pa rin or posibleng misinformed tayo. No? So, yun po yung itatry nating ayusin kung kakayanin. No? So, i-measure po natin, no? Na-flash naman po kanina yung formula. No? Kung gusto niyo pong check yung BMI ninyo para ma-monitor din ninyo yung sarili ninyong health, no? So i-consider din yung waistline. And syempre, hindi po natin pwedeng i-ignore kung meron mga ibang diagnosis na posibleng magdulot ng pagdagdag or pagbawas ng timbang, no? And gaano ka-functional yung mga katawan natin. So ayun, syempre, focus on sustainable mga habits. Hindi ho yung bigla akong magda-diet kasi napapansin ko na tumataas yung timbang, no? Dapat po yung pang tuloy-tuloy na kung kakayanin. Kung magkaroon ho ng any relapse, kung medyo natisod, kumbaga, no, na kunwari, napakain kayo ng isang bagay na hindi healthy, well, you need to forgive yourself din po, no? As long as bumalik ho kayo dun sa habit ninyo na pinagbubuti yung kalusugan, normal naman ho na sa tao na magkamali minsan, di po ba? So, basta ho, nagagawa natin ng paraan, no? So, kung kinakailangan, syempre, pwede magkonsulta sa mga taong medical, kahit din sa mga behavioral, no? Yung mga yung mga coach tungkol dun sa lifestyle. And again, kailangan din po na i-acknowledge natin yung kahit yung mga maliliit lang na bagay na nagkakaroon ng improvement, no? And syempre, wag din pong mahihiyang humingi ng assistance, ng tulong sa mga mahal sa buhay, sa mga healthcare workers, no? Yan naman din po yung reason kung bakit kami nandito, no? Para matulungan po namin kayo. So, to wrap it up po, hindi po siya, hindi po problema sa personalidad yung obesity. No? Nakababase siya sa numero, mga numero. At siya ay, kumbaga, nagiging visual na representation lang ng health natin. At mas priority pa rin natin yung ating kalusugan. Aha. So, I think yun lang po, Sir Wilson.
0: Okay. Salamat po, Dr. Brad. At what I can say is talagang parang nakikipag-usap lang siya sa atin. Ano? And natural na natural. At alam ko kayo po, naintindihan yung mabuti, maliwanag. Ano? At ang hindi ko makakalimutan dito, whether we are in a state of obesity or not, our lifestyle must be enjoyable, and then hindi po failure, no? In my own words, I can say, when you are obese, it doesn't define who you are, no? Mm-hmm. Hindi po yan ang mundo mo, hindi yan ikaw yan, kundi isang kalagayan lang yan. And of course, there is hope, no? There's mm-hmm. hope. So sa atin po pagbabalik, mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy. At sa inyong mga ipinadalang mga katanungan, yan po ay ating sasagutin ni Dr. Pornea. At bago po yon, panoorin po muna natin itong ating flagship program, ang ating Lifestyle is Medicine Intervention Program. Magkakaroon po ng batch number 21 this coming October. But this coming September 24, no? Webes po, meron tayo uling free introductory session na inyo pong pwedeng attendan, ano, via Zoom din po ito para maunawaan nyo po kung ano itong ating programang ito. Panoorin po natin itong ating We Can Help You video.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating ginagawang talakayan tungkol po sa obesity sa atin pong episode ngayong oras na ito. At kasama po natin si Dr. Bradley Fornea na atin pong lifestyle preventive and lifestyle medicine resident physician sa atin pong ospital, Adventist Medical Center, Manila. At gusto ko pong batiin itong mga nakatutok sa atin. Si Ma'am Ineng Makmal, ang ating suki po ito. Talagang always on the go. At si Dr. Dalawang doktor ito. Si Dr. Linda Limbarona at Dr. Janen Tanamal ay nanonood sa atin, nakatutok. Talagang pinakinggan ding mabuti ang lahat pong isiner ni Dr. Fornea. So ngayon po, dadako tayo sa ilang mga katanungan dito pong pinadala ng ating mga nanonood sa atin, nakatutok. Una dito, Doc, sabi dito, Doc, ano daw po ang masasabi ninyo sa mga nag-exercise naman, no? Pero pagkatapos mag-exercise ay napapakain. Napapakain lang naman, napapakain ng masarap. Ano? Nabanggit kasi ni Doc, no? Kailangan masarap, maganda ang pakiramdam. Pero nag-exercise nga, pero pagkatapos naman mag-exercise ay napapakain. Ano daw po masasabi niyo doon, Doc?
1: Ayun, ho. Well, sa tingin ko naman ho, no, pag nag-exercise, tas minsan nagugutom, di ba, pagkatapos. So, kakain tayo. Ayos naman ho yun. And syempre, gusto natin masarap, no. Pero, syempre, yung choice din po ng kakainin is importante. No? So, hindi man po dahil na nakapag-exercise ka is sobrang masebo na yung makakain, no. Mas ideal, syempre, na

0: Alam niyo yung term na acquired taste? Na kunwari, hindi kayo masyadong nasasarapan sa simula, is kapag nakasanayan naman is, parang masarap naman pala to. No? Pwedeng yun ho yung gawin nating paraan para yung cravings natin pagka-exercise is okay din naman. Ma-address pa rin, makakain pa rin, and masasarapan pa rin naman tayo. No?
1: Okay, you know. So, totoo po yun. Ano? Kasi, we have a choice. At sabi nga ni Doc kanina, yung iinumin din natin. Ano? Pagkatapos mag-exercise, ay wag naman tatakbo sa, ano, sa yung milk tea. No? Sa tubig lang tayo. No? Or any other sugary drinks. So, thank you, Doc. Ito, merong katanungan dito. Sabi, how about po daw yung mga appetite suppressant? Ah, Doc, ayan, may nabanggit kayo kanina. No? Mm-hmm. Affected po ba ito at hindi masama sa katawan? Ayan.
0: Okay. So, good question ho, no? Sobrang nababalita din kasi siya lately. So, mm-hmm. I understand na merong mga concerns yung mga tao tungkol dito. So, okay. Yung appetite suppressants, yung mga gamot, no? Yung mga parang yung GLP-1 na mention ko kanina, kung gumagana ba siya, well, gumagana siya sa majority ng mga pasyenteng nabibigyan. No? Ang kaso, yung nagiging epekto kapag hindi na nakaka-take ng gamot na yon is posibleng bumalik yung cravings. Mm-hmm. No? So, yung nangyayari, nagiging temporary siya na solusyon. No? Gumagana siya, pero yung sustainability niya is nakadepende pa rin sa gagawin nyo sa lifestyle nyo. No? So, pwedeng gumamit ng gamot na yon. So, nawala yung cravings, nabawasan ng timbang, tapos tinigil. Ngayon, kung hindi nyo gagawa ng paraan sa pamamagitan ng lifestyle, malaki yung potensyal na masyado ulit kayong gaganahan, mapapakain ulit kayo na marami. So, gusto po sana kasi namin na sustainable, no? Na maintain ninyo yung pag-adjust doon sa kalagayan ng kalusugan ninyo. May mga nakita din ho ako mga pag-aaral na yung pagbawas ng timbang ng ilan sa mga gamot na yon is hindi lang ho yung tabahin na nababawas, pero yung muscle ho is medyo nababawas din. Na kung maaari po sana, gusto nating i-keep yung muscle natin, no? Kasi doon nakabase yung kakayahan natin gumalaw, no? Siyempre, depende din ho yun. May mga pasyente ho na iba-iba yung reaction kada gamot, no? So, hindi ko pwedeng bigyan ng general na ideya sa like pangkalahatan talaga. Kasi tulad ho sa mga ibang bagay, may mga taong mas hiyang sa ibang gamot kaysa dun sa iba. No? So, ayun.
1: Okay, thank you so much po. At siyempre, kailangan guided, no? Guided ng ating mga doktor at mga espesyalista. Kung doon po sa nagtatanong ay yun po, i-consider ninyo yung mga sagot ni Doc at saka syempre the health professionals are here po para tumulong sa inyo. Ayan. So ito pa isang katanungan, Doc. Bakit daw po talagang pagka napupuyat ay talagang may tendency mapakain, ano? Mm-hmm. Mapakain. Ano daw po ba ito? Is this a normal reaction of the body?
0: Mm-hmm. Ayun po. So, I think na-mention ko din naman ho kanina, yeah. No? Na may tendency na kapag puyat, yung mas matindi yung cravings pagkagising. Mm-hmm. Would it be normal? I think so po. Ito po yung katawan na sinasabi sa atin na huy, kulang ka sa energy, kulang ka sa pahinga. No, bawiin natin sa kinakain. No? Kumbaga nagiging reflex siya ng katawan natin. Kaya din ho mas okay sana na bago pa umabot doon is maayos yung tulog. No? Kasi yun nga, pwedeng magkaroon ng cravings. So yung sleep pumunta doon sa cravings, pumunta doon sa pagkain, pumunta doon sa pagdagdag ng timbang. Mm-hmm. So nagiging chain reaction siya, kumbaga. So, paano po mapipigilan yun ideally? Is, yung sa una pa lang, is maayos na ho, no? I understand po na yung living conditions po natin is hindi talaga ganun kadaling makontrol, no?

0: meron pong mga tao na night shift yung mga duty nila, so medyo altered yung tulog nila. May mga steps na din naman para doon, no, para ma-address yung mga kanya-kanyang pamumuhay, no. Sa isa do, hindi talaga pwedeng dekahon, no. Depende ho sa tao na gusto mong pasiglahin yung gagawing approach. Personalized po yan, no.
1: Okay, thank you po. And of course, sleep alteration lang dapat, no, hindi maging lifestyle na pero nakakalungkot minsan may mga trabaho talagang that would require halos 1 month na panggabi, ano, Doc? Mm-hmm. Talagang sasamahan talaga dati ng lifestyle, ano, mm-hmm, healthy lifestyle practices yan. Okay, so may isa pang tanong dito, Doc. Sabi niya, ako po ay isang obese and na marami na po akong nasubukan, and the bounce back ay minsan talaga mas lalo pang lalo pa daw siyang lumalaki pag nag-bounce back. Ibig sabihin, gumagawa siya ng paraan. And pero pagka nag-relapse siguro, ay ano daw pong inyong masasabi dito pag nagba-bounce back na?
0: Okay. So, if possible po sana, mas okay kung kausap ko kayo dito. Yeah. Kasi gusto ko sana ma-address yung mismo mga issues, bakit nagba-bounce back. Mm-hmm. No? So, that said, yun po. Yun yung, I think, magandang step na tingnan. Pwede niyo pong tinan yung dahilan bakit nagba-bounce back para yun po yung magawa ng paraan, no? Yung typical ho kasi reason kapag nagba-bounce back frequently tapos kumbaga yung weight is mas nadadagdagan pa kaysa dati, is yung sustainability pa rin ho. I don't want to judge naman po, no, since like I said, hindi ko po kayo makausap directly as much as I'd like to. Possibly po na yung mga method, while effective, is not necessarily nagiging sustainable, no? So, hindi nyo na natutuloy-tuloy. Kumbaga, nagiging source pa ng stress na, nako, kailangan ko mag-exercise, nako, kailangan ko mag-diet. And if na-stress po kayo sa process na yun, is mataas nga po yung likelihood na, kumbaga, mag-rebound nga ho, no? Mag-bounce back. Kasi, oh, kung na-enjoy nyo ho yung mismong proseso, is yung habit na yon is magsistay, no? Yung pag-bounce back is mapipigilan kasi enjoyable na yung ginagawa nyo para sa sarili ninyo, eh, no? So, I think yun din, ho. Syempre, may mga ibang factor din, ho, no? I'm not sure po kung may influensya ng mga kasama sa bahay, sa work. Mm-hmm. Like I said po, marami po kasing talagang factor. So, mahirap po mag-pinpoint ng specific kung hindi namin na address directly. In which case, ayun nga ho, like I said, I recommend na kapag merong effort naman na binigay pero medyo nahihirapan pa rin, meron naman pong support again from our loved ones and syempre yung mga people po sa healthcare, yung mga doctor, yung mga nutritionist. Nandito naman po kami para magabayan kayo. No?
1: Okay, so interaction, no? Yung interaction natin and support, no? Kaya mahalaga po 'yan. Kaya minsan mahirap mag-pickleball and then pare-pareho kayong mga slim yung mga kasama mo, ikaw yung medyo challenge sa weight, no? Siyempre kakain yung mga slim na 'yan. So pagkatapos ng pickleball, mapapakain ka. So parang mas masarap sumama sa kagaya mo ring nagko-control, ano, Doc? Para yes, pare-pareho kayong control tayo, ha. After pickleball, ganito lang dapat ang kakainin natin at dito tayo pupunta at ang iinumin natin, ganito lang dapat, no? So yeah, that's the support system, no? So ito siguro ay ito, mayroon pang tanong dito. Tumataas po ang hunger hormones pag kulang sa tulog, kaya mas napapakain pag kulang sa tulog. Sabi po ni Dr. Janen, ano, Tanamal, no? So may isa pang tanong dito, Doc, tungkol naman daw po sa paano po ba bumigat pero hindi naman magiging obese, kasi po ako kay underweight. So underweight, okay, naman to, kabaliktaran, no?
0: Okay.
1: So gusto niyang bumigat Pero siguro hindi lalaki, hindi tataba. Mm-hmm. So, ano pong masasabi niyo dito?
0: Okay. So, kapag gusto kong mag-gain ng weight, mas ideal ho kasi sana kung kayang bilangin yung calories ng kinakain.
1: Mm-hmm.
0: No? Siyempre, bibilangin ho yan base dun sa i-assess po yung pinaka-metabolism ninyo, no? Kung ano yung kinakaya. Tapos, pwede hong dagdagan ng calories ng kahit onti lang muna. No? Wag po natin biglain, baka naman maging overweight masyado.
1: Mm-hmm.
0: No? Tapos, yung idadagdag ho dun sa diet is kailangan din ma-supplement ng other aspects din ho. Yung pag-sleep. No? And as an example din is yung pag-exercise. Yung muscle mass ho kasi is nakakadagdag din ng timbang.
1: Mm.
0: But syempre, kunwari, nagpapalaki tayo ng muscle, kailangan po pa rin natin ng resources. No? Walang mapupunta sa muscle kung wala tayong binibigay sa sarili natin.
1: Mm.
0: So, in that regard po, I would recommend like pagdagdag po ng proteins, no? So kasama po dyan yung mga beans, yung mga legumes, no? Para yung proteins na yon is magamit ng muscle natin para sa pagpapalaki kapag nag-exercise tayo.
1: Mm-hmm.
0: Ayun.
1: Wow, napakaganda, no? Let's go natural, no? Let's go the natural sources ng magpapabigat sa atin. At pag kinain natin ay wala tayong yung naano tayo na kukonsensya tayo na baka lumaki po tayo, no? Mm-hmm. And it will keep us on the right BMI and on the right weight. Mm-hmm. So maraming salamat po Dr. Romel Bradley Pornea sa inyo pong mga ibinahagi sa inyong mga panahon, at alam ko po marami ang na-bless at na napaalalahanan sa atin pong ginawang talakayan sa oras na ito. At ngayon po ay hilingan natin si Dr. Bradley ng isa pong panalangin sa ating pagtatapos.
0: Okay, sige. Let's bow our heads for a word of prayer. Almighty Father in Heaven, we thank you for this day. We thank you for this opportunity to talk about our health, to talk about how obesity may affect our lives, how we're able to address it, how it shouldn't be judged as a failure of a person.
1: Mm-hmm.
0: We know, God, that whatever trials may come our way, be it in health or otherwise, that you'd be able to help us all. We trust that you would be able to guide us the same way you already have done so through all our lives. We ask that you guide us all, that we be able to be healthy, that we be strong enough to act in accordance to your will, to bring glory to your name. We ask that you bless all here, all the participants, the viewers, listeners, that you all bless us, that you guide us in our journey with our health, with our lives, in our efforts to bring glory to your name. We thank you once again for everything that you have done for us. We give you all the praise, we give you all the glory. Please bless us all here, as well as the friends and families that we each represent. In the loving name of the Lord Jesus Christ, amen.
1: Amen, amen. Maraming salamat po ulit, Dr. Pornea. At gusto ko rin palang pasalamatan yung ating studio audience ngayong oras na ito, si Dr. Mark Ordinanza, na kasamahan po ni Dr. Pornea sa ating Lifestyle Medicine, Preventive and Lifestyle Medicine Department. Makikita niyo po sila kung kayo ay bibisita dito sa ating ospital, Adventist Medical Center Manila. Sila po ay nasa Preventive and Lifestyle Medicine Departments. Sila po ang ating mga resident physicians. So mga kaibigan, siguro sa susunod ay si Dr. Mark naman ang ating mapapakinggan. Ano? At alam ko nagre-ready na siya. So dito po natin tinatapos itong ating talakayan tungkol po sa obesity at paano po natin ito ipe-prevent, at syempre kung meron na ay paano natin ito malulutasan. No? So maraming salamat po, at patuloy nyo kaming subaybayan mga kaibigan dito po sa inyong programa tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa Hope Channel every 11 to 12 noon, at syempre sa AWR 89.1 FM. Ito po muli ang inyong lingkod, Pagpalain tayo ng Panginoon, voice of health, tinig ng kalusugan, trumpeting heaven's prescription, that lifestyle is medicine. Maraming salamat po and God bless you all.
2: All things new. Hope starts here.
3: Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na tagapaginig ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Mayroon lamang po tayong kaunting technical concern na kailangang ayusin. Kaya pansamantala po muna tayong mawawala sa ere ng ating broadcast sa radyo nang humigit kumulang 30 minuto. Pero wag na wag po kayong aalis dahil hindi po natatapos dito ang ating programa. Tuloy-tuloy pa rin ang ating live broadcast sa Facebook at YouTube, Adventist World Radio Manila. Ulitin ko po sa Facebook and YouTube, Adventist World Radio Manila. Kaya inaanyayahan namin kayong samahan pa rin kami online habang inaayos ang ating radio transmission. Kung mayroon po kayong cellphone, tablet, computer o anumang device na may internet connection, hanapin lamang ang ating official Facebook page at YouTube channel na Adventist World Radio Manila at doon po tayo magpatuloy. Maaari rin ninyong anyayahan ang inyong pamilya at mga kaibigan na makinig at manood kasama ninyo. Sandali lamang po tayong mawawala mga kaibigan sa inyong transistor radio at inaasahan naming makabalik muli sa ere matapos ang humigit kumulang na 30 minuto. Huwag po kayong mawawala, lipatan lamang muna natin sa ating Facebook and YouTube channel at sama-sama pa rin tayong makinig sa atin pong himpilan. Patuloy tayong magkasama sa Radyo Man Online sa paghatid ng pag-asa at sa pagtuturo ng ating mga puso kay Jesus. Ito po ang Adventist World Radio Manila.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maganda-magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Katulad po nitong Explore, ayan ang ating Bible Study Guide para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Alam ko, gusto niyo yan mga kaibigan, no? Kaya naman wag na kayong mahiya. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. At para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pumpaksa ay sacrificial living. Ang mundo po ay nagtuturo ng pamumuhay para sa sarili. Unahin ang sariling kagustuhan, kaginhawahan at tagumpay. Ngunit ang Biblia po ay nagtuturo ng ibang landas. Ang tunay po na tagasunod ni Kristo ay tinatawag sa pamumuhay na may sakripisyo. Ang sakripisyong pamumuhay po ay hindi nangangahulugang mamuhay sa kalungkutan o kawalan. Ito ay kusang pagbibigay ng ating sarili, oras, talento, yaman at buhay para sa Diyos at sa kapwa dahil sa pag-ibig kay Kristo. At sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Si Abraham, na tinawag siyang kaibigan ng ating Diyos, mula sa pangalang Abram, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan na Abraham. Mula sa lupain ng Ur ng mga Kaldeyo at pagkatapos sa Haran at sa Kanaan, ang Diyos ay pumatnubay sa kanya sa kanyang paglalakbay. Nakilala siyang ama ng mga mananampalataya. Nakilala siyang isang tao na sumusunod sa salita ng ating Panginoon. At bilang naging kaibigan ng ating Panginoon, gay na lamang ang kanyang tiwala, ang kanyang trust sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At ako'y naniniwala kaibigan na sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos, alam ni Abraham ang tinig ng Diyos. Ang tanong ngayon kaibigan, alam ba natin ang tinig ng Diyos? Kapag ka ba sinabi ng Diyos, tayo ay sumunod sa kanyang salita, handa ba tayong sumunod? Si Abraham, noong siya'y sinubok ng ating Panginoon, siya ay tumalima, sumunod, sapagkat alam niya ang tinig ng ating Panginoon. Si Abraham, na bagamat sabihin natin naging ama ng mga mananampalataya, meron din siyang struggle sa kanyang buhay, sapagkat merong panahon na siya ay nagsinungaling. Subalit, nakikita ng Diyos na ang lalaking ito na kanyang lingkod ay patuloy na nanampalataya sa kanya hanggang sa ang kanyang pananampalataya, yung pinakasukdulan ay nasubukan siya at siya'y tumalima sa salita ng ating Panginoon. Samantalang inaantay niya yung pangako ng ating Panginoon, binigay ng kanyang asawa ang kanyang pinakaalalay na si Hagar. At hindi ito yung panukala ng Diyos. Isa ito sa kanyang struggle, sa kanyang buhay. At nagkaroon ng anak, ang pangalan ay si Ismael. Subalit hindi ito yung panukala ng Diyos. At dumating ngayon ang panahon na ang pangako ng ating Panginoon ay natupad at nagkaroon ng anak si Sarah, bagamat siya ay matanda na sa kanyang gulang, yung panahon ng mga babae na monthly visit ay marahil ay wala na sapagkat siya ay matandang-matanda na, isa ng lola. Subalit, walang imposible sa Diyos at nagkaanak ang pangalan na binigay ay si Isaac. Si Isaac na ibinigay ng Diyos sa kanya, siya ang magmamana na bilang sa mga pamanang ibinigay ng Diyos o sa mga pagpapala ng Diyos sa kanya. Subalit ngayon, noong nagbibinatanay yung kanyang anak na si Isaac, ang Diyos ay nangusap ngayon kay Abraham. Ang sabi sa aklat ng Genesis Kapitulo 22, versikulo 1 at 2, ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Ating pansinin na sinubok ng Diyos siya. Siya naging masunurin sa Diyos, nanupat yung kalooban ng Diyos ay kanyang sinunod ayon sa kanyang makakaya, ayon sa kanyang pananampalataya. At ngayon sa versikulo 2 ang wika, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal na pumunta ka sa lupain ng Moriah, ialay mo siya bilang handog na sunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Kaibigan, kung hindi malalim ang relasyon mo sa Diyos, sa ganitong pagsubok sa buhay, ay mahirap sumunod. Kapag ka sinabi ng Diyos sa iyo, mag-alay ka, mag-sacrifice ka, at ito ay maaring living sacrifice sa ating panahon ngayon. Kung hindi malalim ang iyong relasyon sa Diyos, mahirap ang sumunod. Pero kapag kayong mahal mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, maging ang iyong pamilya, kapag ka sinabi ng Diyos, sapagkat alam mo ang kanyang tinig, ikaw ay susunod sa kanya. At ating mapansin, hindi ito yung sinusunod ng bayan ng Diyos o yung kanyang mga anak, sapagkat maliwanag sa sinasabi ng Biblia, huwag kang papatay, at saka yung sinasabing paghahandog, hindi ito yung kostumbre ng bayan ng Diyos o yung inihingi ng Diyos sa kanyang mga anak. Manapay, ito ay isang uri ng pagsamba ng mga naniniwala kay Molech. Ito ay Diyos ng mga Kananeo. Si Molech ay Diyos ng fire o ng sinasabi nating apoy. At ito ang nais ng Diyos sa kanya na ihandog ang kanyang anak, handog na susunugin. Subalit gusto ng Diyos na kanyang makita sa kanyang lingkod na kung papaano ang mga Kananeo ay nag-aalay sa kanilang Diyos na si Molech, gustong makita ng ating Diyos na mas higit ang kanyang anak na gagawin kaysa sa paniniwala kay Molech. Kaya nga, mismo ngayon ang Diyos ang sang nagsabi na ihandog mo ang iyong anak. Ang tanong kaibigan, ang anak ba niya na si Abraham o kanyang lingkod ay sumunod? Ang sabi sa atin kung ating pagpapatuloy ang istorya sa ating Biblia kaibigan, ang kanyang lingkod ay sumunod. No other test of love could have been harder than this one. Sacrificial living begins with an affection for God. Kaibigan, ang sukatan dito ay yung pag-ibig sa Diyos. Hindi ba tayo kung minsan nakakaranas ng isang bagay? Halimbawa, ikaw ay maghahandog na yung salapi sa Panginoon o ipabalik mo ang ikapo, o kaya ikaw ay mangingili ng araw ng Sabat samantalang ikaw ay pinapasok sa iyong trabaho. Ano ang gagawin mo? Alin ang pipiliin mo? na kung minsan meron tayong struggle sa ating buhay. Marahil tayo pumunta sa ating church at pagkatapos ngayon, merong pera sa ating bulsa, naranasan natin na ang Diyos ay pinagpala tayo at pagkatapos ngayon sa pagkapala ng Diyos ay merong sinasabi na ibalik natin ang ikasampung bahagi. Meron ba tayong trust sa ating Panginoon na para ibalik natin? Eh kung yung salapi na nasa ating bulsa na ito ay nagkataon, yun na lamang ang salapi na ating bang ipagkakalob para sa ating Panginoon? O kaya merong panawagan para sa kanyang gawain sa ibang mga lugar? At pagkatapos ngayon, kailangan ang iyong support, kaibigan, nakahanda ka ba na ipagkaloob? Ang sabi nga ng ating na nabasa sa aklat ng Counsels on Stewardship ay sa page 18 and 19, ang Diyos ay kanyang ginawa yung paghahandog na kanyang iniutos sa kanyang mga anak to show our gratitude and love to God. Kaibigan, kung ating titingnan at tayo ay nasa lugar ni Abraham, gagawin ba natin yung sinasabi ng Diyos? At noong gabing yun, nung sinabi ng ating Panginoon, nihandog ang kanyang anak, pumunta sa kanyang asawa, at sasabihin ba sa kanyang asawa kung anong panukala ng Diyos? Pero dumaring din sa kanyang isipan kung sasabihin sa kanyang asawa, baka maging balakid ngayon yung ang kanyang asawa ay sasabihin, huwag mong gawin yan sapagkat ang ating anak nandiyan at hindi ikaw lang ang may anak, pati ako ay anak ko rin yan. Subalit kaibigan, sumunod siya sa sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung ating babasahin, ayon sa aklat ng Genesis kapitulo 26, versikulo 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Bagamat sa ibang bahagi ng ating Biblia, tinanggap siyang matuwid ng ating Panginoon, hindi sa kanyang pagsunod, kundi pa naman sa kanyang pananampalataya. Ito yung binibigyan na pansin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat tungkol kay Abraham. Ito yung kanyang binabanggit sa aklat ng Roma. Ating bigyan ng pansin, kaibigan, ang sinasabing ito tungkol kay Abraham na kanyang karanasan sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 4. Ating simulan sa versikulo 1. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham ang ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring naganap sa pamamagitan ng gawa, ay mayroon sana siyang magmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Pero ang sabi naman sa ibang bahagi ng ating Biblia, sinunod ni Abraham. Kaya kaibigan, ang dalawang ito ay hindi magkasalungat. Sapagkat kapag ka ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, susunod ka sapagkat ikaw ay may pag-ibig sa Diyos. Kaya yung sinasabi, no other test of love could have been harder than this one, sacrificial living begins with the affection for God. Maring meron siyang mental anguish, pero hindi binanggit ng ating Biblia sapagkat ang binanggit lang ay sumunod si Abraham. Pero kung ating ilagay sa ating kalagayan na bilang mananampalataya, kaibigan, nakikita ko ngayon ang nagahalo ang kanyang damdamin. Ano kaya susunod kaya siya sa Diyos? Pero nanaig, kaibigan, yung kanyang pananampalataya at ang kanyang pag-ibig sa Diyos na naguutos sa kanya. Kaya nga siya ay nagtagumpay sa pagsubok. At sa tagumpay na pagsubok na yon, ang wika ng ating Biblia na sinasabi na noong Handa na sana ang kanyang kikitilin ang buhay ng kanyang anak, ang sabi ng ating Biblia sa Genesis 22:12, at sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaibigan, hindi pa tayo nakaranas ng ganong klaseng karanasan. Kaya siya ay naging kaibigan ng Diyos, tinawag siya ama ng mga mananampalataya. Meron pang isang ulat sa ating Biblia. Ito naman ay karanasan ng lingkod ng ating Panginoon na si Simon Pedro, o isa sa alagad ng ating Panginoon, na gustong makita ng ating Panginoon kung siya'y handa na mag-alay sa ating Diyos, na ang pag-ibig ang siyang namamayani sa kanyang puso. Sapagkat ang sabi sa atin, noong ang ating Panginoon ay bumangon sa mga patay at siya'y nabuhay na muli, ang ating Panginoon, kaibigan. At pagkatapos ngayon, hinanap ang kanyang alagad. Ang sabi nga sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15, pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Hindi nating alam alin ang tinuturo ng ating Panginoon. Marahil ang kanyang lambat, sapagkat pagkatapos na ang ating Panginoon ay namatay, nagbalik na muli si Simon Pedro sa kanyang pangingisda, sapagkat yon ang kanyang hanap buhay. Kaya ang sabi sa atin ng ating Panginoon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. At noong tinanong ng Panginoon yung ganong palang klaseng katanungan, ay tinanong ng ating Panginoon siya ng tatlong beses. Bakit? Sapagkat si Simon Pedro ay pinagkaila niya ang ating Panginoon ng tatlong beses. At gusto ng ating Panginoon na makita ngayon ni Simon Pedro ng ating Panginoon ay seryoso siya sa kanyang pagtatanong. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, Simon Pedro, minamahal mo ba ako kaysa mga bagay na ito? Nangangailangan ng pananampalataya, ang sabi pananampalataya, na mayroong kapasidad na magsakripisyo alang-alang sa pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. The primary element of a sacrificial life is abounding love. Hindi lang basta pag-ibig, kundi yung pag-ibig na umaapaw, pag-ibig na kahit anong mangyari, hindi ka matitinag, pag-ibig na kahit na merong balakid, ikaw ay susunod sa Panginoon sapagkat mahal mo ang ating Panginoon. At kung ating babalikan ngayon si Abraham, iniwan niya ang Ur, nagpa-circumcise siya sapagkat ito ang tanda para sa bayan ng Diyos. At pagkatapos ngayon ng hiningi ng ating Panginoon, ihandog ang kanyang kaisa-isang anak, siya ay sumunod sa ating Panginoon. Abraham's biography can be summed up very simple. God commanded and Abraham obeyed. Ganon kasimple ang buhay ng lingkod ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nag-utos at siya ay sumunod. Kaibigan, ganon ba tayo? Kapag ka ba ang Diyos ay meron siyang pinag-utos sa atin, handa ba tayong sumunod? Ang isa sa utos ng ating Panginoon na kanyang pinagkaloob na mahalaga sa ating Panginoon, walang iba kundi ang araw ng Sabat. Handa ba nating ipangiling ang Sabat ng ating Panginoon na sa ating ngayong pagsunod para rin sa atin, sapagkat gusto ng Panginoon magkaroon tayo ngayon ng rest sa ating mga buhay, sapagkat alam ng Diyos ang ating kapasidad. Sinabi rin ng ating Panginoon kaibigan na ibalik natin ang tapat na ikapo at mga handog. Bakit pinapagawa ng ating Panginoon ang mga bagay na ito? Kaibigan, gusto ng ating Panginoon na makita sa atin yung pag-ibig natin sa Kanya at saka yung ating trust o pagtitiwala sa Kanya, sapagkat ang pagiging isang alagad ng ating Panginoon at pagiging katiwala ng ating Panginoon na tayo ay nagtatapat sa Kanya, at pagkatapos hindi lang nagtatapat sa Kanya, kundi pa naman kaibigan, na bilang nagmamahal sa ating Panginoon, handa nating iwan ang lahat ng mga bagay upang tayo makasunod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi sa atin, si Abraham ay sumunod sa ating Panginoon. Ang pagsunod ay hindi dapat magkaroon tayo ng katanungan, Panginoon, bakit mo ako pinapagawa sa akin ng bagay na ito? Hindi nagtanong si Abraham. Sapagkat alam ni Abraham ang tinig ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, kung ating babalikan ngayon si Simon Pedro, ang sabi sa San Lucas 5:4, nang matapos na siya sa pagsalita ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Ang background nito kaibigan ay magaling na mangisda sapagkat ito ang hanap buhay ni Simon Pedro. Pero alang-alang sa salita ng ating Panginoon, siya ay sumunod. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, magdamag silang nangingisda pero walang nahuling isda. Pero sinabi ng ating Panginoon kaya sumunod sila. At ang sabi sa Lucas 5, versikulo 5, simagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ay uhulog ko ang mga lambat. At nang inhulog ang lambat ayon sa salita ng ating Panginoon, ano nangyari? Napakaraming isda. Bakit? Sapagkat sumunod sa salita ng ating Panginoon. God knows the best, kaibigan. And God is going to give the best para sa kanyang mga anak. Maaring sa tingin natin ito ay hindi karapat-dapat. Sa tingin natin, hindi ito ang pinakamabuti. Pero sinabi ng ating Panginoon na tayo ay dapat sumunod. At ang sabi pa sa 5:11 ng San Lucas, nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. Dahilan sa pinakita ng ating Panginoon ang Kanyang kapangyarihan at binigyan na muli ng pagkakataon ang Kanyang mga lagad, nagbagong lubusan ang Kanyang mga lagad. At nung ang ating Panginoon ay malapit nang pumunta sa langit, ay Kanyang pinangako ang Banal na Espiritu sa kanila. At pagkatapos nung panahon na ang ating Panginoon ay pupunta na sa Kanyang Ama, tanggapin nyo ang wika, ang kaloob na Santong Espiritu. At ang sabi ng Panginoon, huwag muna kayong pumunta kung saan-saan. Dumito kayo sa Jerusalem at sila nagpunta sa upper room. At pagkatapos ngayon, ang mga alagad ng ating Panginoon ay nalalangin. At pagkatapos sa kanilang pananalangin ay tinanggap nila ang Banal na Espiritu. At kahit na sila'y pinagpapatay, kaibigan, sila ay sumunod sa ating Panginoon. Hindi na minahal ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Faith to sacrifice means going farther than we can see or understand. Kaya kung minsan, bagamat hindi nating naunawaan, kaibigan, tayo susunod sapagkat God knows the best para sa atin. Hindi natin nakikita na ito ang pinakamabuti. Pero ito pala ang gusto ng ating Panginoon. At marami ng halimbawa sa Biblia dahilan sa sumunod ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alagad. Ano nangyari? Nagkaroon ng magandang bunga at nakita nila na kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay naghari sa kanilang kalagitnaan sapagkat ang ating Panginoon, Kanyang ipinakita walang imposible sa Diyos. Kaibigan, ang kailangan lang sa atin yung sacrificial na giving natin ay makita sa atin without any question. Tayo susunod sa Diyos because God knows the best, kaibigan, para sa atin na Kanyang mga anak. Kaibigan, magtiwala ka ba sa ating Panginoon? Mananampalataya ka ba sa Kanya? Handa ka bang ipakita mo ang iyong pag-ibig sa ating Diyos na kahit na anong mangyari sa ating mga buhay, tayo susunod sapagkat ito ang gusto ng ating Panginoon? Mangyari nawa sa atin ang naging karanasan ni Abraham. At kapag ka nangyari sa atin ito, ang sabi sa Galacia, kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ikaw ay magmamana sa mga pangako ng ating Diyos kay Abraham. Babasahin natin, kaibigan, ang sinasabi ng Biblia bago tayo magtatapos ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang sabi sa 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon sa magitan na sulat ni Apostol Pablo. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay magtapat sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, at ang Diyos ay pagpapalain tayo.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang pamumuhay po na may sakripisyo ay hindi pagkawala, kundi pakinabang. Kapag ibinigay po natin ang ating buhay sa Diyos, natatagpuan po natin ang tunay na layunin, kapayapaan at kagalakan. Ang sakripisyo po para kay Kristo ay hindi nasasayang sapagkat nakikita ito ng Diyos at may nakahandang walang hanggang gantimpala para sa mga tapat. Ang sabi nga po sa Lucas 9:24, sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay makapagliligtas nito. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-tune in dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Is the obesity epidemic real or a lot of hype? Data from the National Center for Health Statistics shows that in the year 2000, almost two-thirds of the U.S. population was overweight or obese. Increasing your physical activity is an effective way to lose weight. Swimming, tennis, gardening, and bicycling are all good ways to be active. The epidemic is real. The good news is that you don't have to be a statistic. A physically active life is another ageless advantage. Thank you.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
5: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.

0: Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang biyaya ng ating Panginoon ang sumainyo. Muli na naman po tayong mag-aaral ng mga bagong paksa sa loob ng 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Sister Joy Esteves po ang inyong makakasama para sa mga talakayang nagmula sa Biblia. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay dadako na sa panibagong paksa at ang atin pong makakasama ay walang iba kundi si Pastor Benji Fabeliar. Siya po ay pastor ng Seventh-day Adventist na nakatalaga sa mga probinsya ng Pampanga at Tarlac. At siya po ay may 12 taon nang nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Magandang araw po, Pastor.
1: Magandang araw din po, Ma'am Joy, at ganyan din po sa ating mga ginigilod na taga-subaybay at taga-pakinig sa ating po programang Tinig ng Pag-asa.
0: Kung may nais po kayong aming maipanalangin, prayer requests, o kaya naman ay gusto ninyo ng libreng pag-aaral ng Biblia o makatanggap ng aklat na paglapit kay Kristo, ang aklat na makakatulong sa atin upang mas higit na makilala at maging mas malapit pa kay Jesus, ito po ay libre ninyong matatanggap. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. Kaya naman po, bago tayo magsimula, ahilingan po natin si Pastor Benji para sa ating panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Aming dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat muli sa pagkakataon na ito na inyo pong pinagkalob sa amin. At patuloy po namin dinadalangin ang karunungan at kaunawaan na nanggagaling sa inyo. Makita po nawa namin ang inyong kalooban at ang inyong mensahe sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Amin po kayong iniimbitahang manatili sa pakikinig o sa panonood ng ating programa at huwag nang ilipat ang channel ng inyong mga TV, YouTube, Facebook o kung kayo ay nakikinig sa inyong mga radyo. Tayo po ngayon ay nasa panibagong paksa ng ating seryeng may pinamagatang Pagpapalago ng ating Espiritualidad. Kaya naman huwag na po nating patagalin pa at ibigay na natin ang panahon kay Pastor Benji upang tayo ay pangunahan sa pag-aaral na may kinalaman sa salita ng Diyos, Pastor.
1: Maraming salamat po, Ma'am Joy. Source pong ito ay nais ko pong imbitahan kayong buksan ang inyong mga Bibles, ang inyong mga Biblia sa Mateo 5, Matthew chapter 5. Okay? Mateo 5. At puntahan po natin itong verse 14 at patuloy po natin babasahin. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasa ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang role po ng Banal na Kasulatan ulit ay magbigay ng liwanag sa ating mga landas. Ito'y ilawan sa ating mga paa upang nang sa ganun tayo po ay maging ilaw din ng sanlibutan. Ano po? At tinitiyak din dapat natin na sa atin pong pagpa-practice ng atin pong mga nababasa at napapag-aralan sa Biblia ay naipapakita po natin ito ng maayos at karapat-dapat sa harapan ng mga tao, no, na mapupurihan ng ating Panginoon. Ngayon, gusto kong ituloy itong pagbabasa dito, ano, sa verse 17. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan, ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ngayon, sino man ang sumuway, verse 19, sa isa sa kaliit-liit ang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Binigyan ng pagpapahalaga ng Panginoon ang ano po, ang pagsunod sa utos ng Diyos, sapagkat ito'y mananatili magpakailan kailanman. At dumating ang Panginoon upang ito ay ganapin sa tamang paraan. Ayan. At yun po ang gusto kong i-point dito sa oras na ito. Na dumating ang Panginoon at tinupad niya ang utos sa tamang pamamaraan. Bakit? Sapagkat nung panahon na siya'y dumating dito, ang mga tagapagturo, ang mga leader ng pananampalataya, ay ano po, ay hindi itinuturo ng tama ang salita ng Panginoon. Na siyang mahalagang role sa buhay natin, hindi ba? Ito'y nagbabago ng ating buhay na may kinalaman malaki sa ating pong spiritualidad, spiritual lives. Ngayon, nagbigay ng warning ang ating Panginoon. Bakit? Dahil ang mga Pharisees, ang mga scribes, ang mga scribe at mga Pariseo ay hindi tama ang pagtuturo sa mga tao ng panahon na iyon. Sabi po niya dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Pariseo sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Bakit kaya? Samantalang pag sinabi mong mga Pariseo na no, at mga eskriba na, sila yung mga inaasahan na talagang perfect ang kanilang pagsunod. Pero ang dinidemand ng Panginoon ay higit pa doon sa ginagawa ng mga Pharisees. So, sino makakasunod? Ito ba ay mas may higit pa ba doon? May gustong i-point dito ang Panginoong Hesus na kinakailangan isa puso natin. Na hindi lamang sa letra ang ating pong ano, pagtupad sa utos ng Diyos, kundi dapat kasama ang ating puso at ang ating mga isipan. Bakit? Itunuloy niya. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa katulan. Verse 22. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, Ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyero ng apoy. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka kaagad sa iyong kaalit samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Anong gustong ipahiwatig ng Panginoon dito? Gusto lang niyang sabihin sa atin na ang pagpatay hindi lamang pala yung literal. Pati pala sa isip pwede na natin gawin. Ang namimiss lang natin ay opportunity para gawin ito. Pero yung damdamin na gusto natin gawin sa isip, wala pang opportunity na dumarating sa atin para gawin itong literal. Pero sa puso pala at sa isip, nakakapatay na pala tayo ng tao. So, ito po ay pagpapaalala sa atin na dapat humigit tayo doon sa katwiran ng mga Pariseo na sa ano lang, sa physical lang. Yung isip, bahala na. Sabi dito eh, sa kagustuhan natin na maghandog sa Diyos, na gumawa ng, ano, ng pagsamba sa Diyos, ang gusto ng Diyos makita sa atin ay hindi lang pala yung sa panlabas na pagsunod sa Diyos, kundi pati yung puso at isip ay sumusunod din. So makipagkasundo daw tayo kung may mga kaalit tayo, nang sa ganun maging dalisay ang atin pong ano, ang ating paglilingkod at pagsasamba sa ating Panginoon. Ayan. So ituloy natin, ano po? Dito po sa verse 27 ng Matthew chapter 5. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapat sinasabi ko sa iyo, sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. So, ito po ay nagsasabi sa atin na ano po, na pwede pala na magawa ang mga kasalanan ito sa ating isipan pa lang. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon ay ano po, ay ang ating isipan, ang ating mga puso ay naka ano po, nakatuon sa ating ano, sa ating Panginoon. At kung ang mga bagay na ito ay tinutukso sa atin, huwag tayo mag-alala. Ano? Bakit? Kasi hindi pa naman tayo nagkakasala kapag naiisip tong pinapaisip sa atin tong mga bagay na ito, tinutukso tayo. Pero yung pag-give in dito, yun ang kasalanan, ano po? So lahat naman tayo ay binabato ng mga tukso na ito, pero ang mahalaga dito ay nilalabanan natin tong mga ito. So pag may pumasok sa inyong isipan ng mga ganitong bagay, ay kinakailangan labanan natin. Hindi pa tayo nagkakasala sa punto na yun. Pero pag yun po ay pinagbigyan na natin na kumuha ng ating buong atensyon sa ating mga puso at isipan, ibig sabihin ay inalaw na natin ito na manatili sa ating puso at isipan, ito po ay kasalanan na. Ano po? So, pwede tayo magkasala ng pangangalo niya sa bagay na ito. Kaya nga, paalala sa atin, higitan natin ang katwiran na itinuturo ng mga Pharisees at mga scribes na tinutukoy ng Panginoon dito sa banal na kasulatan. Ngayon, ang sabi sa atin sa Matthew chapter 5 verse 8, angat-angat tayo ng kaunti, ano po? Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ayan. Hindi lang mapapalad yung hindi gumagawa ng masama. Mapapalad din daw po, Ma'am Joy, ang malilinis ang puso. Ano ibig sabihin nito? Yung puso natin at isipan natin na ka-intune sa kalooban ng Panginoon. Ito yung gustong marating ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na magkaroon tayo ng malilinis na puso at isipan. Hindi po ba't maganda yun? Ano nga naman? Madali bang gawin? Hindi po ganun kadaling gawin. Ano po? Mahirap labanan ng sarili, pero hindi naman ito imposibleng gawin. Sabi nga ng Panginoon, tutulungan tayo niya, no? Sa lahat ng panahon, hindi na tayo iiwanan. Okay? So, may pasabi sa atin dito, ang writer po nitong pinopromote po sa atin ni Ma'am Joy, na ito yung matatanggap sa kung sino man ang may gusto, ano po. Sabi po dito ay sa kanyang ibang aklat na yan, sinulat sa Testimonies Volume 2, ano, page 561. You should control your thoughts. This will not be an easy task. You cannot accomplish it without close and even severe effort. Kaya kailangan daw pong makontrol natin ating mga isipan. Okay, ang ating mga iniisip. Na kailangan daw to ng effort, no? Hindi daw to natin magagawa. You cannot accomplish it without close and even severe effort. Yet God requires this of you. Hinihiling po sa atin to ng Diyos. It is a duty resting upon every accountable being. You are responsible to God for your thoughts. So responsibilidad po pala natin ang ating mga iniisip sa Diyos. No? Kung ano ang naglalaro sa isipan natin, i-require ng Diyos yan. Ano? Na ipagsusulit natin sa Panginoon. So kailangan natin pagsikapan na bigyang pansin kung ano po ang nagahari sa ating mga isipan. Okay? Kapag nag-i-indulge po tayo sa mga vain imaginations, inaalaw natin na ating mga isipan na mag-dwell sa mga impure subjects sa isang banda, tayo po ay guilty sa harapan ng ating Diyos sa mga isipan nito. Bakit? Kasi napabasa niya ang ating pong mga isipan. Kaya ito ang sabi sa atin sa Isaiah. Sabi natin ating mga Bible sa Isaiah. Isaiah chapter 55. Verse 7, sabi po dito, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng ng sagana. So, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Kaya po mahalaga na yung ating isipan ay ating pong itatakwil yung mga hindi naman karapat-dapat ng mga nananatili sa ating isipan. At ang pangako ng Panginoon, He will abundantly pardon. Napakaganda, no? Magpapatawad ang Panginoon ng sagana. So, sa verse 8, Tingnan natin, no? Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. So, ang gusto niya kasi ay magkaroon ng sync yung ating isipan at ating Panginoon in terms doon sa kalooban niya. Ibig sabihin, nakaayon tayo doon sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi nagkataon talagang malayo talaga isip ng tao, kasi kung pababayaan tayo, ang hanapin talaga natin ay kasamaan. Kaya nga kailangan isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. At hindi lang yan, kinakailangan na talagang binabasa talaga natin yung banal na kasulatan, tulad ng ine-emphasize natin dito na may kinalaman po sa ating spiritual lives. Ano? Dito po sa Psalm 119 verse 11. Ano pong sinasabi sa atin dito? Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ito ba yung role talaga ng salita ng Panginoon sa atin, na kung ito'y nasa ating puso, ay talagang tuturuan tayo nito at tutulungan tayo nito para naman hindi tayo magkasala laban sa ating Diyos. Bakit? Kasi tuturo sa atin dito kung ano dapat gawin. Tuturo sa atin dito ang kalooban ng Panginoon. Tuturo sa atin dito kung paano tayo makakaiwas. Kaya nga po, mahalaga ang salita ng Panginoon sa usapin po ng paglago po ng ating mga pananampalataya o ating mga espiritualidad sa harap ng Panginoon. Kung atin pong ilalagay ito sa ating mga puso, hindi lang pumasok sa tenga at lumabas sa kabila. Kailangan ilagay natin. Natandaan nyo yung sinasabi natin dito na yung mga seed ng truth na binibigay at iniaasik ng mga hasik, walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi po pwedeng nandun lang yan sa tabi ng daan. Kasi matigas yun na hindi papasok. Kukunin talaga ng kaaway yun. Hindi rin pwedeng hindi natin siya i-cultivate o ilalagay sa isang in good environment, tulad ng natapon doon sa maraming tinikan, tulad na natapon doon sa may batuhan. Ay, hindi talaga siya bubunga, hindi siya uugat. Dapat talagang sasadyain natin na yung ating mga puso, yung ating mga isipan, ay ano po, ay na-cultivate, natanggal yung mga bato, natanggal yung mga damo, upang nang sa ganun, magkaroon ng chance na lumago ang salita ng Panginoon sa ating ano, sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Ano po. At sa pagpapatuloy nating paggawa nito, andito naman tinatawag natin na pagtibay ng ating pong pananampalataya, pagtibay ng ating paglalakad bilang mga Kristiyano. Ito'y araw-araw. At darating ang Panginoon ano, na madadatan tayong patuloy na lumalago. Hindi po tayo hihinto sa paglago. Hindi tayo hihinto sa pagbabasa ng ating mga banal na kasulatan, sapagkat ito ay ang ating ano, ang ating pagkain. Kaya nga po, ang ating mga puso ay dapat ma-educate. Yan. At sa pamamagitan ng ating pag-aaral, kinakailangan to. Kaya nga sa pag-aaral, kinakailangan natin magbasa, no? When it terms to elementary tayo, high school tayo, college, nagbabasa tayo. Kahit sa ano eh, sa masteral na, mas marami pong basa ang kinakailangan doon. Ang point dito ay, ganun din sa atin, para ma-educate ng ma-educate ang ating mga puso, kinakailangan tayo makarinig ng salita ng Panginoon. Kinakailangan tayo makapagbasa ng ano? Ng salita ng ating Panginoon. Ang mga prinsipyo ng salita ng Panginoon, yung mga prinsipyo ito na kasing taas ng langit at talagang ito ay hanggang sa pangwalang hanggan, ito ay ano, kinakailangang maintindihan sa araw-araw ano, nating buhay. Yung ating bawat gawa, yung ating bawat salita, yung ating bawat iniisip ay kinakailangan naka-tune in, okay? Nakaayon dito sa mga prinsipyong na ilalagay po sa ano, sa banal na kasulatan. Kaya nga po, maganda na yung ating mga isipan ay laging naiituon saan? Sa pagsunod o buhay ng ating Panginoon. Panginoong Hesus, sapagkat siya ang atin pong ano, ang atin pong tutularan talaga. Kaya nga po maintindihan natin na kinakailangan nating gawin na may pagsisikap. Okay? Bakit? Oh, nandiyan yung biyaya ng Panginoon, nandiyan yung pagpapatawad ng Panginoon, nandiyan yung lakas na binibigay ng Panginoon. Pero kinakailangan na pagsikapan natin. Kasi kinakailangan natin maging intentional. Pag intentional tayo, ay makakatulong ng malaki, hindi yung parang pinakain na lang sa atin. O inaasahan na lang natin yung pakikinig ng sermon sa ating pagsimba, ano? Kaya kailangan tayo mismo ang ano, tayo mismo ang matutong kumain, ano? Magluto ng menu, ano, para tayo ay ma-enjoy din natin yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, mahalagang mahalaga sa ating buhay na talagang bigyan natin ng pansin ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon hindi madamot pagdating po sa kaunawaan. Alam niyo po, kung ano man ang hinihiling natin sa Panginoon, binibigay niya sa atin ito. Binibigay niya sa atin to upang tayo ay maging malusog. Binibigay niya sa atin to para tayo sumagana. Binibigay niya ang ating mga pangangailangan. Pinoprotektahan din niya tayo. Saan? Sa mga bagay na magpapalungkot sa atin. Minsan may mga hiling tayo sa Panginoon na hindi na ayon sa kanyang kalooban. Hindi niya hahayaan na tayo ay mapawalid. No? Kaya maganda yung ating hiling sa Panginoon ay unang-una karunungan mula sa Diyos na maunawaan natin ang kanyang kalooban sapagkat ito ay tunay na makapagbibigay sa atin ng ano, ng kaligayahan. Ngayon, humiling tayo at tayo ay pagbibigyan. Ano po? Humiling tayo at tayo po ay pagbibigyan. Dito po sa aklat na ito na Steps to Christ, ano po? Gusto kong basahin dito sa may page 18. Napakagandang English nga lang po itong copy ko na nandito. Okay? Basahin ko po sa English, ano po? Sa verse sa page 18, ano po? Steps to Christ, page 18. Yan. It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Our hearts are evil and we cannot change them. Ano daw po? Our hearts are evil and we cannot change them. Ang katotohanan nito ay talaga namang kinakailangan tanggapin natin na sa ating sarili hindi natin kayang baguhin ating puso. Ang kinakailangan lang ay ano? Yeah, hiningin natin sa Panginoon ang bagong puso at bagong pag-iisip. Kasi hindi natin kayang baguhin eh, ano? Kasi wala namang mabuting lalabas sa hindi mabuti. Okay? Tanging mabuti lang ang lalabas sa mabuti. Iyon ay galing sa Diyos. Our hearts are evil and we cannot change them. Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Okay? So, ito po yun nandito. Kaya nga, mahalaga dito yung sinasabi. Education, culture, the exercise of the will, human effort, all have their proper sphere. But here they are powerless. They may produce an outward correctness of behavior, but they cannot change the heart. They cannot purify the springs of life. There must be a power working from within, a new life from above, before men can be changed from sin to holiness. That power is Christ. His grace alone can quicken the lifeless faculties of the soul and attract it to God, to holiness. Ang sabi ng Panginoong Jesus, except a man be born from above, unless he shall receive a new heart, new desires, purposes, and motives leading to a new life, he cannot see the kingdom of God. Dito po yan sa book na ito. Kaya napakaganda po nitong book na ito, mga ginigilo po namin tagapakinig. Maglalapit po talaga ito sa inyo, sa ating Panginoon, sa inyong patuloy na pagbabasa dito. Kaya nga po, mahalaga na kilalanin natin na tayo ay kinangangailangan ng ano, ng muling pagbabago at magagawa natin ito sa ating pagsuko sa ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po ni David sa atin, ano, isang panalangin niya na pwede nating matutunan sa Psalm 139. Okay, verses 23 and 24. Sabi po niya dito ay ganito. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako sa bagay na ito, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kaibigan, sa oras na ito ay ito ang ating magkindalangin. Siya sa atin, idalangin natin sa ating mahal na Diyos. Oh, Panginoon, siya sa atin mo ang aking mga puso. At alamin mo ang aking mga pag-iisip. Subukin mo ako at ipakita sa akin ang anumang lakad na masama na aking tinatahak ngayon. At patnubayan mo ako sa walang hanggan. Si David po ay naranasan ng isang pagkabagsak na hindi maisip ano po. At siya po ay nagkasala ng pangangalo niya at pagpatay. Na nawala ang kanyang puso sa Panginoon bagamat siya ay sinabihan na a man after God's own heart. Subalit sa kabila nun, ay nakikita dito ng ating pangailangan talaga sa Diyos ay napakalaki. So, mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang role ng salita ng Panginoon sa ating buhay talaga namang napakalaki. At nawa, ang patuloy na pangungunan ng Diyos, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa inyong lahat. Sa bawat isa sa atin. Ito ang aking dalangin. God bless po sa bawat isa.
0: Amen, Pastor. Maraming salamat po. At patuloy niyo pong subaybayan at sabay-sabay po tayong tumutok sa ating bagong serye at mga bago na namang kaalaman tungkol sa Biblia. Kaya naman mga kapatid, kung kayo po ay may nais na mga itanong, mag-request ng panalangin o magkaroon ng libreng aklat na paglapit kay Kristo, ay maaari po kayo mag-text sa numerong 0969-283-5433. Bago po tayo magtapos, ay pangunahan po tayo muli ni Pastor Benji sa isang panalangin.
1: Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pangunguna sa amin sa oras na ito. Nawa po'y patuloy na maranasan ang inyong kabutihan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa sa lahat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Bukas po ay samahan niyo po kaming muli ni Pastor Benji para sa panibagong paksa upang atin pong lubos na maunawaan ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Muli po ako si Sister Joy Esteves na nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Magandang araw po at pagpalain kayo ng ating Panginoon.
2: Lagi na lang tayong ganito.
3: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
4: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: Lagi na lang tayong ganito.
4: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
5: All things new. Hope starts here.

0: ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891.
1: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
2: Sa mapagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan at mga ginigiliw na tagapagsubaybay, nakikinig ng programang ito. Atin pong pinagpagtatag ng sa pagkikinig

0: ng programang ito. Muli naman tayo magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng impormasyon na mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyo po makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ng pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang tema sa ating serye, ang kasaysayan ng misyon. At kasama po natin muli si Pastor Nick Francisco na kung saan tumatalakay o tinatalakay ang mayroong kinalaman sa tema sa mga oras na ito. Pastor Nick, kumusta kayo?
1: Salamat sa ating Panginoong Diyos sa ating pagsasama-sama sa pag-aaral na ito ng Aklat ng Gawa para sa kasaysayan ng misyon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay ating pastor sa Seventh-day Adventist Church. Pastor Jojo.
0: At bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aral, atin pong hilingan si Pastor Nick sa isang pong panalangin.
1: Mapagpalang Diyos Ama na nasa langit, Ikaw na aming Diyos na pinaglilingkuran at Siyang nagbigay sa amin ng mga tagubilin at mga salita ng pag-asa ng buhay. Sa amin pong pag-aaral na ito, patuloy naming hinihingi ang iyong biyaya at pagpapala, pagpatnubay, aming maging karanasan sa mga aral na ito ng katotohanan at gayon din ang karanasan sa Aklat ng Gawa. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, inimbitan po namin kayong manatili sa pakikinig at panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
1: Para po sa ating tema ng kasaysayan ng misyon, tayo po ay nasa chapter 6 ng Aklat ng Gawa at ito ay ang kasaysayan ng pagpili ng mga diakono. Pagpili ng diakono. Chapter 6 ng Aklat ng Gawa. Sa Aklat ng Gawa 6:2, tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat na ipagpalit sa anumang debosyon at gawain sa ibabaw ng lupa. Tayo na mga tinawag sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay ating maunawaan na ito ay espesyal na ipinagtiwala sa atin ng Panginoon. Huwag natin itong pababayaan dahil sa ibang gawain. Kung kayo ay mga nanay o mga tatay, huwag niyo po mga magulang, huwag ninyong pababayaan ang tungkol sa pagpapakain ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Sa talatang 3 ng Aklat ng Gawa 6, kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Itong mga likas na ito at ugali ng mga tao, kagaya ng mabuting pagkatao at magagandang mga pag-ugali o pinapatnubayan ng Espiritu Santo, mga taong may karunungan, sila yung mga taong dapat na mangasiwa sa banal na gawain ng Panginoon. 6:5, nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sina Pilipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas, na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Sa ganitong karanasan ay pumili ang mga kapatiran at ipinirisinta sa mga alagad ang 7 lalaki. Ang mga lalaking ito na nabanggit ang mga pangalan kasama si Esteban. 6:7, kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y ipinanalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming luba ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Gusto kong maunawaan natin ito na ang pagpili ng mga diakono ay upang maging karagdagang manggagawa sa gawain ng bagong iglesia na itinayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga alagad. Sapagkat ang mga alagad ay hindi dapat naabalahin sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang ibang mga gawain ay kailangang may ibang mga ngasiwa at 7 diakono ang kanilang pinili upang siyang humawak at kumilos sa mga iba pang mga gawain. Subalit ang kasaysayang ito ay nagpapatunay na ang kanilang pagkadiakono ay hindi lamang sa mga gawain ng kamay, kundi sila rin ay nagkaroon ng bahagi sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang isang magandang salita rito ay napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Ang karanasang ito ng mga alagad ay nakahikayat sila ng mga leader sa simbahan, ng mga pari, mga saserdote at mga tagapaglingkod sa simbahan. Meron ding mga kontra. Chapter 6, verse 8 and 9. Si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Ngunit tumayo ang ilan mula sa sinagoga na tinatawag na mga pinalaya at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Silisya at taga-Asya at nakipagtalo kay Esteban. Si Esteban, bagaman siya ay diakono, naging isa espesyal na bahagi o tauhan sa simbahan ng Panginoon na kaniyang itinayo sa iglesia. Si Esteban ay nagkaroon din ng kakayanan na makipagtalo at magpaliwanag ng tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa kanilang kapanahonan, napakaraming kontra at ayaw tanggapin ang ating Panginoon. 6:11, nang magkagayoy lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na nagsasabi, narinig naming nagsasalita siya ng mga salitang kalapastanganan laban kay Moises at sa Diyos. Ito yung kanilang mga bintang na sinasabi laban kay Esteban, na sa kaniyang pagsasalita ay nakakasalita siya ng lapastangan laban kay Moses at sa Diyos. 6:12 and 13. Kanilang sinulsulan ang mga taong bayan, maging ang matatanda at ang mga eskriba, siya'y kanilang hinarap, hinuli at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi na nagsabi, ang taong ito'y hindi tumitigil sa pagsasalita ng mga salitang laban sa dakong banal na ito at sa kautusan. Si Esteban, sa kaniyang pagsasalita, ang ginawa sa kaniya ay inhinuli siya at isinakdal sa Sanhedrin sa pamamagitan ng maraming mga sinungaling na saksi. Naisip ba ninyo kung anong, di ba madidismaya tayo niyan, Pastor Jojo, kung tayo ay sa kabila ng ating paglilingkod sa Diyos ay pagbibintangan tayo ng maraming mga kasinungalingan? Gawa 6:14 and 15. Sapagkat narinig naming kanyang sinabi, nawawasakin nitong si Jesus na taga Nazaret ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moses. Nakita ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin na nakatitig sa kanya na ang kanyang mukha ay katulad ng mukha ng isang anghel. Samantalang si Esteban ay ipinagsasakdal nila, samantalang ang si Esteban ay ipinakikilala ang ating Panginoong Jesus, ay binintangan siya ng mga sinungaling na saksi na itong Jesus na ito na taga Nazaret ay wawasakin ang ating serbisyo sa templo at babaguhin ang mga paglilingkod na iniutos ni Moises. Pero sa talatang 15, si Esteban ay nagliwanag ang kanyang mukha na kagaya ng anghel. Ang ibig sabihin nito, ito ang pagsaksi at patotoo ng langit na ang sinasabi ni Esteban ay totoo. dahil ang nagliwanag ang mukha sa Old Testament ay walang iba kundi si Moises. Si Moises na ginagamit ni Esteban sa pagpapaliwanag ay totoo na sa sinasabi ni Esteban dahil nagliwanag ang kaniyang mukha. Ang ibig sabihin, si Moses at si Esteban ay pareho ng sinasabi. Pero ang nagbibintang sa kanya, sila ang mali ang sinasabi. 7.1. Sinabi ng pinakapunong pari, totoo ba ang mga bagay na ito? Ang pinakapunong pari, nakakita siya ng nagliliwanag na mukha sa pamamagitan ni Esteban. Ang mga taong nakasaksi kay Moses na nagliwanag ang kaniyang mukha, sila rin yung lumait at tumanggi kay Moses at sila rin yung mga hindi sumunod. Kaya ang pagkasalita ng Biblia ay sinabi ng pinakapunong pari. Kung minsan, kung sino pa yung mga leader, kung sino yung mga taong dapat sana ay siyang nag-aakay para sa katotohanan, minsan sila pa yung nagiging daan upang ang mga tao ay maligaw sa katotohanan at maligaw ng landas. Sumagot si Esteban sa talatang 2 ng Aklat ng Gawa 7, "Mga Ginoo, mga kapatid at mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama noong siya'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran." Ang binanggit naman ngayon ni Esteban ay si Abraham na ama ng lahi ng mga Israelita at mga Hudyo. Gawa 7:3-4. Sinabi sa kanya, "Iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ipapakita ko sa iyo." Ito palang salaysay na ito ni Esteban ay sa kaniyang pagkadyakono, ito ay naging kaloob sa kanya na siya ay maging matalino sa banal na kasulatan. Sa amin pong mga taga-subaybay, pansinin po ninyo na ang isinasalaysay sa Aklat ng Gawa ay ang kwento ni Abraham. Kaya kinukumbinsi ko po kayo na magbasa sa Old Testament para balikan ang kwento ni Abraham, sapagkat siya ang pinagmulan at sa kanya ipinangako ang Misayas, ang Kristo. Talatang 4, "Nang magkagayoy umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran, at mula roon pagkamatay ng kaniyang ama, ay inilipat siya ng Diyos sa lupain na inyong tinitirhan ngayon." Ito'y nagpapatotoo na ang kasaysayan ni Abraham ay buhay na buhay sa lahi ng mga Israelita o sa mga Hudyo. Kaya lamang patuloy silang nagmamatigas ng kanilang isip at ng kanilang kalooban na tanggapin ang pabalita ng kaligtasan. Sa pagpapatuloy ni Esteban, para patunayan sa atin na itong diakonong ito ay bihasa, marunong at maalam sa banal na kasulatan. Gawa 7:6-7. Ganito ang sinabi ng Diyos na ang kanyang binhi ay naninirahan sa lupain ng iba at sila'y magiging alipin nila at aapihin ng 400 taon. Ang tinutukoy po dyan ay ang kasaysayan ng Israel sa lugar ng Ehipto. Sila pala doon ay inabot ng 400 years. Ito ba ay babasta-bastahing karunungan? Kung nalaman ni Esteban ang 400 years na kanilang pananatili doon sa Ehipto, ibig sabihin, alam din niya ano ang mga karanasan at pangyayari ng Israel sa lupain ng Ehipto. Talatang 7, "At ang bansang aalipin sa kanila ay aking hahatulan, sabi ng Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay lalabas sila at sasambahin nila ako sa dakong ito." Ito pala ang pangako ng Diyos kay Abraham at sa lahat ng binhi ng Israel na sila ay dinala sa lupang pangako upang doon ay sambahin nila ang Panginoon. Kaya nga, dapat na maunawaan ng lahat ng mga Israelita, ano ang misyon ng Panginoon. Ang misyon ng Panginoon para sa kanilang karanasan doon sa Ehipto ay upang sila ay maging alipin sa loob ng 400 taon upang patuloy nilang maalaala ang Panginoon. At nang kanilang maalaala ang Panginoon, sinugo nila ang lingkod ng Diyos na ito na walang iba kundi si Moses upang sila'y pangunahan sa pag-alis sa lupain ng Ehipto at sila ay makarating sa ilang pagkatapos na tumawid sa dagat na pula upang sila ay makarating din sa lupain ng Kanaan at ipagpatuloy ang tamang pagsamba sa tunay na Diyos. Napakagandang kasaysayan yan. Ano ang purpose ng Diyos para sa Israel o tinatawag na binhi ni Abraham? Aklat ng Gawa 7:8. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang tipan ng pagtutuli. Kaya't si Abraham ay naging ama ni Isaac at ito'y tinuli ng 8 araw at si Isaac ay naging ama ni Jacob at si Jacob ng 12 patriarka. Ito'y kung pag-uusapan natin ngayon, Pastor Jojo, itong pagtutuli na ito ay simpleng-simple lang. Pero kung uunawain natin ang kasaysayan, itong noon sa panahon nila ng mga apostol, itong pagtutuli na ito, mga Hebrew people lang ang tinutuli sa panahong ito. Itong pagiging tuli na ito ay isang palatandaan na ang taong ito ay nakakakilala sa Diyos. Kaya pinatututuhanan ni Esteban sa kaniyang pagsasalita na sapagkat tayo ay mga tuli, tayo ay anak sa pangako at binhi ni Abraham, kilala natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos. Iyan ang pinatututuhanan ni Esteban na hindi sana dapat nilang tanggihan ang ating Panginoon. O kaya naman, hindi sana sila dapat na maging matigas ang kanilang mga loob. Aklat ng Gawa 7:9 and 10. Ang mga patriarka, dahil sa inggit kay Jose, ay ipinagbili siya sa Ehipto, ngunit ang Diyos ay kasama niya. Ipinaalala naman ngayon ni Esteban sa kanyang mga listener na itong si Jacob ay mayroong 12 na lalaki na tinatawag nila na patriarka. Kaya lang itong mga anak ni Jacob na ito ay nainggit kay Jose. Yung salitang inggit ay binanggit ni Esteban kaya nagalit sa kanya ang kanyang mga tagapakinig. Kasi itong mga tagapakinig niya ay mga taong naiinggit sa mga apostol dahil sila ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo at sila ay binigyan ng Diyos ng ibayong biyaya at karunungan. Sabi dito, siya'y iniligtas sa lahat ng kanyang kapighatian at binigyan siya ng biyaya at karunungan sa harapan ng Parao na hari ng Ehipto at kanyang pinili siya upang mamahala sa Ehipto at sa buong bahay niya. Ipinakikilala, ipinapaliwanag, ipinapaalala ni Esteban ang kasaysayan ng ninuno ng mga Hudyo sa pamamagitan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at ni Jose doon sa Ehipto na si Jose ay naging katiwala ng kaharian ng Ehipto tungkol sa kanilang mga kayamanan. Kaya lamang ang kanyang mga kapatid, bunga ng inggit, ginawa sa kaniya ang masama. Sa 2 pagdalaw, aklat ng Gawa 7:13 and 14, at sa 2 pagdalaw ay nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nakilala ng paraon ang pamilya ni Jose. Hindi ba ito ay isang napakagandang tala ng kasaysayan at paalala? Basahin po ninyo sa aklat ng Enesis ang mga kwentong ito ng sangbahayan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at gayon din ang karanasan ni Jose sa Ehipto. Ito po ay napakagandang kasaysayan para sa tunay na anak ng Diyos. Bagaman ang mga patriarka, ang mga anak ni Jacob ay nakakakilala sa Diyos, pero mayroon pa rin silang inggit. Mayroon pa rin silang sama ng loob. Kanilang ipinagbili si Jesus sa Ehipto at doon ay naging alipin. Kaya lang kasama niya ang Panginoon sa pagpapatotoo ni Esteban. At siya'y iniligtas ng Diyos sa lahat ng mga kahirapan na maaari niyang daanan na pinatototohanan na kasama niya ang Panginoon. Talatang 14. Pagkatapos ay nagsugo si Jose, inanyayahan niya si Jacob na kanyang ama at ang lahat niyang kamag-anak na 75 katao. Ito ang lahi ni Jacob na pumunta sa Ehipto, 75 na katao. Ito rin ang mga anak ni Jacob na mga patriarka na siyang nagpatuloy ng kanilang lahi na pinagmulan ng napakaraming mga tao na sa loob ng 400 years na ipinapaalala ni Esteban, ang bayan ng Diyos ay dinalamhati, inapi o inalipin doon sa lupain ng Ehipto. Ngunit nang nalalapit na ang panahong ipinangako ng Diyos kay Abraham, ang ating sambahayan ay lumago at dumami sa Ehipto. Hanggang sa lumitaw ang isang hari sa Ehipto na hindi nakakakilala kay Jose. Kaya sa kwentong ito ni Esteban, ang kanyang ipinakikilala sa kanyang sermon, sa kanyang pagpapaalaala sa mga Israelita ay ang kanilang lahing pinagmulan ay mabuting lahi ng mga Hebrew people mula kay Abraham. Kaya lang ang kanilang karanasan ay napakahabang kahirapan doon sa Ehipto. Bagaman sa ganitong kasaysayan, ang mga taong tagapakinig ni Esteban ay patuloy na nagmamatigas ang kanilang kalooban. Sa akin pong mga taga-subaybay, patuloy nating alalahanin ang mga kasaysayan ng banal na kasulatan. Ang aklat naman ng Gawa ay nagsasabi ng kasaysayan ng misyon sa paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa susunod pong talata, sa patuloy na pagsasalita ni Esteban, ang galit ng mga tao ay nag-alab at siya'y binato hanggang si siya'y mamatay. Yan po ang ating pag-aaral.
0: Marami pong salamat, Pastor Nick, sa napakagandang itinuro mo ayon sa Gawa Kapitulo 6, ang pagpili ng Diakono. At nakita natin kung paano po ang malagad ay mabilisang tinugunan ang suliranin at hindi po nila basta-bastang binaliwala or pinabayaan. Mayroon din pong mataas na pamantayan ang pagpipili sa kanila, puspos ng Espiritu at ng panampalataya. Kaya nga lumago ang gawain sa panahon na iyon at marami po ang nahikayat. Ngayon, makita po natin na hindi exempted si Esteban na makaranas ng bintang na walang katotohanan o hindi totoo. Pastor Nick, ang ating tanong sa iyo ngayon ay paano dapat pakitunguhan ang mga taong kontra o ayaw sa turo mula sa banal na kasulatan? Mayroon po ba kayong refleksyon or bagay na gusto pong ibahagi sa tanong na ito?
1: Ganito po talaga ang mga pangyayari. Ito ay depende sa retaliation o pag-uugali ng mga tao. Kung talagang ang lugar ay mabato at hindi pa sila receptive sa katotohanan, ay huwag nating ipilit sa kanila ang mga bagay na hindi naaabot ng kanilang pangunawa. Ang una, kakaibiganin muna natin sila, dadamayan natin sila sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan hanggang sa lumambot ang kanilang mga kalooban. Kung minsan naman kasi ang mga preacher, hindi rin nag-iingat. Kung minsan nagsasalita rin ng mga masasakit na hindi naman naaabot ng kaunawaan ng kanyang mga tagapakinig. Kaya sa ating, sa ang mga taga-subaybay, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang patuloy nating makilala ang katotohanan buhat sa langit.
0: Napansin natin kanina na isa sa dahilan kung bakit sila'y nagbibintang ng hindi totoo ay yung inggit. At itong inggit na ito ay kadalasan yan ang sumisira sa isang magandang relasyon ng magkaibigan o kahit na sila ay very close talaga. Kaya mayroon po ba kayong masasabi, Pastor Nick, kung paano pakitunguhan or i-handle ang ganitong karanasan ng tao?
1: Ang salitang inggit na yan ay ginamit din sa panahon ng ating Panginoon samantalang siya ay nagpapagaling. Hindi iyan nagawa ng mga taong leader ng relihiyon doon sa kanilang kapanahunan. Bagaman may mga propeta kagaya nila Elias bumuhay ng patay, si Eliseo nagpagaling ng may ketong, at iba pang mga gumawa ng mga himala. Subalit, ang inggit ay bumangon din sa panahon ng Panginoon at ganito rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya Pastor Jojo, nakapagtataka nga na itong mga taong ito na naglilingkod sa Diyos ay nagkakaroon ng katutubong inggit. Ngayon, iwasan po natin yan. Huwag tayong mainggit kanino man. Kaya mabuti, kaya masama, huwag po tayong mainggit. Kung tayo naman ay mainggit, akayin natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Di gayahin natin sila kung sila ay mabuti.
0: Wow, salamat po sa napaganda at malinaw na katugunan na sagot ni Pastor Nick. Patuloy po kayong sumabaybay sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, hilingan po natin si Pastor Nick sa isa pong panalangin.
1: Nagpapasalamat po kami sa iyo o dakilang Diyos na ang iyong banal na gawain ay patuloy na lumalago. Patuloy kang tumatawag ng mga angkop na manggagawa sa kapaligiran upang patuloy na makarating ang banal na salita, ang Ebanghelyo, sa mga taong nauuhaw at nagugutom sa katotohanan. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Tunay na mga kaibigan, pinagpala tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At ang atin pong patuloy na paghatid sa seryeng ito tungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Kaya nga po, ito ay magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay ng pagkakataon upang maunawaan natin ang mga katotohanan na nakasalig sa banal na kasulatan. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng kapanatagan sa atin pong buhay. Sa muli, mga kaibigan, kasama si Pastor Nick Francisco, ay masaya na ibinahagi sa inyo ang mga katotohanan upang magkaroon ng kapanatagan at mag-iwan ng katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: 9261.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures. At tayo po ay patuloy na nakikinig sa 89.1 FM AWR Manila. At ngayon ay katulad po ng atin pong kagawian, ano, pagkadating po ng alas 6 hanggang alas 7 po ng hapon mula Monday, no? Monday MWF po ang ating pong programa ay Reasoning from the Scriptures. At kasama po natin ang akin pong partner, si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ako ay excited, partner, sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral dito sa Reasoning from the Scriptures. Nice nating batiin ang atin pong mga viewers. At samahan niyo po muli kaming matuto dito po sa atin pong programa na Reasoning from the Scriptures.
0: Kaya huwag niyo po kaming iwan, ano, at pag-aaralan po natin sa atin pong programa na Reasoning from the Scripture ay mag-aaral na naman po tayo ng isang talata, ano, na kung madalas ay meron pong hindi pagkakaunawaan, ano, madalas na kung minsan ay meron pong iba't ibang kaisipan. Dito po sa Reasoning from the Scripture, ang programa po na ito ay binuo upang maituwid po natin at magkaroon po tayo ng tamang pangunawa sa talata. Ano, at hindi lamang po ito dahil ito ay ito yung idea po natin, idea ng Reasoning from the Scripture, kundi ito po ay in-apply po natin ang tinatawag nating the process of interpretation, no? So yung process of interpretation, ina-apply po natin yan upang malaman po natin ang ibig sabihin ng talata, no? Kaya po dito sigurado po tayo, no, sa Reasoning from the Scriptures ay sigurado po tayo na ang amin pong sasabihin ay mula po sa banal na kasulatan, no? Kaya po na amin po kayong inaanyayahan na tayo po ay manood sa programa pong ito at makinig, pakinggan po natin ang programa po na ito. At naniniwala po kami, ano, na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay lalaki po tayo ang atin pong pananampalataya, ay lalago at lalalim, no? Yan po yung goal ng ating programa, lalalim ang relasyon ng bawat isa sa atin pong Panginoong Diyos. At yan po yung ating pinapangarap, ano? Kaya po ang talata, no? Ang talata na pag-uusapan po natin ay mula sa Unang Korinto, no? Kapitulo 2, versikulo 11. Ito po yung sinasabi. Kung mapapansin niyo po, ano, tayo po ay nasa Holy Spirit, no? Pinag-uusapan po natin yung three person of the Trinity. Nung nakaraan ay pinag-uusapan po natin yung Trinity, no? Ang programa po na ito inuulit po natin, naniniwala po tayo sa tinitindigan po natin ang katuruan ng Trinity sapagkat napatunayan po natin yan biblically, no? At hindi na natin pinatunayan na ang Ama ay Diyos sapagkat hindi na po natin yun kailangang pagtalunan o hindi na po natin yung kailangang patunayan dahil naniniwala ako na ang lahat ay naniniwala na ang Ama ay Diyos. At ang Anak ay nung nakaraan ay pinatunayan naman po natin na ang Anak, no, ang ating Panginoong Jesus ay kasama sa tatlong persona. Siya po yung ikalawang persona. Napatunayan po natin yan, ano, teksto por teksto, napakadami po nating nabasa na talata. At ganun din naman ang banal na Espiritu ay Diyos din naman, ano, napatunayan din po natin yan text by text, ano, nakita po natin within the context, nakita natin na ang talaga ang banal na Espiritu ay Diyos din naman, ano. At ngayon ay itutuloy po natin yun, ano, sapagkat alam nyo, kung malawak po ang usapin na si Kristo ay Diyos at ngayon nagsasabi na siya ay tao lang at hindi siya Diyos, ganun din naman ang banal na Espiritu, may nagsasabi rin, actually mas malawak po ang usapin ng banal na Espiritu ay hindi Diyos. Kaya dito po, bagamat napatunayan na po natin yan, napatunayan na po natin dito sa program, pero bibigyan po natin yan ng part 2, no, upang maipaliwanag po natin ng maayos, ma-affirm po natin at madagdagan po natin ang atin pong kaalaman. Kaya po dito ay magbabasa pa po tayo ng marami pong talata. So dito po, no, sa Unang Korinto, no, kapitulo 2, versikulo 11, ito po yung atin pong magiging susing talata. Sabi po rito, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kaniya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ang Espiritu ng Diyos. Take note po, no? Yung sinasabi po rito na Espiritu ng Diyos, sinasabi po rito, no, na yung tao, yung nakakakilala sa Kanya, yung Kanyang Espiritu, ano, eto naman, sinasabi rito, bagay na Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ang Espiritu ng Diyos. So dito ay pinapakilala sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ay hindi lang kasalanan yung ipapakilala niya sa atin. Ipaparecognize niya sa atin upang makilala po natin ang Diyos na tagapagligtas sa ating buhay. Hindi lang po yun ang Kanyang ipapakilala, kundi ipapakilala din niya, no, ang Ama, ang Diyos na nasa langit. Ano? Dito, maliban na ang Espiritu ng Diyos. So maliban, no, sa Espiritu ng Diyos, siya yung talagang may authority na magpakilala na ang Diyos na natin na nasa langit ay tunay na Diyos. No, kaya po dito ay yung sinasabi po rito, Espiritu ng Diyos. Kung makikita po natin yung pagkakagamit, kung kayo po ay meron pong Biblia, makikita nyo po na yung pagkakasabi po rito na Espiritu ay malaki po ito, no? Big letter. Ibig sabihin po, may ruling po kasi sa Biblia na kapag pag sinabing Diyos, may big letter yan, ibig sabihin, yan ay tumutukoy sa Diyos na nasa langit. O pag yan naman ay small letter, yan ay tumutukoy sa Diyos ng sanlibutan. Walang iba kundi si Satanas, no? At ito ay ang tinutukoy dito, yung Espiritu ng Diyos. Yung D, yung Diyos ay malaki, at yung Espiritu naman ay big letter din. So ibig sabihin dito, mga kapatid, ano, makikita na natin yung clue. No? Nakikita na natin yung clue dito. Ngunit ipapaliwanag po yan ng malawak ng akin pong partner sa oras na ito. Siya po ang unang magpapaliwanag ng atin pong talata, no, na atin pong pag-uusapan. Pero bago po yan, ay nais kong yayain ang bawat isa sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, hinihingi po namin ang katalinuan na nagmumula sa langit na sumaamin sa oras na ito sa pag-aaral ng iyong mga salita. At ganun din naman, O Diyos, sa mga nakikinig at nanonood, ay magkaroon sila ng banal na Espiritu na magpapaunawa sa kanila. Patawarin kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang at sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ibigay na po natin ang pagkakataon sa akin pong partner upang ipaliwanag po ang atin pong talata.
1: Yan ang ating topic po, ay nagpapatuloy tayo sa konsepto po at isang malalim na pag-aaral ito, partner. Mm-hmm. Kasi marami naman po talagang hindi po naniniwala na ang banal na Espiritu ay Diyos. Person or mm-hmm. Diyos. Ano. Pero nakaraan ay, kung napansin po ninyo, ay sinabi ko po na makikilala lang natin at malalaman natin na ang Diyos talaga ay pag-ibig. Ito po ay kung ang konsepto po natin ng kadiyosan ay may Trinity. Ano ho? Pagkapansinin po ninyo, ang ibang pong mga nagtuturo na hindi po naniniwala sa Trinity at hindi sinasama ang banal na Espiritu sa persona ng kadiyosan, kung mapapansin po ninyo, merong defect yung theology nila ng gospel. Nagkakaroon ng maraming issue yung kanilang pananaw kung ano po yung mabuting balita. Kasi kailangan po na makumpleto ang tatlo po na yan. It's all present. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu. Pagtitingnan po ninyo ang New Testament, lahat po yan present sa plano ng kaligtasan at kung paanong inililigtas ng Diyos ang tao. Yan po ang una nating pananaw. So of course, pag pinag-uusapan natin ang banal na Espiritu, kailangan i-connect natin doon sa dalawang persona. Dahil ang banal na Espiritu po ay hindi po masyadong highlighted sa banal na kasulatan. Hindi nag... Sa atin lang naman kasi minsan, mm-hmm. partner, yung masyado tayong ma-issue sa, mm-hmm. sa when it comes to equality. Ano? Pero yung banal na Espiritu at ang Ama at ang Anak, sila po ay Kumbaga, hindi issue sa kanila kung sino ang mas mataas at mas mababa. Kasi sila naman ay equal lahat. Hindi po, wala pong, hindi adulterated yung concept sa kanila ng may function na mababa at may function na mataas. Function po ang pinag-usapan natin, hindi po yung position, ha. May function na mababa at may function na mataas. Kung makikita po ninyo sa gospel, yung ama ay nagfa-function as if siya po ang
0: superior.
1: At ang banal na at ang anak naman ay functioning as someone who is inferior. At hindi rin na-highlight yung banal na spirito. Kasi yun po ang plano ng kaligtasan. Though the scripture reveals na lahat po sila equal, they have different functions. No? And different persons. Iba ang person ng ama sa anak at iba ang person ng banal na spirito sa kanilang dalawa. Now partner, bago ko i-dive yung 1 Corinthians chapter 2, gusto kong basahin natin yung John chapter 5 verse 26 para ma-establish natin na yung person ng ama, ng anak at ng espiritu ay magkakaiba. No. Sige. John chapter 5 verse 26. Kung mapapansin niyo, binabalikan po natin yung book of John palagi kasi ito po ay theological books na sinulat ng mga author sa Bible, lalo na si John the Revelator.
0: Mm-hmm.
1: Si John the Revelator ay talagang dito mo makikita yung clear view of God.
0: Yeah, ito po ang sabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Mm. Dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang
1: 5 verse 26 yan, partner.
0: 26. Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili.
1: Yung anak ay may buhay sa kanyang sarili at yung ama ay may buhay sa kanyang sarili. Baka gawin nating issue yung term na pinagkalooban. Yun po ay term to describe na ang ama, ang anak ay dependent doon po sa ama nung siya po ay nasa katawang tao. Now we'll go back. Sabi doon, ang anak ay may buhay sa kanyang sarili at ang ama ay may buhay sa kanyang sarili. You go to 16 verse 13, partner, ng John chapter 13. So may ama, John, may buhay sa kanyang sarili, ang anak may buhay sa kanyang sarili. And then 16 verse 13 din naman, meron ding sarili ang banal na spirito. Yung binasa natin nakaraan, chapter 16 verse 13.
0: 16 verse 13. Ito ang pagkakasabi, partner. Verse 13, gayon man kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain at kaniyang ipapahayag sa inyo ng mga bagay na magsisi dating.
1: Yan. Meron ding sarili ang banal na spirito na binabanggit yan. Hindi magsasalita mula sa kanyang sarili. Now, gusto kong i-clear, partner, baka yung sinabi doon kanina sa John chapter 5 verse 26 na baka ang anak ay walang buhay sa kanyang sarili kasi may pinagkalooban lang siya. Kung basahin po ninyo ang John chapter 8 from 53 hanggang sa onwards, yung nag-claim po si Jesus Christ doon as He is the I Am. Yung I Am po na very name ng Diyos sa Old Testament, ginamit niya po yun. Yun po ang ibig sabihin nun ay meron po siyang sarili. So He claimed that one, saying that He is self-existent God. So ang usage ng chapter 5 verse 26 ay hindi po nagdi-deny na si Kristo ay may buhay sa kanyang sarili. Yung salita dong pinagkalooban. Ano? So wag po kayo makonfuse doon. Now, dyan partner, sa binasa mo kanina, ang term na ginamit dyan is the Holy Spirit. Actually, may nakausap ako, ang sabi niya, the Spirit, ang pagkakagamit at pagkakadescribe most of the time sa banal na spirito is the Spirit of God. Siya po ay Spirit of God. Yan ang pinabanggit dito. Gusto kong basahin natin, partner, yung term na Spirit of God dito sa verse 11. Verse 12.
0: Nang
1: First Corinthians 2. Yan.
0: First Corinthians 2 verse 11. Mm. Ayan, itong sabi, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala sa mga bagay na ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayun din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng espiritu ng Diyos.
1: Na espiritu ng Diyos. Mm-hmm. Diyan sa translation, espiritu ng Diyos. So, ang iba, ginagamit nila yung salitang of doon, ibig sabihin, it's just proceedeth, partner. Ibig sabihin ng proceedeth, yung Holy Spirit, hindi siya iwalay na person doon sa Diyos. Kasi ang sabi ng pagkagamit dito, He is the Spirit of God. Mm-hmm. Pero kung papansinin mo, partner, hindi lang naman ang banal na Spirito ang tinawag na parang may term of possession na Spirit of or hindi lang term na may na ginamitan ng salitang of God. Kung papansinin mo, si Kristo ay sinabi rin siyang He is the wisdom of God. No? Ito, partner, gusto kong basahin natin. Sa verse 5, partner, ng chapter 2. The same verse.
0: Sa verse 5, same chapter. Sabi niya,
1: verse 4.
0: Ng same chapter, chapter 2. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu. Espiritu at ang kapangyarihan.
1: Iyan. Verse 30, partner, ng chapter 1.
0: Verse 30 ng chapter 1. Ayan, sabi rito, na ayon sa nasusulat, ang magmamapuri ay magmapuri sa Panginoon.
1: Verse 30.
0: Sa verse 31 ng chapter 1.
1: Chapter 1, verse 30, partner.
0: Chapter 1, verse 30. Datapwat sa kanya kayo'y nagasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katuwiran sa kabanalan at katubusan.
1: Yan. Karunungan mula sa Diyos ang tawag doon. Meron ding term na ginamit si Jesus as the wisdom of God. Referring also sa, kung papansinin mo, yung Proverbs chapter 8, Psalms chapter 8, ay binabanggit din doon na may wisdom, eternal wisdom, na ang fit in nun as divine, ang turo ay kay Kristo. Now, if the argument is that the Spirit is the Spirit of God, therefore hindi siya distinct person, therefore, dapat maging argument din that because Christ is the wisdom of God, ibig sabihin, is hindi rin siya separate person. So magiging, ang tawag dun, partner, magiging oneness ka as absolute one. As absolute, singular one lang talaga ang Diyos. Which is very clear sa banal na kasulatan na magkaiba ang anak sa banal na Espiritu. At magkaiba ang banal na Espiritu sa Ama. Iba rin ang Ama sa anak. They are all distinct person. Magkakaiba sila. But they are considered as one God. So the question of Trinity, partner, para maintindihan natin is one what and three who.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, ilang ano at sino-sino yung mga yon. One what and three who. One what, one God, and three who. This three who is the Father, the Son, and the Holy Spirit. When you look at the Gospels, and when you look at the beauty of salvation, mga kapatid, sa buong banal na kasulatan, ang kaligtasan dumating sa atin sa pamamagitan ng banal na pag-ibig ng Diyos. Ligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo dahil meron pong pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ng anak. Mm-hmm. It is also revealed, of course, sa three persons of the Godhead. But we are all saved through the love of God. And God is not just simply showing His love to us. Pagpapansinin po ninyo yung banal na kasulatan, God is personal God. Ano ibig sabihin ng personal partner? He is close to His creation and He is close to those people whom He receives, whom He saves, and whom He died for. Siya po ay malapit doon sa kanyang mga inililigtas. He is a personal God. Hindi lang siya, partner, yung parang distant God. when you look at the scripture, God is close to His creation. God is a personal God. So, pag ang Diyos ay revealed sa kanyang sarili that He is a personal God, therefore, the Holy Spirit is a personal spirit, personal God. Hindi po siya force or power lang na galing sa Diyos. Na para bang electric ka lang, partner, na mula sa Diyos, na lumabas na Diyos, tapos electric power lang. Hindi. Because God is personal, therefore, the interpretation ng Holy Spirit should be as a personal God. As a person. Hindi siya yung parang power lang at electricity, kagaya ng paniniwala ng iba. That is clear sa banal na kasulatan. If the Holy Spirit is just a power or force, hindi sana inequate in one name, balikan natin partner yung binasa ko nakaraan, doon sa Matthew chapter 28 verse 18, 19, and 20. Hindi sana equate in one name ang Father and Son and the Holy Spirit. Wala tayong problema pagka ang pinag-usapan natin dito is there is only one ang doon sa Matthew chapter 8. Baptizing them in the name. Hindi naman sinabi doon in the names. Singular yon. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So if the Holy Spirit is just a mere power and a mere force, hindi sana ginamit ni Matthew yung term na yon in sequence na para bang ini-equate niya ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu in one. So we don't have problem with that. Kasi alam natin na yung Espiritu ay tinawag na Lord, which is doon sa Old Testament, yun po ay personal name ng Diyos. Yung Ama at yung Anak ay tinawag, meron ding dual use ng term na YHWH or YHWH doon po sa binasa natin nakaraan sa Zechariah. So pag sinabi nating one name, i-apply sa Ama, Anak at Espiritu, wala pong problema yon. So when you look at Matthew chapter 28 verse 19 and 20, dahil ginamit na naroon magkasama ang Anak, ang Ama at ang Espiritu in one name, therefore kailangan na dun sa usage na yon i-interpret natin, partner, ng Spirit of God is separate person but equal and the same with Christ and the Father. Now, gusto kong balikan yung talata ng 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Ganito po ang pagkakasabi. 1 Corinthians chapter 2, verse 11. For who knows the person's thought except the spirit of that person which is in him? So, also no one comprehends. Ang ibig sabihin po ng salitang comprehends po dito, no one who is fully understanding. Who fully understand God, the thoughts of God, except the Spirit of God. So, binanggit natin ito nakaraan, if the Spirit of God is the only reason, kapatid, that we will know and understand God in the thoughts of God, therefore, ang banal na Spirito, hindi po ito yung parang lumabas lang sa Ama at Anak, then naging person, or naging power or force. No, hindi po yung hindi po ganun ang ibig sabihin nun. If Spirit knows the mind of God, therefore the Spirit is divine in itself, and therefore the Spirit exists equally without beginning and without the end, kasama ng Ama at ng Anak. Yun po ang beauty. Kapag ka pinag-uusapan po natin, ang pinakamagandang pag-aaral po pag ang pinag-uusapan natin is person of God, ay ang pag-aaral ng Trinity. Eh pastor, wala ka namang partner, wala ka namang mababasa na mayroong Trinity sa Biblia. Yeah, wala ka namang mababasa na may Trinity na word sa Biblia. Pero kung i-dive in po ninyo ang banal na kasulatan, lahat po ng yun present. Ang pinakamaganda at pinaka-beautiful na theology of God sa banal na kasulatan kung sino ang Diyos at ang kadiyosan kung sino, yun po ay ang Trinity. Kasi napaka-clear ito. Clear sa scripture that there is only one God. And that one God is clear na merong Ama, Anak, at Espiritu. And the scripture is clear as well that God, the Father is fully God, the Son is fully God, and the Spirit is fully God. So wag nating i-argue ang banal na kasulatan kasi hinayag 'yun sa banal na kasulatan. Mga kapatid. So ang sabi ng talata ng Biblia, it is the Spirit who knows and comprehends the thoughts of God. No? So therefore ang demand ng banal na kasulatan that the Spirit coexist with the Father and with the Son from the very time of eternity. From the very time of eternity. Just to communicate, mga kapatid, na from eternity, magkakasama po itong tatlo. Gaya ng sinabi ko nakaraan. Kung gusto nyong makilala fully ang Diyos and fully understand natin that there is only one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you have to study the love of God. If you are doubting that Christ is God, who can reveal the love of God, partner? Mm. Sino yung magre-reveal ng pag-ibig ng Diyos fully sa human being if he is not divine? Magpo-fall short po yun kasi hindi naman siya divine. Hindi niya ma-reveal fully ang pag-ibig ng Diyos. Sino ang magliligtas sa kamay ng Diyos? Isang mirman lang? At hindi. Maliligtas ka lang, kapatid, kung ililigtas ka ng Diyos mula sa kanyang sarili. No, kasi siya nang pinakamataas. Sino makapagliligtas sa iyo? No. So, the demand of who God is, mga kapatid, kung sino ang Diyos, ay kailangan maintindihan natin na si Kristo, para makapagbigay ng full salvation and fully revealing at para maipahayag niya ng buo ang pagmamahal ng Diyos sa buong sanglibutan, which is clear in the scripture, it must be that he is divine. And para naman makonvict ang tao at maging personal ang Diyos doon sa mga anak ng Panginoon at sa kanyang sa mga nagkasala sa pamamagitan ng banal na Espiritu, therefore nagdi-demand din na ang banal na Espiritu ay person. Hindi siya distant sa atin na parang nag-click lang ng power na nandiyan nakasama natin.
0: Parang pinadala lang na kapangyarihan.
1: Oo, partner. Parang pinadala lang ng kapangyarihan. Kung titingnan mo ang banal na kasulatan, God is personal. And because God is personal, ang presence ni Jesus Christ through the Holy Spirit is a personal presence. Therefore, the Holy Spirit is a person. And paano ka makakapag-plead, partner, sabi ng Romans, mm-hmm. the same author, Romans chapter 8.
0: Verse 2.
1: Verse 15, kung hindi ako nagkakamali, ay tama po ako. Yan. Sa 26, partner.
0: Sige, partner, pakibasa.
1: Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for us we ought, mm-hmm. but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words.
0: Mm-hmm.
1: So, paano magagawa ng power yon, kapatid?
0: Mm-hmm.
1: At ng force lang. Only a personal Spirit can fully deliver your prayers.
0: Mm-hmm.
1: It must be there. Wag po kasi natin isipin minsan, pagka sinabi natin person, kailangan may laman at buto. No? Hindi mo pwedeng i-equate ang Diyos doon sa definition natin ng person. Ano?
0: Yes.
1: Hindi mo pwedeng ikulong ang Diyos doon sa definition natin ng person. But because the Spirit feels, the Spirit grieves, and the Spirit delivers, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, at may buhay sa kanyang sarili, therefore he is a person. Yung mga personal pronoun na binabanggit natin nakaraan, he refer himself, I am sending, set aside for me, hindi pwede yun na hindi siya person. Ang naglay sa banal na spirito, naglay sa Diyos, equate po yun. The same ang pagkagamit ng grammar, nagkaiba lang you lied to God. And then sabi doon, you lied to the Spirit, to the Holy Spirit. Therefore, that is clear.
0: Mm-hmm.
1: That the Holy Spirit is God and the Holy Spirit is person.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po siya power. Ano ho? You have to study your scripture, lalo na ang sinasabi ko, partner, na we have to comprehend the love of God.
0: Mm-hmm.
1: Para mas maintindihan natin at mas maging beautiful ang Trinity. Maintindihan natin yan by studying the love of God. And then, kung papansinin po ninyo, God is not just simply a God who is love, but He is also a God of unity, mga kapatid. If God demands His people to be united as prayer of Christ, that they may be one like us, na iisa rin naman, sabi doon. If God demands unity, no, hindi siya parang kwan partner, hindi siya parang hindi conceivable when it comes that there will be a unity in a diverse of universe.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang Diyos mismo sa kanyang sarili ay hindi unified. Kailangan merong yung demand ng scripture kung paano ito ginagamit, paano ginagamit yung mga, yung kwan, pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili.
0: Mm-hmm.
1: Because God is a God of unity. Therefore, there must be a unity and unified God. Na merong isang Diyos pero tatlong persona. That is clear, partner. Pagka tinignan mo ang banal na kasulatan, if God demands unity to His people, paano natin mako-comprehend yon if that unity does not exist in the Godhead?
0: Mm-hmm.
1: Parang kwan lang, partner, parang it's a mere, parang wala siyang personal experience, but he, ang Diyos parang ganito, pag ganun ang pag-iisip natin. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng personal experience ng unity. Pero siya pala walang personal experience ng unity within Himself.
0: Mm-hmm.
1: But because God revealed Himself, mga kapatid, sa banal na kasulatan as God who demands unity, unity in the body of Him. Therefore, sa Godhead, ay meron pong experience of unity from the very beginning. Kaya sinabi natin nakaraan na ang greatest expression na nagpapakilala ng Diyos ay Trinity is by reading 1 John 4:8. Mm-hmm. God is love.
0: Yeah.
1: He is a relational God who communicates His love to His people in experiencing that love from the very beginning of eternity.
0: Mm-hmm. Tama yan, partner, ano? Kasi tunay po yan, mga ka-reasoning, ano? Kasi dun po natin nasasabi na napapatunayan ng Diyos na siya ay Diyos ng pag-ibig because there is a triune God, no? Dun po sa hindi kasi mahirap kasi i-express yung pagmamahal, partner, na sasabihin mong Diyos ka, wala ka namang pinag-iexpressan, no? So of course, may express natin yun. Si Adan nga, partner, nung mag-i-express siya na yung makakasama niya,
1: kulang
0: niya
1: si Adan,
0: at saka kulang kasi nung pinarada sa kanya yung mga hayop, wala, talagang walang pumasa sa kanya kasi hindi niya kaparehas, no? Pero nung binigay sa kanya ng kaparehas niya na tao, nagkaroon ng equality. So na pwede niya nang ipasa yung pagmamahal. So ganun din naman ang Diyos. Kailangan niya ng ka-equal bago niya ma-express.
1: Yung nagdi-demand, partner, yung nakikita natin ngayon at revealed sa banal na kasulatan. Nagdi-demand yung creation, yung redemption, at yung recreation, nagdi-demand ito ng gawain ng Diyos na tatlong persona.
0: Oh, at saka
1: from incarnation, partner.
0: Yeah.
1: From creation to redemption, hanggang doon sa incarnation.
0: Mm-hmm.
1: Gumagawang tatlo. Even sa commission ni Jesus Christ doon sa kwan.
0: Exactly.
1: Sa bautismo.
0: Yeah, sa baptism.
1: And then sa mga pagbati ni Pablo.
0: At saka, partner, makikita commission natin.
1: Commission din, di ba?
0: Makikita natin, marami tayong mababasa na talata, mga ka-reasoning, ano, na ang banal na spirito ay meron ding kalooban.
1: Yeah.
0: Mababasa natin na ang Diyos Ama, no? Alimbawa, ano, ang Diyos Ama. Tignan natin ang Diyos Ama, na meron din siyang kalooban, yung tinatawag na bilomia ba, partner? Bilomay ba? Na yung will, nung ibig sabihin ng will.
1: Yeah, bilomay.
0: Ginagamit po kasi yung will, mga ka-reasoning, ano? Yung term na will, ginagamit lang po yan sa tao. Never na ginamit yan sa hayop, never na ginamit yan doon sa power, or never na ginamit yan kung kanino man, pero in person. Yung will na sinasabi, pag sinabing he has the will, person yun. Hindi yan ginagamit sa hindi person, no? Ngayon, tignan natin, halimbawa, ang Diyos Ama, sa Hebrews 6 verse 17, sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos, na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ng kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa. So pasya, makikita natin doon partner na ang Diyos Ama ay meron siyang pasya, meron siyang kalooban, meron siyang will, ano? Tingnan naman natin yung anak sa Matthew 11 verse 27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Pinag-usa ang sinasabi nito, si Jesus na to. At sino may hindi nakakakilala sa anak ay anak kundi ang Ama, at sino mang hindi nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayag ng anak. So makikita natin dito mga kapatid, ano yung kalooban, no, na merong maging yung ama, yung anak ay meron din naman siyang kalooban. Tingnan naman natin ang banal na espiritu, kung meron naman siyang kalooban. Tingnan natin sa unang Korinto 12 verse 11, ito pong sinasabi, datapot ang lahat ng ito ay ginawa ng isa at gayon ding espiritu, pinag-uusapan dito ang espiritu, na binahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. No? So kanyang ibig, ibig sabihin po rito, may kalooban din ang banal na espiritu. No?
1: At ang sa pagkagamit dyan, partner, parehong usage doon sa pagkagamit sa Ama.
0: Parehas, no? Yung tinasanong ko kanina, partner, yung San Grego, Belomay, ano? So makikita po natin doon, talagang mapapatunayan po natin, lalo na po kung tayo po ay nag-aaral ng original na lingwahe, no, sa pagkakasulat sa Biblia, mapapatunayan po natin ang banal na espiritu ay Diyos po talaga. Yan. Bakit? Kasi meron din siyang will. Eksakto dun sa will ng Ama, eksakto dun sa will ng anak, at eksakto dun sa will na binanggit dito sa unang Korinto 12 versikulo 11, na meron ding kalooban ang banal na espiritu. So hindi po mahirap, hindi mahirap, partner, ano, mga ka-reasoning, hindi po mahirap na maunawaan ano ang na ang banal na espiritu ay Diyos, sapagkat siya po ay meron din namang kalooban, person po. Kasi pag sinabi mong will, hindi naman pwedeng hindi yan ginagamit sa Bible. Kung aaralin po natin yung bilomay na sinasabi sa Grego, yung will, no, hindi po yan ginagamit sa bagay, hindi rin yan po ginagamit sa kung saan-saan man. It's only to the person. And in fact, yung pagkakagamit ng will ng Ama, pagkakagamit ng will ng anak, ay parehas sa pagkagamit ng will ng banal na espiritu. So mga ka-reasoning, ano, napakalinaw, ano, hindi talagang si partner, napakadami po niyang binasa na nakita po natin, na tinapa, na naitayo po natin na ang banal na espiritu ay Diyos. Ganun din naman po rito, mga ka-reasoning, ano, nakita po natin at na napatunayan din po natin na ang banal na espiritu ay Diyos. Kaya po, hindi po natin pwedeng sabihin po yun na espiritu lang, kasi merong sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, puro ano lahat yung partner, hindi plural yung ginamit dun eh.
1: Singular.
0: Singular talaga. Yung
1: so iniquate yung iniquate. One name lang, yung Father, Son, and Holy Spirit. Tayo pa, partner, wala tayong problema dito sa one name na ito. Sa pagka pinag-uusapan natin that there is only one name of God. But of course, the name of God is revealed. Siguro maganda to minsan natin na natin yung names ng Diyos sa buong banal na kasulatan.
0: Ah, maganda pag-usapan natin yung pangalan ng Diyos, partner.
1: Pangalan ng Diyos. Sa susunod, ano?
0: Sa susunod, okay, ano? Kasi meron din tayong may issue din dyan, partner, ano? Na talagang sasabihin nila, talagang
1: ito lang, na pangalan.
0: May pangalan lang talaga ang Diyos. No, ano ba talaga? Kasi partner, ganito 'yon. Ano yung reason nun? Ano yung wisdom din nila na bakit kailangan nating malaman yung tunay na pangalan ng Diyos? Kasi mahirap naman yung Diyos, yung kaligtasan. Sasabi mo yung Diyos pala na tinatawag mo, si Satanas pala. Mahirap naman, ano? Kasi kaya kailangan nating pag sinabi mong pagkatinawagan mo, halimbawa, partner John Mark Conde. No, dapat kailangan specific 'yon.
1: John Mark Conde. Tama talaga 'yung pangalan
0: dapat nandun din yung ano, yung kanyang middle name.
1: Meron pang hindi mo dapat i-pronounce yung maling pangalan.
0: Meron pa 'yon pagka nagkamali ka. Sinasabi na connected po sa kaligtasan, ano?
1: Meron akong nakausap, partner, nakaraan, sabi niya. I will dig on this mga sa susunod po siguro. Pero meron akong nakausap nakaraan, sabi niya.
0: Yes.
1: Dapat yung pangalan ng Diyos, sabi niya. Kwan lang. Yeshua. Sabi niya, hindi mo pwedeng i-pronounce yan sa ibang kwan. Hindi mo pwedeng i-pronounce ng ng kung ano man. Yung Joshua kasi ay ito po ay Hebrew name na pang-ibig sabihin ay Jesus.
0: Yeshua.
1: Ano, Yeshua. Sa translation po natin ay Jesus. So sabi niya dapat ito lang yung pangalan, Yeshua or Yeshua. Then sabi ko, sige po, ano po bang ibig sabihin ng Yeshua? Yan po ay Hebrew. So pinabasa ko sa kanyang Hebrew. Kaya mo bang basahin yung lahat? It's expressed in Hebrew. Saan po yung pangalan ng Diyos dyan? Eh, paano yung mga hindi nakakaalam ng salitang Hebrew?
0: Oh, unfair naman. Oh. Sila so, lang maliligtas.
1: So, sa yan partner, ay kumbaga, pag-usapan po natin sa susunod, yung term ng names of God in the scripture. Mm-hmm. Gusto kong banggitin ito, partner, kung paano na-compose ang banal na kasulatan. Ang work po ng banal na spirito is part and great, mga kapatid, mm-hmm. dito po sa process ng inspired mm-hmm. na kasulatan natin pong hinahawakan ngayon. He is there in the process of revelation and he is there in the process of inspiration. Mm-hmm. Well, in fact, sa ating mga translation sa Biblia, partner, kung babasahin mo, at I think last ko na itong
0: talata.
1: Mm-hmm. Sa Timothy, 2 Timothy chapter 3, mm-hmm. verse 15 to 16, familiar natin itong ginagamit, mga kapatid, pagka pinag-uusapan natin ay ang inspiration ng banal na kasulatan. Chapter 3, verse 15 to 16. Ah, ito lang banggitin ko. Sa verse 15,
0: Tabasan natin sa Tagalog. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
1: Verse 16, partner.
0: Verse 16, ang lahat ng mga bagay lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasalansang at sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran.
1: Okay. Ang term na ginamit dyan, partner, ay kinasiyahan mm-hmm. ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Sa ibang translation naman, sa King James Version, divine inspiration.
0: Mm-hmm.
1: Yung divine inspiration po na yun, yun po ay work ng banal na spirito.
0: Mm-hmm.
1: That's divine inspiration is the work of the spirit. Sa original, partner, pagbasahin mo yan, mm-hmm. yan ang ibig sabihin ay, yung divine inspiration po kasi, yan po ay kinuha natin mura sa

0: mga kapatid, ang nire-refer is banal na espiritu, gawain ng banal na espiritu. He illumines. Kaya naintindihan natin ang salita ng Diyos na banal kahit, mm-hmm. kahit tayo ay makasalanan. Kasi may illumination of the Holy Spirit. Binibigyan ng liwanag yung ating pag-iisip mm-hmm. sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, ang banal na espiritu, if this in the process of scripture, nandoon ang banal na espiritu to keep the truth intact sa pamamagitan ng kanyang ng gabay ng banal na espiritu doon sa mga nagsusulat. If the translation sa original partner is mm-hmm. all scripture is breathed out by God. Mm-hmm. This is clear allusion at clear usage that the Holy Spirit is God in a person.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sa process ng interpretation. Kaya kayo may Biblia, kaya tayo may Biblia ngayon na hinawakan yes, at pinag-aaralan dahil may person na Holy Spirit
1: mm-hmm.
0: na nag-reveal at talagang ginabayan yung mga authors
2: right.
0: and writers
2: right.
0: para ayan. Makita natin yung katotohanan.
1: Ayan, maraming salamat partner. At so paano po ano, mag-move on na po tayo, talagang naitindig po natin ng maayos. Marami po tayong nabasang talata. Napatunayan po natin na ang banal na spirito is a person, no? Mm. Ang banal na spirito is member doon sa Godhead, nasa doon sa Triune God.
0: Mm.
1: At napatunayan po natin no, sa napakadaming talata na ang banal na spirito ay Diyos. No? So hindi na po natin yan na tapos na po tayo dyan. No? At ito po ay enough na po ano, sa talata po na naipresent po natin ay enough na po yan upang panghawakan po natin na ang banal na spirito ay Diyos. So partner, meron ka bang siguro lilipat naman tayo partner doon sa pangalan ng Diyos ano, sa
0: name
1: susunod.
0: God,
1: yes, name of God. So partner, baka meron kang gustong final lang
0: gusto
1: natin.
0: Kong ulitin ito partner.
1: Mm-hmm.
0: Yung sinabi ng isang author, which I believe on this, mga kapatid, hindi kompleto yung atin pong concept ng kaligtasan. At laging defective, yung may defect lagi yung, mm-hmm. yung pag-aaral natin patungkol sa biyaya ng Diyos at sa kanyang pag-ibig. Pag hindi po natin kinikilala na merong iisang Diyos
1: mm-hmm.
0: na Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Mm-hmm.
0: So let me tell this once again, kapatid. Ano? To know the Trinity is to lost one's mind. But to reject the Trinity is to lost one soul.
1: Mm-hmm.
0: Pag ni-reject natin ang banal na ang Trinity as the truth about God,
1: mm-hmm.
0: ibig sabihin ng rejection, mas pinili natin na hindi natin pakinggan yung mm-hmm. mga revealed na nasa banal na kasulatan. You are losing your own soul. Because losing the Trinity, rejecting mm-hmm. the Trinity, is rejecting the work of God mm-hmm. in the gospel.
1: Yeah, that's right.
0: Yun lang po.
1: Yeah, thank you so much partner ano. Actually sa totoo lang po ano, tayo lang pong mga Kristiyano yeah. ang malaking usapan. Kasi hindi lang naman mga Kristiyano ang nag-aaral ng Biblia.
0: Mm.
1: Maging ang mga Hudyo ay nag-aaral din naman po 'yan ng Biblia. Ano, tayong mga Kristiyano no, na, lalo na yung mga hindi Hudyo, pag pinag-aralan po natin ang banal na kasulatan, malaki pong issue po sa atin ang Trinity ano, malaking issue po sa atin ang plurality ng Diyos. Pero pagka tinignan po natin ang theology or ang kung paano mag-isip ang mga Hudyo sa pag-aaral po nila ng banal na kasulatan, makikita po natin doon, hindi po issue po sa kanila ang
0: plurality,
1: ang plurality ng Diyos. Hindi po yan issue sa kanila, ano, ang plurality ng Diyos. Kaya, I think that's more than enough ano, na makita po natin yung mga talagang nakakaunawa ng Hebrew at maging yung nakakaunawa ng Grego ay hindi po issue sa kanila ang plurality ng ng Diyos. Kaya po malinaw po sa atin ano ang pag-aaral po natin tungkol po sa Trinity at tungkol po sa plurality ng Diyos. At dalangin po namin na ang bawat isa po ay napagpala sa atin pong pag-uusap ano. At bago po tayo magpaalam, may nais po natin hingin ang aking pong partner na bigyan tayo ng isang panalangin.
0: Sa muli po, Diyos, ay pinupuri at pinasasalamatan namin ang inyo pong banal na presensya. Salamat po, banal na Espiritu, sa inyo pong presensya sa pagkakataon ito. Manahan po ang inyo pong patuloy na pangunguna at pagbibigay linaw sa amin pong sa bawat isa, O Diyos. Lalo
1: yes,
0: tigit sa viewers at sa listeners, Panginoon, saan man po sila naroon, Nawa po'y patuloy po ninyo silang pagpalain at pagkaloob ang lahat po ng kanilang pangangailangan, lalo tigit sa pangangailangan espiritual sa lahat po ng panahon. Sa pangalan po naming Panginoong Hesukristo.
1: Amen. Amen. Maraming maraming salamat po, mga

reasoning sa lahat po ng nakikinig sa kanila pong mga transistor radio at nanonood sa live broadcast po natin sa Facebook. Maraming maraming salamat po. Magkikita po muli tayo sa susunod. No, MWH po ang MWF, no, ang schedule po ng ating programa, alas 6 hanggang alas 7 po ng hapon dito po sa ating programa Reasoning from the Scriptures.

0: all things new. Hope starts here.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Magandang gabi sa ating mga kaibigan. Back na naman tayo sa ating program sa Revelation of Hope series. Especially Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ito po, napakanda po ang ating program ngayong gabi kasi we have some friends who are joining with us continue last night sa ating pag-aaral. Yes, go ahead, Pastor Nair.
2: Maraming salamat, Pastor Jet, sa iyong masiglang at napaka-energetic na pag-welcome sa atin pong mga giliw na tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, sa ating serya ng pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. At binabati po natin ang ating mga tagapakinig dyan sa bandang Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Nueva Ecija. At siyempre dito sa Metro Manila. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Nair Carranza.
1: All right, thank you very much, Pastor Nair. So we have our friend, kasama natin mga kaibigan ngayon. Yes, go ahead, Partner Darrell.
3: Yes, isa pong mapapalang gabi po sa aming mga minamahal na mga taga-subaybay. Ako po'y nagagalak at sobrang blessed po ngayong gabi na ito dahil narito po ako sa studio na kung saan nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng hope at saka kasiyahan ng ating mga minamahal na tagapakinig. Aking pong binabati yung aming mga kaibigan dyan sa Silang, no, ang ating mga kasamahan na mga missionary sa Thousand Missionary Movement at ang ating mga missionary din sa CDE. Yes, amin po silang binabati at ang, of course, Pastor, ang aking mahal na asawa na laging nakatunin sa 89.1. Pagbukas pa lang ng kutsi, Pastor, under na yung radio.
2: Amen. No? Pati sa bahay dapat.
3: Oo. Pati sa bahay ba ito? Kasi walang radio sa bahay. But anyway, ako po yung Kuya Da, kasama ngayong gabi.
1: All right, thank you very much. You know, I just want to greet ating mga leaders diyan sa Asia Pacific region, Pastor Robert Dulay, Pastor Roster Zamora, and our team diyan sa Thailand. Of course, the Southern Asia Pacific Division, our President, Pastor Roger Caderma, our Executive Secretary, Pastor Bindusano, and of course, our Treasurer, Pastor Jacinto Ada. This is a collaboration mission for all na program natin sa All Things New at ating Communication Director, Pastor Carlito Quedet, ang ating previous na speaker kasama natin for 15 nights.
2: Nice.
1: It's amazing, Pastor
2: yes,
1: Nelio.
2: Yes, talagang tayo ay nakinabang ng marami doon sa presentation na ating napakinggan.
1: Wow.
2: Talagang nakakataba ng ating spiritual na buhay, Pastor Jet.
1: Wow, thank you so much, Pastor Nelio. So, sa ating pag-aaral in the previous nights, Pastor Nelio, ano ba yung mga nafe-feel mo na
2: Nakita natin kung gaano tayo minahal ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng napakataas niyang kalagayan, ibinaba niya ang kanyang sarili para tayo abutin, Pastor. At yun ay walang makakapantay sa kanyang ginawang iyon. Siya lamang ang Diyos na bumaba para tayo ay iahon sa ating kalagayan na hindi natin kayang gawin.
1: Wow, so amazing, no? As marami tayong mga feedbacks at marami tayong mga positive feedbacks, marami tayong mga inquiries, marami tayong mga tagakinig yeah. sa ating mga radio dyan. I think abot libo-libong tagapakinig
2: yes,
1: sa buong
2: napakarami, Pilipinas. Napakarami. At kung gusto nila, Pastor, ng mga personal na Bible study sa kanilang right. tahanan, ang atin pong tanggapan ay open. Welcome para sila ay itulungan kung saan natin sila madadala sa pag-aaral ng Biblia. Ano po, ang ating mga numero ay 0917-1742-1777 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 0918-944-7891. At syempre, Pastor, ang ating napakagandang Bible study guide na Explore. Ito
1: nice,
2: ay available
1: sir.
2: Para po sa lahat ng makikipag-ugnayan sa ating tanggapan. Tumawag o mag-text sa ating mga numerong nabanggit at dyan po sa mga sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel. Makikita nyo po dyan ang ating numero at pwede na po kayo mag-comment dyan. Ipadala lamang ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers at matatanggap nyo po ang napakagandang gandang aralin sa Bibliyang ito. Explore.
3: Malinaw na malinaw, Pastor.
2: Yes.
3: Napakalinaw.
1: Wow, okay. Napakaganda, no? Napakaganda po. Nabibigay po tayo dito ng mga...
2: Yes, libre po
1: mga,
2: ito. Libre.
1: Libre. So, Sir Darrell, pag libre yan, anong masasabi mo kasi libre yan sa
3: lahat? Ay, simple, Pastor. Pakasarap talaga. Tumanggap ng libre, Pastor.
2: The best in life is free.
3: Yun po talaga. So, mga minamahalaming tagapakinig, huwag po kayong mag-atubiling tumawag, mag-text, kasi available po.
1: Available po. Mm-hmm. Yan. So, ladies and gentlemen, friends, at huwag niyong makalimutan na i-share ang ating live broadcast sa Facebook, yes, at sa YouTube at saka sa ating mga radio dyan sa mga bahay at sa mga sasakyan at sa Visayas and Mindanao, kasi Pastor Nair, mm-hmm, and Sir Darrell, nakahook po tayo sa buong Pilipinas.
2: Wow.
1: We have radio stations nakahook sa Cebu, sa Samar, yeah, at saka even in Mindanao. Napakaganda.
3: Amen. Maraming, so, for sure, maraming taong mapaabot. Yung may maraming tao na wala ng pag-asa, Pastor.
1: Yes.
3: Yung marinig, mapakinggan nila itong mensahe na ito, magbibigay sa kanilang pag-asa.
2: Amen.
1: Amen. Praise the Lord. So, amazing. Oh? So, Pastor Nair, alam ko, bago tayo magsimula, mayroon tayong ginagawa, asking the Lord's power. So, Pastor Nair, please do the prayer.
2: Tayo ay manalangin. Mga mahal naming tagapakinig, saan man po kayong naroroon, pwede po tayong sama-samang lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa inyo sapagkat hanggang sa oras na ito ay taglay namin ang buhay na nanggagaling sa inyo. Iningatan niyo po kami sa buong maghapong ito at ang mga pagpapalang inyong inilaan sa amin ay amin pong tinanggap na.
1: Hmm.
2: Ngayong gabi, dakilang Diyos, akin pong tanging-tanging idinadalangin ang paggabay ng banal na espiritu sa amin po na narito ngayon sa studio,
1: hmm,
2: at sa amin pong mga mahal na tagapakinig sa kanila pong pagsubaybay sa mga aral na nagmumula sa inyong banal na salita. Ang mga talata po na aming babanggitin, ang mga pag-aaral na ito ay maging inspirasyon po sa kanila, mabuksan ang kanilang mga puso at kaisipan sa pagtanggap sa aming Panginoong Jesus, ang aming tagapagligtas, ang inyong anak. Maraming salamat po sa paggabay ng banal na espiritu sa bawat isa sa amin, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Napaganda ang prayer mo, Pastor Nair. Every time I hear your voice, parang na-inspire ako, Pastor Amen. Nair. At ako, inspired din ako tayo mga kaibigan kasi meron tayong kasama ngayon. So si Sir Darrell galing ng Silang, Cavite, mm-hmm, no? Part siya ng AWR team sa Southern Asia Pacific Division, Asia Pacific Region. So, meron po tayong magandang topic ngayong gabi, mm-hmm, Pastor Nair and Sir Darrell, no? Ay ang title po nito is Rise and Walk.
2: Wow.
1: When Jesus breaks the chains, sin could never heal. Uh-huh. Wow. So ano po yun, Pastor Nair, kung masasabi mo nito sa title?
2: Isang napakagandang paksa na naman na ating pag-aaralan. At ito ay matatagpuan natin sa aklat na sinulat ni John sa Kabanatang 5. Pwede, mm-hmm, nating basahin, Pastor?
1: Yes, para basahin natin.
2: Mas marinig at maunawaan ng ating mga mahal na tagapakinig ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. At pwede silang mag-comment dyan sa comment section, yes, para ating babalikan ano po. Sa talatang 1-11 ng John chapter 5, pagkatapos, pumunta si Jesus sa Jerusalem para umattend sa isa pang piyesta ng mga Jews.
1: Mm.
2: May isang pool sa Jerusalem na tinatawag na Bethesda. Malapit yon sa Sheep Gate at may 5 entrance. Nakahiga sa mga entrance ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralyzed. Naghihintay silang gumalaw ang tubig kasi may time na may bumababang angel ng Panginoon at pinapagalaw ang tubig. Gumagaling ang may sakit sa na mauunang makapunta sa tubig kahit ano pa ang sakit niya. Verse 5, may isang lalaki doon na 38 years nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki at alam niyang matagal na itong may sakit. Tinanong ni Jesus ang lalaki, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, sir, wala pong magdadala sa akin sa tubig pag gumalaw na ito. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi ni Jesus, tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Gumaling agad ang lalaki, kinuha ang higaan niya at naglakad. Araw yon ang Sabbath, kaya nag-react ang mga elders, ang mga leaders ng Jews at sinabi sa lalaking pinagaling, araw ng Sabbath ngayon, bawal sa loon natin na bitbitin mo yung higaan mo. Sumagot ang lalaki, yung nagpagaling sa akin, ang nagsabing, kunin ko ang higaan ko at maglakad.
1: Wow! Napakaganda, no? Sir Darrell, habang kayo'y nakikinig sa binabasa ni Pastor Nairio, Ano po yung mga masasabi mo nito na verse na ito?
3: Alam mo, Pastor, maraming nakaka-relate sa ating society, sa ating lipunan, sa mga panahon ngayon. Hindi natin alam pala mga pastor na tayo rin pala ay nakahiga. Nakahiga sa depresyon, nakahiga sa ating problema, nakalatay sa karamdaman, yung physical na yun. Pero hindi natin alam yung spiritual. Alam mo, Pastor, may kasamahan ako, masayahin. May malaki yung pera, may kaya, may...
2: Parang walang talaga. Problema, no?
3: Walang problema. Pero nung nakausap ka, Pastor... 7 years na siyang nag-medication dahil sa kanyang depression.
1: Depression, no?
3: Kaya itong top topic na to ngayon, Pastor, sa gabing ito, maraming tao makakarelate nito. Wow. Kaya wala po silang ibang magawa, Pastor, kundi purihin nila yung Panginoon.
1: Amen. So, Pastor
2: 38
1: Nelio,
2: years, Pastor. 38 years. Wow. Talagang napakahabang panahon noon na umaasa siya na gumaling. At mayroon siyang inaasahan sana ang problema. Hindi talaga siya po pwedeng mauna kasi ang kanyang sakit ay hindi siya makatayo.
3: Hindi siya may mga mabilis, Pastor. Mabilis
2: hindi siya makalakad. Mas may mabilis pa na maglakad papunta doon sa kanilang inaasahang magpapagaling sa kanila. Kaya itong kalagayan niya ay talagang isang kalagayan na parang hopeless.
1: Yes.
2: Walang pag-asa.
1: In the human perspective, sa tingin sa tao, sa tingin sa tao, parang impossible. Na imposible na matanggap niya yung tinatawag na healing.
3: Kagalingan.
1: Kagalingan kasi... Hindi nga siya makatayo.
2: Hindi siya makatayo.
1: So, pero, ang maganda dito, tingnan natin, Pastor Nair and Sir Darrell, mayroong tinatawag dito na ang Panginoon, pag siya'y gumalaw, ay palaging panalo.
2: Amen. Amen.
1: That's why sa ating mga kaibigan dyan na makarelate sa dito na story, sa John chapter 5, verses 6 to 11, makikita natin dito na there's always hope despite na hopeless ang tao.
2: Amen.
3: Amen. Amen.
1: So, let's go to ano pong point dito, point number one sa story ng verses na mabasa natin dito.
2: Ang magandang point dito, Pastor, ay yung sinasabi na religion cannot heal what only Jesus can restore. Yung kanilang paniniwala na mayroong angel na gagalaw dun sa imbaka ng tubig at kapag gumalaw yon ay sila ay gagaling. Ay walang basihan sa salita ng Diyos. Pero umasa sila doon. Alam mo, Pastor, ang aking mga magulang ay mga relihiyosong tao. Ano? Pero lumaki kami na walang Bible. Kaya ang hirap ng walang pinagbabasihan ang pananampalataya at paniniwala na iyong nakagisnan.
1: Wow.
2: No? Yung That's aking true. Tatay, talagang pupunta pa yan doon sa... kanyang pinaglakihang bayan tuwing mahal na araw at magpapasa ng krus.
3: Yun.
2: Oh, ganun siya ka-religious. Pero wala kaming Bible. Kaya ang naging mahirap ay yung matutunan yung pinagsasaligan ng ating paniniwala at pananampalataya.
1: Wow. Thank you. Thank you, Pastor Nair, for sharing a beautiful thought. So, Sir Darrell, ano po bang masasabi mo sa point number one na dinidiscuss natin ngayon?
3: Alam mo, Pastor, marami tayong mga inaasahan.
1: Oh, yeah.
3: Siguro yung pera naging relihiyon natin. Yung ating kaibigan na doktor naging ano natin, relihiyon din natin yan sila. Marami tayong mga inaasahan sa ating buhay. Pero ngayong gabi, Pastor, ating matuklasan na only Jesus can restore us.
1: Wow.
3: Yung ating pera, kahit ubusin pa natin yan, Pastor, hindi yan makapagpagaling sa atin. Kaya napakagandang point na ating makikita sa story ng talata ng Juan, Pastor. Itong story na to.
1: Wow. Maraming salamat, Pastor Nelio and Sir Darrell. Makikita natin dito, mga kaibigan, na yung illustration na pinapakita, yung tradition pala, yung tradition, pag tinawag mong tradition, ito po'y mga makikinig at maririnig natin sa mga ating mga forefathers.
2: Yes, mga minana na natin,
1: mga
2: Pastor.
1: Minana
2: mga
1: natin.
2: Saling paniniwala na hindi natin na-trace kung saan nang galing. Pero kung may Bible, mas maliwanag sana nating makikita yan.
1: Yes, tamang-tama talaga. So mga kaibigan, pag mayroon tayong maririnig na salita na wala sa Biblia, yan po ay tradisyon, yan po ay part in the religious custom na hindi naman makikita sa Biblia.
2: Yeah.
1: So the same na nangyari ito sa John chapter 5, 6 to 11, na makita din yung story na kapag gumalaw yung tubig doon sa balon na yon or river, pool, Bethesda pool, pag gumalaw na yon, automatic, kung sino may yung pumunta doon
3: sino mauna,
1: sa pool, sino mauna, ay makareceive ng healing. Mm-hmm. But it does not appear na yan po ay biblical.
2: Mm-hmm.
1: That's why nang si Jesus ay pumunta doon at sinabihan niya yung 38 years ay nakinig siya, tumayo siya. Pag sabi ni Jesus, tumayo ka! Nang tumayo siya, siya ay po'y na-cure at nakalakad. So,
2: 38 taon na nag-aantay, Pastor. Yung kanyang
3: Grabe ka haba. Yung agony.
2: Hindi na siya lumabas ng hospital.
1: Yes. Grabe na.
2: Sa pag-asa nagigagaling.
1: So, yung point na number one, makita natin na mga partners dito sa discussion ay kung ano man yung narinig natin na wala sa Biblia, yan po ay hindi magbibigay ng healing. Yan po ay magbibigay ng stress, magbibigay ng disappointments,
2: false hope.
1: Mangyayari. That's why in point number one, makita natin dito na si Jesus lang talaga ang makapagbigay ng healing sa atin lahat. So, let's go to the point number two, no? Sa verse na ito. Yes, go ahead, Pastor Nair.
2: Sa verse 8 nitong John, na babasahin ko ulit, Pastor.
1: Yes.
2: Chapter 5, sinabi ni Jesus, tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Ano ang punto?
1: Wow.
2: Faith obeys before it sees the miracle.
1: Wow.
2: Ang pananampalataya ay sumusunod kahit hindi pa niya nararamdaman.
1: Wow,
2: hindi pa niya nakikita.
1: Nice.
2: Oh.
3: Wala pa, Pastor.
2: Panginoon, 38 taon akong lumpo.
1: Wow.
2: Paano ako tatayo? Mm-hmm. Pero walang pagdadalawang isip. Tumayo siya.
1: Wow.
2: Tumayo siya. Yun yung tawag ng pananampalataya.
1: Faith. Wow, is amazing. Maraming salamat, Pastor Nair, sa ating mga kaibigan. Yes, go ahead, Sir Darrell. Ano po yung ma-reflect mo sa point number two na ito?
3: Faith obeys before it sees the miracle. Kasi sa atin, Pastor, typical po talaga sa atin. Oh. Kahit sa akin, ha? To see is to believe.
1: Yeah. Wow.
3: Yan po talaga yung ating mga...
2: Madaling maniwala kapag nakikita mo
3: na, siguro. Oh, lalo na sa mga mga investment, sa mga... pag may income ka na, ganun, di ba?
1: Lalo na
3: sa healing, Pastor.
1: Mm-hmm.
3: Lalo na sa healing. Yung lolo ko, Pastor, naalala ko.
1: Ano nangyari sa lolo mo?
3: Kasi may sakit siya. May sakit siya, Pastor. At ang dami ng pera, nabinta na namin yung palayan, nabinta na yung kalabaw. May pumunta dun sa amin, Pastor. Bata. Na ang dura sa bata, makapagpagaling. Grabe, hinigop ng aking lolo, Pastor. Grabe.
2: Pasintabi po.
3: Pasintabi po sa kumakain. Sorry po.
2: Sorry,
3: hinigop. Pero hindi pa rin siya gumaling, Pastor. Pero ito na magaganda nito, Pastor. No? Kasi for 38 years, kasi ang faith kasi, sa madaling sabi, it's a complete trust mo. Complete trust ng Panginoon.
1: Napaganda po ang thought mo, Sir Darrell, no? And Pastor Nero. Yeah. You know, in the world, mga kaibigan, there are two views na ginagamit ng mundo ngayon. Mayroong tinatawag na to see is to believe, and believe is to see. So, pag kung titingnan natin, mga kaibigan, saan po tayo dito? to see is to believe or believe is to see? In the matter, so dito sa ating discussion, sa chapter 5, verses 8 to 9, tinuturoan po tayo dito na believe is to see. Maniwala ka muna bago mo makita ang miracle.
2: Yes. Wow. Kasi yan yung sinasabi mismo ng Biblia, Pastor, sa Hebreo, chapter 11, verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Hindi nakikita. Paninindigan mo yung iyong pananampalataya. Pero hindi naman ang pananampalataya ay bulag.
1: So, paano natin malalaman, mga kaibigan, na yung pananampalataya mo ngayon ay nasa tamang daan?
3: Amen.
1: So, sabi ng Biblia, kapag totoo, ang iyong pinapaniwalaan mo ay makatanggap ka ng healing galing sa Panginoon.
3: Amen.
1: So, tingnan natin. Let's continue to study. Ano ang nangyari dito sa 38 years na nanaghihintay ng healing? So sabi dito na ang pananampalataya ay hindi siya makapagbigay kung ano talaga ang iyong direction mo. Ang totoong pananampalataya, ito po ang tamang pananampalataya na magbigay po sa atin ng healing.
2: Yeah.
1: So Pastor Nair, can you discuss in a little time and also Sir Darrell in later part? Ano po yung totoong pananampalataya na nakamit ng 38 years nito?
2: Nung siya ay naniwala, tumayo siya, gumaling siya. Kaya ang pananampalataya ay hindi paniniwala dahil nakita mo na, kundi ang pananampalataya ay kumikilos, humahakbang, dahil nagsalita ang Diyos. Naniniwala ka doon sa nagsalita.
1: Wow.
2: Kapag ang Biblia ang nagsalita, kapag ang Diyos ang nagsalita, paniwalaan mo, yan ang totoo. No?
3: Amen.
2: Yan ang totoo.
1: Wow, thank you very much. Napakaganda po yung thought ni Pastor Nair, no? Na naniniwala siya talaga na ganito, and then nakatayo siya.
2: Yeah.
1: So, Sir Dale, ano po yung thought mo nito?
3: Ang aking nakikita nito, Pastor, yes, maganda yung explanation ni Pastor Nair, at ako po ay na-bless na sa kanyang, kanyang binahagi. Pero nakikita ko rin po yung ibang angulo to, Pastor.
1: Mm, okay.
3: Yung pananampalataya niya, nagbibigay ng buhay, na may works ba? Gumalaw siya, Pastor. Nag-lead sa kanya ng, yung pananampalataya, yung pananalig niya sa Panginoon, tumayo siya.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nagkaroon siya ng kagalingan.
2: Yeah.
3: Faith without works is dead, Pastor.
2: Yeah.
3: Okay, dapat yung ating mga narinig dito, mga kapatid, dapat nating ibahagi at ating sa ating pang-araw-araw na pumuhay, Pastor.
1: Well, thank you. Thank you very much. Napaganda po ang topic natin, mga kaibigan. At kung mayroon kayong mga inquiries and comments, mag-comment lang kayo sa ating live broadcast ngayon. At saka mag-text po kayo sa sinabi ni Pastor Nero kanina sa ating mga numbers.
2: Diyan, ulitin natin, Pastor.
1: Sa screen. Yes, go ahead, Pastor Nero.
2: Ang ating mga numero, ayun, nasa screen, ano? Pero sa ating mga mahal na tagapakinig sa radyo, pwede nating ulitin. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891.
1: Wow, yeah. Thank you very much. I hope that you get the number, mga kaibigan. Balik po tayo sa ating magandang story sa point number 2, na yung panampalataya ay nagsimula. The faith nagsimula sa puso ng 38
2: years
1: na may sakit. It means...
2: At hindi makabangon, Pastor.
1: Yes, hindi sa makabangon. So, buong puso na sa kanya, kung sino man ang sumabi sa akin at magsabi na mayroong healing, gagawin ko talaga. So, it means, bago siya sinabihan ni Jesus na tumayo, nasa puso niya na yung panampalataya.
3: Amen. Oh. Narinig na niya, Panginoon, Pastor. Siguro may ano na yon, may mga instances na narinig na balitaan na yung Panginoon.
2: Mm.
3: Pero Pastor, dumating po sa akin ba na may ano, pwede bang mauna yung works saka yung ano, yung pag-obey, Pastor, at saka yung faith na ang susunod? Or kasi dito sa story nakikita natin na faith nag-lead sa kanya ng obedience, di ba? Tama po.
1: Yes, yes.
3: Pero pwede bang mangyari siguro, Pastor, ba na I know, ha, sa aking pagtingin sa ating sa story ba, pwede bang maging mabaliktad, Pastor, no? Mauna mo nang gumawa saka susunod yung pananampalataya.
1: Napakaganda, napakaganda, no? Napakaganda po ang diniscuss ni Sir Darrell. So, Pastor Nair,
2: mayroon namang mga personality sa Bible na ganyan ang nangyari. Si Nicodemus ay religious person siya. Pero hindi niya tunay na naiintindihan ang pananampalataya. Kaya nung lumapit siya sa ating Panginoong Yesus, nagtanong siya sincerely kung paano siya maliligtas. Itinuro ng ating Panginoon kung paano siya maliligtas. Kailangan mong ipanganak ng... namuli. Kailangan mo ipanganak na muli. Dati na siyang may theoretical knowledge.
1: Oh, wow.
2: Pero yung experiential knowledge, doon niya naranasan sa ating Panginoon.
1: Wow. Napaganda po ng thought, mga kaibigan, na sinabi ng ating dalawang kasama dito ngayon, si Pastor Nerio at saka si Sir Darrell. Makita natin na yung importante pala yung tinatawag nung mayroon ka ng idea.
2: Yeah.
1: The most important thing, kapag marinig mo itong broadcast ngayon, saan man kayo ngayon, sa sasakyan, sa bahay, or nasa bed, nasa higaan, isa lang po ang masasabi. If you heard about the reformation, yung pagbabago ng invitation ng Panginoon sa atin, kailangan yung panampalataya ipasok mo sa puso.
2: Ako, Pastor, ay naniniwala na tayong mga Pilipino ay talagang mga relihiyoso. Kumikilala tayo sa Diyos.
1: Wow.
2: May iba't ibang mga pamamaraan nga lamang ng pagkilala. Katulad namin, nagising kami na iyong araw ng aming pagsamba ay iba sa araw na ng pagsamba na itinuturo sa Bible. So, subukan yon ng pananampalataya. Iiwanan ko ba yung aking nakagisnan?
3: Tama.
2: Kahit yun pa rin ang sinusunod ng aking mga magulang. At aakapin ko itong bagong katotohanan na nakita ko at nabasa sa Bible.
1: Wow.
2: Yan ay subukan ng pananampalataya. Kung paano ka susunod na katulad ng lalaking may sakit na humakbang.
3: 38 years.
2: Ako ay
3: ilang years?
2: 20 years. Na iba ang paniniwala.
1: Mm-hmm.
2: Nung ako ay makabasa ng Bible, tinawagan ng Panginoon, amen, ito ang tamang araw ng pagsamba. Sabbath, ang ikapitong araw.
3: Sa aming family din, Pastor, yeah, 40 years.
2: Yeah.
3: Kasi yung lula ko, yun po talaga yung nangunguna sa yung
2: novena,
3: Pastor. Mm-hmm. Yung nanay ko talaga, naglilibot-libot sa aming barangay yun. 40 years. Pero nung nakita niya yung naiwan ng pare yung Bible.
1: Mm-hmm.
3: Sa amin, binasa ng aking lula.
1: Wow.
3: Doon po nag-start, Pastor. Kaya wala tayong maano sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon.
2: Yes.
3: Kasi binigyan niya yung kanyang salita, Pastor, para maging ilaw sa atin. Pero
1: wow,
3: mo, 38 years siyang nagtiis. But in just like a twinkle of an eye, Pastor, gumaling.
2: Nabago.
1: Gumaling.
2: At ang importante doon, humakbang sa paniniwala yung lola mo.
1: Wow.
2: At ngayon ay nangingilin kayo ng...
3: Kami, Pastor.
2: Wow. Kayo ng,
1: nice.
3: Grabe yung ano niyo, grabe yung karanasan din ng aming family, Pastor.
1: Wow. Thank you very much. Alam niyo, mga kaibigan, napaganda po yung ating discussion ngayon. That's why the basic foundation of what we believe is really coming from the Holy Scriptures.
2: Amen.
1: Sa banal na salita ng Panginoon. Yan po ay safety tayo.
2: Mm-hmm.
1: Pag nagtatanong kayo kung ano, saan ang katotohanan, ituturo namin talaga sa Biblia. Wala na pong ibang nagsasabi ng katotohanan. Is the Holy Scriptures, is the Holy Word of God.
2: Amen.
1: Kapag maniniwala ka salita ng Panginoon, you receive healing.
2: Amen.
3: In addition, Pastor,
1: yes,
3: you know what, Pastor? Kung matingnan natin ito, kung hindi siya nakinig, hindi niya makamtan yung
2: kagalingan.
3: Pastor. Hindi na makamtan, Pastor.
1: Wow.
3: Pero kung nung nakinig siya, walang nawala sa kanya, kundi napagaling pa siya, Pastor.
2: Yeah.
3: Kaya yung mga katotohanan na narinig ng ating mga minamahal na
1: tagapakinig
3: sa gabing ito, mga kapatid, ay, Pastor, kung kanilang tatanggapin, hindi lang po mabago ang kanilang buhay, kundi may pag-asa.
1: Sa tama talaga. Amen. That's why, mga kaibigan, narinig nyo na po ang ikalawang punto ng ating pag-aaral ngayong gabi. Na ito po ay tinatawag na panampalataya ay magbibigay sa inyo ng kagalingan. That's why nakikita natin that we just heard a while ago na itong panampalataya ay talaga ng kailangan ng listening.
2: Mm-hmm.
1: The art of listening, Pastor Nerio.
2: Amen.
1: Kasi pag wala kang listening, you have the ear, but you are not listening, it means hindi mo talaga matanggap. That's why sa panampalataya, you need a faith, and then you need to believe so that you can see the miracle.
2: Amen.
1: Don't wait the miracle before you believe.
2: Mm-hmm.
1: But believe first before you get the miracle.
2: Amen.
1: That's the principle in the Holy Scriptures.
3: Yeah. And I think, Pastor, it will not be called faith
1: if
3: you don't move.
1: Yeah. Uh-huh.
3: Kasi yung tao na yun, yung pagkarinig niya sa sinabi ni ng ating mapagmahal na Panginoon, kung hindi po siya nag-move, I think, Pastor, hindi po matatawag na faith yun. wala. So, kahit anumang sabihin natin, mga kapatid, narinig natin, but hindi natin tinanggap, hindi tayo nag-move, hindi tayo nagtumayo sa katotohanan, it will not be called faith.
1: Yeah. That's why Pastor Nerio and Sir Darrell, marami tayo dito mga comments nagsasabi na, beloved to all pastors using his ministry, be empowered of the Holy Spirit. Good evening, everyone. God bless us all watching from Pasig City.
2: Amen.
1: Marami tayo mga followers pala
2: ngayon, Pasig, no?
1: Pasig, at saka sa doon sa Pangasinan. Mm. Patuloy po tayo, no? So, Pastor Nair, as we move forward,
2: okay,
1: maraming mga tao ngayon, perhaps Jesus has been calling you to surrender.
2: Mm.
1: Alam mo, what can you say, Pastor Nair? We have 12 minutes more. Pastor Nair, ano masasabi mo sa word na surrender?
2: Yung surrender, parang pagkatalo, ano?
1: Mm.
2: Wala ka nang magagawa, hindi mo na kaya, suko ka, surrender. Mm. Pero sa Panginoon, kapag sumerender ka, panalo ka.
3: Wow. Mm-hmm. Amen, Pastor.
2: At yung pag-surrender, hindi yun with resistance. Talagang kapag sinabing sumuko ka, ibinibigay mo na ang sarili mo doon sa kung saan ka sumusuko.
1: Wow. Napakaganda. Amen. Napakaganda. So, we'll go to the last and the final point for tonight, mga kaibigan. So, Pastor Nero, what is the final point
2: for tonight? Napakabilis ng ating oras. Tayo po ngayon ay babalik doon sa kwento. Sa talatang 14 naman.
1: Okay.
2: Okay? Nung siya ay gumaling, doon sa verse 14, maya-maya, nakita ni Jesus ang lalaki sa temple at sinabi niya, "Oh, magaling ka na. Tigilan mo na ang paggawa ng kasalanan at baka mas malala pa ang mangyari sa iyo.
1: Wow.
3: Grabe pala lang.
1: So Pastor Neo, so, what can you say? Can you say
2: ang,
1: something?
2: Yeah, ang punto ay Jesus came not only to heal our bodies.
1: Wow.
2: Our maladies, but to save souls.
1: Amen. Napakaganda na punto. It means pumunta si Jesus, Sir Darrell, pumunta si Jesus not only to heal the bodies, but to save the soul. Amen. So can you illustrate more dito?
3: Alam mo, Pastor, which is, yun po ang pinakamahalagang bagay natin na makamit, Pastor. Mm-hmm. Yung mailigtas po yung ating spiritual.
2: Yeah.
3: Ang body natin, kahit pa maano ito, basta ang pinakamahalaga, yung dala ng ating Panginoon, yung iligtas ang ating spiritual na buhay.
1: Wow! Napaganda, no? Maraming salamat watching from Basilio Mountain Province. Good evening po sa ating lahat. Let's pray for each other. Maraming salamat for your comment, for your comments in our live broadcast dito po sa ating social media. So, Pastor Nair.
2: Oh, nakikita natin dito, Pastor, na yung mga sakit na nararamdaman natin, nararanasan natin, ay karamihan ay kagagawan din natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang magkasala. At yun palang paglapastangan sa ating temple body. Ibig sabihin, yung hindi pagtulog ng
3: maaga,
2: yung hindi pagkain ng maayos, kung ano-anong kinakain mo, yan ay pagsira at kasalanan, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya ka nagkasakit, kaya nangyari sa'yo, mayroong pagkakasala. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang magkasala. Baka mas masahol pa ang mangyari sa iyo. Yung first stroke, pwede
3: ka
2: pang...
3: So, Pastor, pagpagalingin tayo sa Panginoon, dapat, ituwid naman natin yung ating pamumuhay.
2: Tama. Kasi itong katawan natin, kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ay ginagawang templo ng Holy Spirit.
1: Wow.
2: So, yan ay mahalaga sa ating pananampalataya.
1: Wow. That's why, mga kaibigan, makikita natin yung principle number 3 dito, na ang Panginoon is so much concerned sa kanyang mga anak.
2: Yes.
1: That's why, you know, in 7 days, we have 7 days in 1 week, right?
2: Mm.
1: Kung ang Panginoon talaga ay mayroong isang araw kung saan tayo ay magkapagpahinga, magkapagsamba sa Panginoon. Kung titingnan mo, Pastor Nair and Sir Darrell, makita natin dito na yung ni-reveal ng Panginoon yung isang araw kung saan tayo makapagbigay ng relationship, better relationship sa ating mahal na Panginoon. What do you think, Pastor?
2: At yung rest, Pastor, ay dito na rejuvenate yung ating katawan, na-re-restore yung mga nasirang kaya talaga yan ay kailangan na maranasan natin yung ating kapahingahan sa Panginoon. At ang Sabbath nga ang nagdadala ng kapahingahan sa atin na mga nilalang ng ating
1: Praise
2: Panginoong God. Diyos.
1: Praise the Lord, Pastor Nair. Sir Darrell, kung matinigan mo, yung Sabbath pala, yung rest day na sinasabi dito, yan po ay binigay ng Panginoon to restore your body and to restore your soul.
3: Amen.
1: Wow, napakaganda po. So, imagine na, mayroon pong illustration dito, no? Kung i-discuss mo ito, Sir Darrell, yung illustration dito, na yung isang mekaniko, kasi alam ko marami kang alam sa ako, kasi marami kang sasakyan na alam, no? So ano po yung masabi mo dito sa illustration natin ngayong gabi?
3: Kasi Pastor, yung mekanik, alam po niya talaga yung sa tunog pa lang, Pastor, alam na niya kung anong problema. So alam na niya kung paano ayusin, paano pangalagaan. So ganun yung ating Panginoon, kasi siya po yung mailalang sa atin. Kaya yung Sabbath na yun, it will not give only strength, Pastor, but also what? Ano sa atin na panatag ba na, maibalik yung aking relasyon sa Panginoon, kasi siya po yung mailalang sa akin. Magbibigay ito sa iyo ng yung lakas, Pastor. Di ba, mawalan na tayo ng mawalan tayo ng pag-asa, mawalan na ako ng gana sa buhay. Nako, pag naalala mo na, yung aking mapagmahal na Panginoon palang naglalang sa akin, magbibigay sa iyo ng lakas yung Pastor.
2: Mekaniko pa lang yan, Kuya Darrell, Pastor.
1: Yes.
2: Mekaniko pa lang. Si Henry Ford, na manufacturer ng mga sasakyan, mayroon daw kwento na nasira yung isang sasakyan na kanyang ginawa.
1: Okay.
2: At kailangan ayusin.
1: Mm-hmm.
2: So, saglit niyang tiningnan, ibinalik.
1: Uh-huh.
2: Ibig sabihin, yung mekaniko na kaayos, mas lalo na yung manufacturer, yung gumawa niyan, yung nagdesenyo. At tayo bilang mga tao, ang ating designer, Wow. Ang ating manufacturer ay ang ating
3: walang
2: Panginoong
3: iba,
2: Diyos. Walang iba. Ang ating Creator.
1: Wow. Thank you. Thank you so much. You know, Jesus is not offering a temporary relief. He is offering a new heart.
3: Amen.
1: A new life. An eternal future. Napakaganda po yung plano ng Panginoon sa atin. That's why, mga kaibigan, kapag kayo ay nalulungkot ngayong gabi, tumawag lang kayo. Mag-message kayo. Dito sa ating himpilan, may mga numbers po tayo dito. Mag-comment tayo sa live broadcast natin kasi marami tayong nakahook ngayon. Imagine we have almost 700 viewers in online social media and thousands of listeners in Transition Radio. Now, Pastor Nair, in conclusion, because we have 5 minutes in conclusion. So, ano po ang masasabi mo sa in the conclusive ngayong gabi na ito?
2: Yeah, maaaring hindi tayo may mga... hindi tayong lahat ay may sakit physically. Pero... ang ating mga spiritual life ay may mga karamdaman, malayo tayo sa Panginoon. Tayo ay paralyzed dahil sa takot, sa kinabukasan. Hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari sa kinabukasan. Tayo ay mayroong guilt feeling dahil sa ating mga pagkakamaling nagawa at mga kasalanang nagawa o kaya ay vision na hindi natin matakasan, hindi natin maiwan. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ang nag-i-invite sa iyo ngayon.
3: Amen.
2: Wow. Rise and walk.
3: Wow.
2: Lumakad ka, humakbang ka sa pananampalataya. Siya ang iyong kasama sa lakad ng pananampalatayang ito.
3: Praise the Lord.
1: Wow. Maraming salamat. Thank you, Pastor Nair. Okay, Sir Daryl, what is your words of inspiration?
3: Yes, para sa akin, Pastor, siguro yung iba sa atin, mahabang panahon na nawala na ng pag-asa sa kanilang mga dinadala, sa mga problema, physical man at spiritual. Pero hindi natin kailangan umabot ng 38 years. Hindi na, huwag na natin pahabain, mga kapatid. God is calling everyone. Tinatawag po tayo ng Panginoon. Pinalalahanan tayo ng Panginoon. The moment you receive Him, there's always healing.
2: Amen.
3: Not only our physical, but also our spiritual, which is the most important thing na dapat nating makamtan, Pastor.
1: Wow, maraming salamat. You know, friends, ladies and gentlemen, ngayong gabi na ito, remember the story of the 38 years old, or 38 years waiting doon sa pool of Bethesda. Lumapit ang Panginoon sa kanya. Tumayo ang Panginoon sa kanya. At sinabihan siya, I am here for you. If you had to believe, He's asking you the same sa ating ngayon. Nandiyan ka pa sa hospital, nandiyan ka pa sa bed, maroon ka bang naramdaman ngayon physically, emotionally, you are despaired, and then financially, you are disappointed ngayong gabi, at you are separated with someone whom you love. Tonight is the final night. Tonight is the night to remember. Sabi niya dito, do you want to be made whole? Tanong ng Panginoon. Do not remain beside the pool of human effort. Come to the cross. Lumapit ka kay Jesus.
3: Amen.
1: He is the great physician. Come to the one who conquered sin, death, and Satan. One day, ang Panginoon magsabi sa iyo, rise and take up your bed and walk.
3: Amen.
1: Napakaganda. Amen. Well again, be heard, it is well the righteous from their graves and resurrection of life.
3: Wow.
1: Today, tonight, ngayong gabi, is the day to surrender. Ngayong gabi is the day to believe. Ngayong gabi is the day to rise, walk with Jesus.
2: Amen.
1: Amen. Pastor Nair.
2: Yeah, kaibigan, kung nais mong tumayo sa pananampalataya sa ating Panginoon, maaari ka naming matulungan. Tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ito po muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Bukas po muli.
1: Alright, thank you very much. Yes. Sir Daryl, go ahead.
3: Yes. Nais ko lang po sanang palalahanan at i-remind ang aming mga manamahal na mga tagapakinig na ngayong gabi, inimbitahan po tayo ng Panginoon. Hindi lang po kayo, tayong lahat, Pastor, inimbitahan tayo ng Panginoon na sumuko sa Kanya. Sumuko means ang ating mga gusto, atin pong itakwil at sundin po natin ang kaloob ng Panginoon. Ito yung kuyada na laging nagpapalala na dapat tayo laging handa dahil ang ating mapagmahal na Panginoon ay malapit ng darating.
2: Amen.
1: Amen. Thank you very much, my dear beloved friends, ladies and gentlemen. Always remember, when you are broken, Jesus is the restorer. when you need help, Jesus is the great helper. Tonight, my dear friends, this is your friend, Pastor Jet Arcano, AWR 360, Southern Asia Pacific Division. Jesus cares for you.
2: Amen.
3: Amen. Amen.
4: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
5: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
4: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
5: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
4: Revelation of Hope.
5: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

makokontrol natin ang karamihan sa mga impluwensyang nagdudulot ng sakit at maagang pagkamatay. Alam ng Diyos kung alin ang nakapagpapalusog at nagpapabuti at kung alin ang magdudulot ng sakit at karamdaman. Ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating katawan bilang katiwala ng Diyos ay mauna.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikawalong bahagi ng serye ng pag-aaral ng salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng kalusugan na taglay natin hanggang sa mga sandaling ito. Kaya't samahan si Pastor Laudimer Gatus sa pagtuklas sa kahangangang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, inimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, tulungan niyo po kami bilang mga katiwala na mapangalagaan ang aming pong kalusugan, aming pong katawan. Salamat sa pagsagot na aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Iniisip mo ba ang iyong sarili bilang kamangha-manghang nilikha? Ang iyong katawan na isang pambihirang regalo mula sa Diyos. Ito'y galing sa Diyos. At bilang katiwala ng pagpapalang ito, responsibilidad mo na ito'y protektahan at alagaan. Nakarinig ka na ba ng isang tao na nagsabing, dapat nating tamasahin ang mabuting kalusugan o magsaya sa iyong mabuting kalusugan? Ito'y nagbubukas ng katanungan na, ano nga ba ang kalusugan? Ang kalusugan na hindi lamang ang kawalan ng sakit. Sa halip, ang kalusugan ay nararamdaman. Ito'y may layunin, ito'y napapangalagaan, at maaring makamit. Ang physical na kalusugan ay maaring namana ng isang tao. Ang ilan ay maaring may mas marupok na konstitusyon kesa sa iba. Ngunit lahat ay makikinabang sa maingat na pangangalaga ng mga mapagkukunang kalusugan na ipinagkatiwala sa kanila. Bilang mga katiwala ng regalo ng kalusugan ng Diyos, inaasahan niyang pangangalagaan natin ito. Ang kalusugan ay palaging naharap sa patuloy na pag-atake mula sa mga kadahilanan na minsan ay wala sa ating kakayahan. Ngunit makokontrol natin ang karamihan sa mga impluwensyang nagdudulot ng sakit at maagang pagkamatay. Kapag itinuturing ng mga lalaki at babae ang kanilang sarili na katiwala ng Diyos, makatitiyak silang anuman ang mga pangyayari. Sila'y nasa ilalim ng direksyon at proteksyon ng may-ari ng mundo. Ang tanong sa bawat isa sa atin, naalagaan ba natin ang ating katawan bilang isang katiwala o bilang isang may-ari? Ano ang mga prinsipyo sa salita ng Diyos ang ibinigay ng Panginoon natin kung paano magiging isang mabuting katiwala ng ating kalusugan? Ang Panginoong Diyos, ang tunay na may-ari at nagdisenyo ng ating mga katawan. Alam niya kung paano gumagana ang mga ito. Naulawaan niya ang mga prinsipyong kailangan para mapanatiling malusog ang ating katawan at kung papaano natin maiiwasan ang sakit. Kapag bumili ka ng bagong kotse, makakatanggap ka ng manual ng may-ari. Sinasabi nito kung anong uri ng gasolina ang gagamitin. Nagbibigay ito ng uri ng langis at kung kailan ito dapat palitan. Iminumungkahi nito kung gaano kadalas iserve ang kotse at kung paano ito i-drive para ma-secure ang pinakamabuting performance. Bakit tayo binibigyan ng mga tagagawa ng manual ng may-ari? Dahil ginawa nila ang kotse at alam nila kung paano ito gumagana ng pinakamahusay. At dahil mahal ang presyo ng pagkukumpuni, karamihan sa atin ay nagsisikap na sundin ang mga rekomendasyon ng tagagawa para maiwasan natin ang aksidente o pagbisita sa isang manggagawa o kasa. Ganito rin sa ating mga katawan, binigyan ng Diyos ang tao ng isang kahanga-hangang katawan na may halos walang limitasyong mga posibilidad. Marami itong masaselang bahagi na dapat protektahan at alagaan. Alam na alam ng Diyos kung ano ang kailangan para mapanatiling malusog ang ating mga katawan at gumagana sa pinakamataas na kahayusan. Bumalik tayo sa halamanan ng Eden at pansinin ang ilang mga bagay na ibinabahagi ng Diyos kina Adan at Eva na magtataguyod ng mabuting kalusugan. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos likahin ng Diyos si Adan at Eva ay binigyan niya sila ng ilang gawain na dapat gawin, ilang kapakipakinabang na aktibidad at ehersisyo.
At dito po sa sinasabi ng aklat ng Genesis, ito po sa Kapitulo 2, ang talatay 15, ganito ang sinasabi. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Pagkatapos magkasala ni Adan, dinagdagan ng Diyos ang kanyang gawain. Ayon po dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 3, ang talatay 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Marahil hindi naintindihan ni Adan. Ngunit ang isang katawan na hindi aktibo ay napipinsala. Makikita natin ang ehersisyo ay nagpapabuti sa tono ng mga kalamnan at mga daluyan ng dugo. Ang mga baga ay nagiging mas epesyente, nakakapagproseso ng mas maraming hangin ng may kaunting pagsisikap. Ang puso ay napapahusay na nagpapump ng mas maraming dugo sa bawat tibok. Ang oksigen na gumagawa ng enerhiya ay dinadala sa mga tisyo na nagpapabuti sa pangkalahatang kondisyon ng katawan. Pinoprotektahan ng ehersisyo ang katawan mula sa maraming sakit at pinapabagal ang proseso ng pagtanda. Bago dumating ang kasalanan, binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng perpektong pagkain para mapanatili at mapaunlad ang kanilang kalusugan. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, ang talatay 29, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sa modernong wika, masasabi nating binigyan sila ng prutas, butil at mani. Ito ang kanilang pagkain. Binigyan din sila ng Diyos ng karapatang kumain ng puno ng buhay na nasa loob ng halamanan ng Eden. Ang prutas na ito ay nagtustos sa kanilang pagkain ng isang espesyal na sangkap na nagbibigay buhay na magsisiguro sa walang hanggang kabataan at kalusugan. Matapos magkasala si Adan, inihiwalay na sila ng Diyos sa puno ng buhay at nagdagdag ng mga gulay sa kanilang pagkain. Ito po ang sinasabi ng aklat ng Genesis. Ito po sa Kapitulo 3, ang talatay 18, ang wika, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Ito ang kabuang dieta ng tao hanggang pagkatapos ng baha. Malamang na ito'y isang napakahusay na dieta dahil ang mga tao bago ang baha ay nabuhay na higit sa 900 taong gulang. Ang pinakamatandang tao na nabuhay kailanman ay si Metusela ayon dito po sa aklat ng Genesis. Sa Kapitulo 5, talatay 27, ang wika, ang lahat na naging araw ni Matuselam ay 969 na taon at siya'y namatay. Pagkatapos ng baha, ang haba ng buhay ng tao ay makabuluhang nababawasan. Ang anak ni Noe na si Shem ay nabuhay ng 600 taon. Ang kanyang apo ay 239 na taong gulang. Ang kanyang sumunod na apo, 175 taon. At noong panahon ni Haring David, ang haba ng buhay ng tao ay bumaba hanggang 70 taon. Sinira ng baha ang buhay ng mga halaman sa lupa at naubos ang supply ng pagkain ni Noe
Pagkatapos na siya at ang kanyang pamilya ay makulong sa arka sa loob ng 1 taon at 10 araw. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na kumain ng mga hayop bilang isang emergency measure. Siyempre, hindi lahat ng halaman at hindi lahat ng hayop ay mabuti para sa pagkain. Nakatutuwang tandaan na ang pagkakaibang ito ay hindi nagmula sa panahon ni Moises. Itinuro ng Diyos kay Noe kung alin ang mga hayop ang papasok sa arka at ilan sa kanila ang malinis at marumi. Dito po sa aklat ng Genesis 7, ang talata po ay 2, ganito po ang sinasabi. Kumuha ka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki o babae. Maliwanag na alam ni Noe kung aling mga hayop ang itinuturing ng Diyos na malinis o marumi. Kung hindi, hindi sana ibinigay ng Diyos kay Noe ang mga tagubiling iyon. Matapos ilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, ay binigyan niya si Moises ng mga prinsipyo at regulasyon sa pagkain para protektahan ang kanilang kalusugan at mahabang buhay. Kaya nga dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, ang talata ay 4 at 5, ang Diyos ay nagbigay ng klasifikasyon ng mga hayop, ibon at isda, na sinasabi niyang malinis na gamitin para sa pagkain. At ito ang sinasabi. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin, ang baka, ang tupa, at ang kambing, ang malaking usa, ang maliit na usa, at ang lalaking usa, at ang mailap na kambing, at ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. Ngayon, pansinin kung paano sinabi ng Diyos na madali nating matukoy kung alin ang malinis at alin ang hindi malinis para sa pagkain. Sa kasunod na talata, dito po sa talatang 6, ganito ang sinabi. At ang bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Sinabi ng Diyos na kung ang hayop ay ngumunguya ng kinain at hati ang paa, ito'y ligtas para sa pagkain. Ngunit ang ilan ay ngumunguya at hindi hati ang paa, ayon sa aklat ng Deuteronomio, ang kapitulo ho ay 14, ang talata ay 7 at 8, ang wika. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumuguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumuguya ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumuguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Kung pag-aaralan mong mabuti, kaibigan, bilang katiwala ng kalusugan, mabuti ang listahan ng mga hayop na ito. Makikita mo kung bakit inuri ang mga hayop na ito bilang marumi. Karamihan sa kanila ay mga scavenger o tagapaglinis. Nakikita mo, hindi basta-basta ipinagkait ng Diyos ang isang bagay na mabuti para sa pagkain sa mga tao nang magbigay siya ng mga patnubay sa Biblia. Alam ng Diyos kung alin ang nakapagpapalusog at nagpapabuti at kung alin ang magdudulot ng sakit at karamdaman. Dito po sa mga awit, ang kapitulo 84, ang talata po ay 11, ganito po ang sabi ng Biblia. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Ngunit may magsasabing, mahilig ako sa bacon at ham. Napakasarap nito. Bakit ayaw ng Diyos na kumain tayo ng baboy? Ang baboy ay isang scavenger. Ang mga basurang kinakain ng baboy ay natutunaw at nagiging pagkain sa loob ng ilang oras.
Pagbaka sa kabilang banda ay may komplikadong sistema ng pagtunaw. Tumatagal ng 48 oras para maging laman ang pagkain na kinakain nito. Mayroon ding itong mas komplikado at pinong sistema ng pag-aalis na nag-aalis ng marami sa mga dumi mula sa laman. Ang baboy ay kadalasang nahawaan ng trichina larvae o worm. Kapag ang isang tao ay kumain ng nahawaang baboy, ang matigas na cyst na nakapalibot sa larva ay natunaw. Ang uod pagkatapos ay lumulubog sa intestinal wall at dumadami. Ang mga uod na ito ay pumapasok sa daloy ng dugo at dinadala sa ibang bahagi ng katawan. Ang trichinosis ay maaring isang nakamamatay na sakit. Depende sa bilang ng mga uod na kinakain. Kadalasan ang sakit ay maling nasuri bilang arthritis o pagkalason sa pagkain. Ang trichinosis ay hindi lamang isang sakit ng modernong panahon. Ang mga autopsy ay nagsiwalat ng maraming mami ang nahawahan ng trichina worm noong unang mga panahon. Nagbigay din ang Diyos ng mga tagubilin tungkol sa kung aling isda ang mabuting kainin at alin ang dapat iwasan. Dito po sa aklat ng Levitico, ang kapitulo ay 11 at ang talata ay 9 hanggang 10, ganito po ang sinasabi. Sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ang mga ito. Alimang may mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat at mga nasa ilog ay makakain ninyo. Subalit alimang walang mga palikpik at mga kaliskis sa mga nasa dagat, nasa ilog at sa alimang mga gumagalaw sa mga nasa tubig at sa lahat na may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. Si Dr. Bruce Halstead ay gumugol ng maraming taon sa pagsasaliksik para sa mga serbisyong pangkalusugan ng United States Army at Navy para matukoy kung aling isda ang ligtas para sa pagkain ng tao at kung aling mga ahas ang nakalalason. Kapag ang kanilang mga servicemen ay nalunod o na-stranded, gusto nilang malaman kung paano nila matutukoy kung aling mga ahas ang makamandag at kung aling isda ang maaari nilang kainin para mabuhay. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na pagkatapos ng lahat ng pananaliksik, nadama ni Dr. Halstead na ang rule of the thumb na dapat sundin ng Army at Navy men ay sinasabi sa aklat dito po sa Deuteronomio. Ang kapitulo ay 14, ang talata ay 9. Ganito po ang sinasabi. Lahat ng mga ito na nasa tubig ay maaari ninyong kainin, anumang may mga kaliskis at mga palikpik, at maaari ninyong kainin. Ito'y ilang maikling talata ng pagtuturo na ibinigay ng Diyos sa tao noon pa man. Naglagay din ng Diyos ng isang paghihigpit sa pagkain ng tao. Sa Levitico, Kapitulo 3, ang talata ho ay 17, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. Sa loob ng maraming taon, inakala ng mga tao na ang utos na ito na nagbabawal sa pagkain ng taba at dugo ay isang seremonyal na paghihigpit na ibinigay ng Diyos. Pinatutunayan ng modernong pananaliksik ang karunungan ng utos ng Diyos. Alam na natin ngayon na ang dugo ay nagdadala ng mga dumi, mikrobyo, virus at dumi ng katawan. Maraming sakit ang dumaan sa dugo. Alam din natin na ang mataas na saturated fats o yaong matatagpuan sa mga karne at mga produkto ng paggawa ng gatas ay nagdudulot ng pagtaas antas ng kolesterol sa dugo, isang mahalagang dahilan sa mga sakit sa vascular at puso. Ang kahalagan ng pangangalaga sa ating katawan bilang katiwala ng Diyos
ay maunawaan lamang natin kapag alam natin ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Ginawa ni Apostol Pablo ang pahayag na ito sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos. Ito po'y sulat niya sa mga taga-Korinto. Sa kanyang unang sulat, Kapitulo 6, ang talata po ay 19. Ganito ang sinasabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Kita natin ang Diyos ay nananahan sa Kristiyano sa magitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Nagpatuloy si Pablo sa pagpapaliwanag kung bakit hindi tayo sa atin. Sa aklat po ng 1 Korinto sa kanyang mga pipinahayag sa Kapitulo 6, ang talata po ay 20. Ganito po ang pagkawika. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't ulhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Nagbigay ang Diyos ng babala. Sa 1 Korinto, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 17. Ganito po ang sinasabi. Kung ang sinuman ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Marahil ay nagtataka kayo kung paano natin madudumihan ang ating mga katawan. Nagbigay si Pablo ng listahan ng ilan sa mga paraang ito sa aklat ng 1 Korinto 6:9 hanggang 10 at ganito po ang sinasabi ng mga talata. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga manlalasing, mga mapagmura o ang mga manggagantyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Inililista ng Biblia ang imoralidad at kabuktutan bilang mga gawaing nagpaparumi sa katawan. Inililista din ito ang paglalasing. Sumulat si Haring Solomon at ang wika niya sa kanyang aklat sa Kawikaan. At ang wika niya ay sa Kapitulo 20, talatay 1, ang wika, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, ang sinumang naililigaw nito ay hindi matalino. At muli, sinabi niya sa Kawikaan 23:31 hanggang 33 at ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa, sa huli ay parang ahas itong kumahagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ang iyong mga mata ay makakita ng mga katuwang bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mandarayang bagay. Ang alkoholismo ay isa sa mga pinakamalaking problema sa kalusugan sa mundo. Mahigit sa kalahati ng lahat ng mga aksidente sa sasakyan ay maaring direktang masusubaybayan sa isang driver o pedestrian sa ilalim ng impluwensya nito. Sa mahigit kalahati ng lahat ng pagpatay, ang pumatay man o ang biktima o pareho ay nakainom. Ang alkohol ay nakakapinsala sa paggamit ng katawan ng mga bitamina at ang asukal sa mga inuming may alkohol na nagpapababa sa kakayahan ng katawan na labanan ng infeksyon. Hindi maiwasang magkaroon ng fatty liver ang isang alcoholic at malaki ang tsansa niyang mamatay mula sa cirrhosis ng atay. Ang kanyang lifespan ay pinaikli ng hindi bababa sa 12 taon. At ayon sa pinakabagong istatistika, isa sa bawat 10 mangiinom na unang pagtikim ay nagiging alkoholik. Ngunit siyempre, para sa isang katiwalang Kristiyano,
Ang pag-inom ng mga inuming may alkohol ay may mas malaking kahinatnan. Ang bawat Kristiyano ay nangangailangan ng buong paggamit ng kanyang isip upang maiwasan ang mga tukso ni Satanas. Hindi niya kayang sirain ang kanyang paghatol o mawalan ng kontrol sa kanyang kakayahang makilala ang tama sa mali. Tinanggihan ng ating Panginoon sa krus ang nakagigimbal na gayuma na inalok sa kanya ng mga sundalo upang pawiin ang pakiramdam ng sakit. Kahit na si Jesus ay dumanas ng matinding sakit, siya ay hindi makakatanggap ng anuman na magpapalabo sa kanyang isipan hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan. Meron ibang mga pangkaraniwan o karaniwang gawain na seryosong nakapipinsala sa kalusugan ng isang tao. Kung naninigarilyo ka, ang iyong mga pagkakataong mamatay mula sa kanser sa baga ay 1,000% mas malaki kesa sa mga hindi pa naninigarilyo. Gayunpaman, ang kanser ay hindi lamang ang pumatay. Ang tsansa ng isang naninigarilyo na namatay mula sa sakit sa puso ay 103% mas malaki kesa sa mga hindi naninigarilyo ng regular. Ang emphysema ay kumikitil ng libu-libong buhay bawat taon. At ipinakita ng pananaliksik na pinatataas ng nikotina ang pagtitipon ng kolesterol sa mga panloob na dingding ng mga arterya. Ang mga masamang epekto ng mga naninigarilyo na ina sa mga bata ay tumatakbo sa isang buong saklaw mula sa growth retardation hanggang sa pagkakasakit sa baga. Ang lahat ng ito ay dahil sa pinaliit na supply ng oxygen at nikotina. Ang mga bagong panganak na pagkamatay ay hanggang 27% mas mataas sa mga sanggol ng mga naninigarilyong ina. Si Dr. Linus Pauling, 2 beses na nanalong Nobel Prize winning scientist, ay nagsabi, bawat sigarilyong hinihitit ng isang tao ay bumabawas ng 14.5 minuto sa kanyang buhay. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Eksodo, ang Kapitulo 20, Talatay 13, ganito ang wika, huwag kang papatay. Marami sa atin ang umiinom ng mga laso na gamot sa ating katawan araw-araw na papatay sa atin. Ang karaniwang tasa ng kape ay naglalaman ng 2 hanggang 4 gramo ng caffeine. Depende sa lakas ng kape. Sangayon sa You and Your Health, sa pahina 413, ang caffeine, ang gamot na nasa kape, ay inuuri sa mga aklat-aralin bilang parehong pampasigla at lason. Ang nakamamatay na dosis ay nakalista bilang 1/3 onsa o 10 gramo. Mangangailangan ito ng dami ng caffeine na nasa 80 hanggang 100 ordinaryong tasa ng kape. Pagkatapos upang mapatunayang nakamamatay kung iinom sa 1 solong dosis sa magitan ng bibig. Ang mga inuming tsaa at cola ay naglalaman din ng caffeine. Ang lahat ng mga inuming ito ay iniuugnay ngayon sa sakit sa puso, diabetes, labis na katabaan at maging sa neurological disorders. Nais ng Diyos na pangalagaan nating mabuti ang ating katawan para ma-enjoy natin ang buhay sa pinakamainam dito at ngayon. Nais niya tayong maging responsable, moral at masayang mga katiwala. Nais niyang magkaroon tayo ng masaganang buhay sa kabuuan nito. Ngunit kung gaano katagal tayo nabubuhay at kung gaano tayo malusog ay nakasalalay sa kung papaano natin sinusunod ang kanyang mga tagubilin. Nais niyang maging mahinahon tayo hindi lamang sa ating kinakain at iniinom, kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Pagbalanse ng trabaho sa pahinga at pagpapahinga.
Ito ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa atin ang Sabat bilang araw ng pahinga at pagsamba. Alam niya kung gaano tayo mangangailangan ng panahon para kalimutan ang ating mga problema at magtrabaho at maglaan ang oras sa Kanya. Naniniwala si Jesus sa pag-iwas sa stressful na buhay. Masaya siyang mag-relax sa isang tahimik na lugar. Pagkatapos ng isang mahirap na araw, nakasama ang karamihan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 6, talatay 31. At sinabi niya sa kanila, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Sapagkat marami ang nagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang nagkaroon ng panahong kumain. Tayo rin ay nangangailangan ng oras at lugar para makapagpahinga sandali mula sa ating mga abalang schedule. Oo, kaibigan, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaunting langit dito at ngayon at maging handa na manirahan sa lupang ginagawang bago kung saan ang lahat ng mga sakit at sakit na sumasalot sa sangkatauhan ay tapon magpakailanman. Well, maaaring sinasabi mong talagang maganda iyon para sa akin. Gusto ko doon. Ngunit bilang katiwala, mayroon akong ilang mga gawi sa aking buhay na tila hindi ko kayang pagtagumpayan upang mabuhay ako tulad ng iminumungkahi ng Diyos. Kaibigan, may magandang balita ngayon. Hindi inaasahan ng Diyos na gagawin mo ito sa iyong sarili. Sa katunayan, sinabi ni Jesus, dito po sa aklat ng 1, kapitulo 15, talatay 5 ang wikay, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa sarili nating lakas, hindi tayo mabubuhay ng tama at hindi natin madadaig ang mga maling gawi. Ngunit, iyan ang kahangahangang bagay tungkol sa ating tagapagligtas. Nariyan siya na nananabik na tulungan tayo. At si Pablo man din alam niya itong mga sikretong ito. At ang sabi po dito sa aklat ng Filipos Kapitulo 4, talatay 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa magitan niyang nagpapalakas sa akin. Sa tulong lamang niya, tayo bilang mga katiwala, makapamumuhay ng sagana, malusog, masayang buhay dito at ngayon, at tamasahin ang buhay na walang hanggan sa mundo na ginawang bago sa huli. Mga kaibigan, tayo ay mga katiwala ng ating kalusugan.

0: Kaibigan, pagkatapos mong narinig ang pabalita tungkol sa katiwala ng kalusugan, ang Diyos ay may hinahangad na mabuting buhay para sa iyo. At kung susundin lamang natin ang kanyang mga alituntunin sa atin, walang pagsalang ang pagiging katiwala natin sa kalusugang ito ay lalong pagyayamanin ng Diyos at maging kapakipakinabang ang katawang ito para tayo'y gumawa na mapaglingkuran natin ang ating pamilya, makapagtrabaho ng maayos, at lalo higit, makapagbigay ng luwalhati ang katawang ito sa harap ng ating mahal na Diyos. Ano, kaibigan, ang tugon mo ngayong gabi? Tayo po'y manalangin. Kapagmahal po naming Diyos, salamat po ng marami na binigyan kami ng pribilehiyo upang maging katiwala ng kalusugan. Nawa ang katawang ito ay maingatan naming banal at huwag madungisan ng mga iba't ibang uri ng mga pagkain ipinapasok po namin sa aming mga bibig o anumang mga bagay na iniinom po namin. Nawa bilang katiwala na ipinagkatiwala ninyo ang katawang ito, ang kalusugang ito, maingatan naming banal at makapagbigay luwalhati sa inyong banal na harapan. Pagpalain po ninyo ang aming mga kaibigan. Sila din, O Diyos, ay naghahangad ng isang mabuting kalusugan. At sila din ay inyong pinagkatiwalaan nito. Dalangin po namin na kanilang maingatan ding banal ang kalusugang inyong ipinagkatiwala sa kanila. Inihiling po namin ito sa magitan po ng pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang kalusugan para sa paglilingkod sa Kanya. Ang mga kaalaman upang mapanatili itong malusog at walang karamdaman ay inihayag sa atin upang maging munting langit-langitan ang pananatili sa sanlibutan habang tayo nagagalak na alagaan ang Kanyang mga nilikha. Kaya tasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanan ng nakapaloob sa pagiging katiwala ng pananalapi at yaman na ating tinatangkilik. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ikawalong gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Danriv Ricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Kung wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo at tayo mismo ay kanyang pag-aari. Bubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng kuwang para paglagyan ang mga ito.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan?

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ka ng mga kwan, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay pamilikuran na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Merong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radio, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777. 0917-1742-777.
3: It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church.
4: We had heard that Peter was staying at the house of Simon the Tanner and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him.
3: While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because 3 men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for.
4: We then told Peter that Cornelius, the centurion, had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea.
3: What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile.
4: Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him.
3: Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun, ay bakit hindi naiba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi.

0: kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, saka yung mga mensahe, ibinabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagpin ng ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: All things new. Hope starts here.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa ating pag-aaral ngayong umaga dito po sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik dito sa ating himpilan at sa pagsubaybay sa atin pong mga programa. Tayo ay nasa huling bahagi ng Aklat ng Galacia. Sa Kabanatang 6, Talatang 14, "Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito, ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin, at ako'y sa sanlibutan." Sa konteksto ng Galacia, may mga taong gustong ipagmalaki ang panlabas na ritual ng relihiyon, lalo na ang pagtutuli bilang tanda ng kanilang pagiging matuwid o relihiyoso. Sinabi ni Apostol Pablo na wala siyang gustong ipagmalaki sa sarili niyang gawa, relihiyosong tagumpay, reputasyon o katayuan. Ang tanging ipinagmamalaki niya ay ang krus ni Kristo. At napakalalim nito dahil noong panahon ni Apostol Pablo, ang krus ay hindi simbolo ng karangalan. Ito ay simbolo ng kahihiyan. Ngayon, nakikita natin may mga taong nakasuot ng krus, ginagawang pendant sa kanilang kwintas, at parang proud na magsuot na mayroong krus. Pero sa panahon ni Apostol Pablo ay hindi. Ito ay simbolo ng kahihiyan, pagkatalo at kamatayan. Pero sinabi ni Apostol Pablo, sa bagay na itinuturing ng mundo na kahihiyan, doon ko nakikita ang pinakadakilang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ibig sabihin ni Apostol Pablo na ipinagmamalaki niya ang isang kahoy na krus. Ang ipinagmamalaki niya ay ang ginawa ni Jesus doon sa krus. Sa krus, nakita niya ang bigat ng kasalanan, ang halaga ng kaligtasan, ang katarungan ng Diyos, at ang lalim ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nang sabihin ni Apostol Pablo na ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin, ay tinutukoy niya ang sistema ng mga pagpapahalagang salungat sa Diyos, gaya ng pride, status, papuri ng tao, kasakiman, pansariling ambisyon at relihiyosong pamumuhay na hiwalay kay Kristo. Sinasabi niya ang mga bagay na dati kong pinahahalagahan ng higit kay Kristo ay wala nang kapangyarihan sa akin, na ipako na rin sa krus. Nang makilala niya si Kristo, nagbago ang sukatan ng kanyang buhay. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang huling kabanata ng Galacia, talatang 11 hanggang 18. "Ako mismo ang sumulat nito sa inyo. Tingnan nyo ang laki ng pagkakasulat ko dito. Yung mga taong pinipilit kayong magpatuli, nagyayabang lang sila. Ginagawa nila yon para di sila ma-persecute pag nag-preach sila tungkol sa pagkamatay ni Christ sa krus. Kahit nga yung mga nagpatuli, di naman talaga nila sinusunod ang Jewish law. Gusto lang nilang magyabang na nagpatuli din kayo gaya nila. Pero para sa akin, isang bagay lang ang ipagmamalaki ko. At yon ay ang kamatayan ng Panginoon nating si Jesus Christ sa krus. Dahil sa krus ni Christ, baliwala na ang mundo sa akin at di na ako nabubuhay para sa mga interes ng mundo. Di na mahalaga kung tinuli ka o hindi. Ang mahalaga, bago ka na. At doon sa mga sumusunod sa prinsipyong ito, bigyan sana kayo ng Diyos ng kapayapaan
at maranasan niyo ang malasakit niya, ganun din sana ang buong bayan ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag niyo nang dagdagan ang paghihirap ko. Kita niyo naman siguro ang mga latay sa katawan ko dahil yan sa paghihirap ko para kay Jesus. Mga kapatid, sana maranasan niyo ang sobrang kabaitan ng Panginoon nating si Jesus Christ. Amen. Boasting in the cross. Si J. Willis Westlake, author ng How to Write Letters, ay sumulat tungkol sa iba't ibang paraan ng maayos na pagtatapos ng isang liham. Katulad ng mga nababasa natin ngayon, Yours respectfully, Your loving daughter, and we remain, dear sir, Your obedient servants. Yan yung mga karaniwang ginagamit sa pagtatapos ng sulat. Ang pagtatapos ng liham ay madalas na nagpapakita ng relasyon at damdamin ng sumulat sa kanyang sinusulatan o kausap. Sa pagtatapos ng liham sa Galacia, binigyang diin ni Apostol Pablo na siya mismo ang sumulat ng mga huling salita. Malalaki ang kanyang pagkakasulat. Marahil ay upang bigyang diin ang kahalagahan ng kanyang mensahe. At ang mensahe niya ay malinaw. Huwag magpaninlang sa mga nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Ang mga bulaang guro ay higit na interesado sa kanilang sariling kapakanan at reputasyon. Gusto nilang maiwasan ang pag-uusig at maipakita sa iba ang kanilang mga relihiyosong nagawa. Para kay Apostol Pablo, hindi ito ang sentro ng ebanghelyo. Sa halip ay sinabi niya, huwag nawang mangyari na ako'y magmapuri maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo sa talatang 14. Napakalalim ng pahayag na ito. Ang krus noong panahon ni Jesus ay simbolo ng kahihiyan at matinding pagdurusa. Ang kamatayan sa krus ay parusa ang ibinibigay sa mga kriminal. Ngunit para kay Apostol Pablo, ang krus ang pinakamalaking dahilan ng kanyang pagmamapuri. Iyon lang ang kanyang maipagmamalaki. Dahil doon ipinakita ni Kristo ang kanyang sakripisyo para sa makasalanan. Hindi ang ating mga nagawa, mga tagumpay o religious accomplishments ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang ating pag-asa ay nasa ginawa ni Kristo sa krus. Aralahanin natin ang mensahe. Una, reject false glory. Huwag nating ilagay ang ating tiwala sa sariling kabutihan. Huwag magmapuri sa mga relihiyosong gawain o reputasyon. Makikita natin minsan ng nakasulat sa likuran ng upuan sa simbahan, sa piano at iba pang mga gamit donated by. Maaaring maging relihiyoso ang isang tao, pero ang sentro pa rin ay sarili. Ano ang tingin sa akin ng mga tao? Gaano ako kabuti? Gaano karami ang nagawa ko? Mas spiritual ba ako kaysa sa iba? Ngunit ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kabuti o kagaling. Ito ay tungkol sa kung gaano kabuti ang Diyos. Sa harap ng krus, wala tayong maipagmamalaki sa ating mga sarili. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, rejoice in the cross. Sa krus, ang ating kasalanan ay hinarap. Ang ating kaparusahan ay pinasan ni Kristo. Ang kapatawaran ay ibinigay sa atin at ang daan pabalik sa Diyos ay binuksan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ipagmamalaki ko si Jesus at ang ginawa niya para sa akin. Kaibigan, yan ang puso ng ebanghelyo. Hindi kung ano ang nagawa mo para sa Diyos, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At pangatlo, respond with a changed life. Kapag tunay nating naunawaan ang krus, magbabago ang ating pananaw sa sanlibutan at sa ibang tao. Hindi na ang sarili ang sentro ng ating buhay. Nang makilala ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Jesus, nagbago ang mga bagay na pinahahalagahan niya. Hindi na siya nabubuhay para lamang sa pagkilala ng tao. Hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang halaga. Hindi na siya alipin ang kanyang pride, reputasyon o dating pamumuhay. May bago ng sentro ang kanyang buhay, si Kristo.
Yan ang ginagawa ng tunay na pakikipagtagpo kay Jesus. Hindi lang niya binago ang relihiyon ni Pablo, binago niya ang kanyang puso. Kaibigan, binabago niya kung sino ang sinusunod natin. Binabago niya kung saan natin kinukuha ang ating halaga. Binabago niya kung para saan tayo nabubuhay. Kaibigan, sa lahat ng natutunan natin mula sa Galacia, anong katotohanan ang pinaka may malaking epekto sa iyong buhay? At ngayong nakita mo muli ang kahulugan ng krus, ano ang isang bagay na nais mong isuko kay Jesus? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat sa krus na naging daan upang kami ay matubos sa kasalanan, mapatawad at magkaroon ng pag-asa. Ilayo mo po kami sa pagmamataas at sa pagtitiwala sa aming sariling kabutihan. At tulungan mo kaming ilagay ang aming buong tiwala sa iyong sakripisyo at mamuhay araw-araw na naipapakita ang iyong pag-ibig sa amin. Naway ang aming buhay ay laging magbigay ng karangalan sa iyo at sa ginawa mo doon sa krus. Panginoon, akin pong idinadalangin at ipinapakiusap ang aming mga mahal na mga tagapakinig na mayroon pong mga kahilingan. Alam niyo po ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Kayo nawa po ang maging katugunan. Ang kagalingan para po sa mga may karamdaman, nawa po ay kanilang maranasan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli kitang inaanyayahan, kaibigan, na sundan ang mga natatanging pag-aaral dito sa ating himpilan, Adventist World Radio, lalong-lalo na po ang ating Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. At ang atin pong aklat na ipinamimigay ay ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay isang napakagandang aklat na nagpapahayag ng pinagmulan ng lahat ng mga kaguluhan dito sa sanlibutan ito at saan magtatapos ang mga kaguluhan ito. Ito po ay isang napakagandang aklat, Dakilang Tunggalian. At syempre, ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mapadalhan din po namin kayo ng mga aklat at aralin sa Biblia. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

0: 나뭇잎 사오. 만원 앙스타디스코. 남이고 번방하라.
1: All things new. Hope starts here.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Purihin po natin ang ating mahal na Diyos sa pagkakataong ito na kanyang ipinakikita ang kanyang interes sa bawat isa sa atin na lagi po nating napapakinggan at dito'y nababanggit na mayroong nagmamahal sa iyo. Yan, kung bakit ko nasasabi ito, sapagkat tayo ay muling binigyan ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon na magpatuloy sa lahat ng ating mga gawain, na tayo ay binigyan niya ng pagtulog, iningatan at ginising. Ito'y napakagandang pagpapahayag ng kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyo lahat at binibigyan ninyo ng pagkakataon na magkasama-sama tayo sa atin pong napakahalagang pinag-aaralan, itong aklat ng Apokalipsis. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa, muli kong binabati itong si Brother Jackson Lim. Yan, ito'y aking nakilala sa ako ay sumakay ng Grab at ako'y natutuwa sapagkat siya'y nakatutok sa ating programa at kanyang binabahagi sa akin yung epekto ng pakikinig niya sa atin pong programa. Maraming salamat sa iyo, Brother Jackson Lim, yan, at taga Alabang. At ganoon din sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay ng atin pong programang may nagmamahal sa iyo. Maraming marami pong salamat. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati. Ngayon kung kayo po may mga katanungan, maaari niyo pong isulat diyan sa Facebook live comment section. At ganoon din kung ano man yung mga mensahe na nais ninyo ipaabot para sa ating programa. Misa napakagandang mapakinggan yung mga nakikinig na sila ay nagsusulat ng kanilang mga karanasan sa kanilang napakinggan. At kung ito naman ay ayaw ninyong isulat dyan sa Facebook Live, pwede naman kayong gumamit ng numerong 0918-944-7891. Yan, ulitin ko, 0918-944-7891. Yan, maaari nyo pong ipadala ang anumang inyong mga katanungan tungkol dito sa atin pong mga napag-aaralan. Ngayon mga kaibigan, pagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa aklat ng Apokalipsis, isang napakahalagang aklat na pawang nagpapahayag kung paano natin maihahanda ang ating mga sarili sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako sa isang tampok na pag-aaral, sa oras na ito, tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa isang na namang napakagandang pagkakataon na kami ay makapag-aral ng inyong salita. Nawa sana, Ama, ang lahat ay inyong basbasan, pagpalain, at bigyan kami ng karunungan at kaalaman para maunawaan naming malinaw ang mga mensahe na nais ninyong ipabot sa amin. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga, ang Espiritu nawa ang siyang mga siwa ng pag-aaral na ito. Itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong bibigyan ng kasagutan ay yung tanong na nagsasabing ano ang mensaheng ipinadala sa iglesia ng Efeso. Magandang atin itong tunghayan sapagkat ito ang unang iglesia na nabanggit sa Apokalipsis. Unang kung paano ito yung panahon ng unang iglesia. Kaya nga, yung dito sa Apokalipsis 2:4 ay ganito po ang sinasabi, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kita ninyo yung liham sa iglesia ng Efeso. Yan, tandaan natin, ito po yung sumasagisag sa panahon ng unang iglesia. Na mula doon sa AD 31 hanggang humigit kumulang AD 100, sinasaklawan po yan ng panahong ito, ang unang yugto ng Kristyanismo, na ang ebanghelyo po ay mabilis po na
kumalat sa panahong ito sa buong imperyo ng Romano matapos yung pagbuhos ng banal na Espiritu noong Pentecostes AD 31. Ito po yung panahong tinutukoy bilang panahon kung kailan ang babae, ang simbolo ng babae, ang iglesia, ay nabuo at nagsimulang lumago. Kaya nga yung mensaheng ito ay para sa mga iglesia at mga individual na nababagabag dahil sa mga leader na nawala ng sigasig sa paglaganap ng maling doktrina at sa mga pangamba tungkol sa pagkaantala ng ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngayon, bagamat nagtagumpay po sila, laban sa mga maling aral, humina naman ang impluensya ng iglesyang ito sapagkat lumamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos, sa katotohanan at sa kanilang mga kapatid matapos na mamatay ang mga apostol. Ngayon yung patuloy na pagkaantala na ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay unti-unti ring nagpahina ng kanilang sigasig. Yung pong mga Nicolaita na binanggit po dito sa sulat, sila po yung kumakatawan ng Gnosticismo. Ito po yung isang aral na nagtuturo na ang mga gawa ng katawan ay hindi dumudungis sa kaluluwa at walang kaugnayan sa kaligtasan ng tao. Ngayon, ang mahigpit po na babala na aalisin ang kandilero ng iglesyang ito ay hindi isang tiyak at di mababagong hula, kundi isang babala at may ipinangakong tagumpay para po sa mga taos-pusong magsisisi. Kaya nga dun sa aklat ng Acts of the Apostles, patungkol sa panong ito ng kasaysayan ng iglesyang Kristiyano ay sinasabi, ngunit makalipas ang ilang panahon, nagsimulang humina ang sigasig ng mga mananampalataya at ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa ay nabawasan. Ang lamig ay unti-unting pumasok sa iglesia, ang ilan ay nakalimot sa kamangha-manghang paraan kung paano nila tinanggap ang katotohanan. Yan po yung nangyaring na sa paglipas ng panahon na kalimutan ng iglesia ng ating Panginoong Hesus na may buong pagmamahal na nag-aalaga at gumagabay sa kanyang bayan. Tulad ng maraming mag-asawa na nawawala ang kanilang unang pag-ibig. Kaya nga yung solusyon ay hindi yung pagpapalit ng asawa, kundi ang pagpapanumbalik ng unang pag-ibig. Ito yung napakagandang aral na makukuha natin dito sa sulat sa mga taga-Epeso na kung saan ipinapakita ng Diyos na dapat ang kaanib ay bumalik doon sa unang pag-ibig, yung kanyang pananabik, yung kanyang kasigasigan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa ganitong paraan, ang pangunahing talagang solusyon para sa iglesia at sa bawat mananampalataya ay ang panunumbalik ng unang pag-ibig. Yan. Kaya nga, dito makikita po natin na yung panahong ito, yung mabilis na pagkalat ng Ebanghelyo sa buong Imperyong Romano ay pawang nangyari dahil sa pagbautismo ng banal na Espiritu. Kaya nga dito, sinasabi natin na ito yung paglago ng iglesia bilang katawan ng Panginoong Hesus. Ngayon, anong mensahe na makikita natin dito para sa mga iglesia at individual na nakakaranas na nabibigatan ng mga leader na nawala ng sigasig, nahihirapan sa pagharap sa maling doktrina o naliligaw dahil sa pagkaantala na ikalawang pagparito, ang mensahe po ay nagpapakita sa atin mga ginigiliw na kung saan dapat natin itong mapanagumpayanan. O katulad halimbawa nung sinasabing umina yung impluensya ng iglesia sapagkat lumamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos, sa katotohanan at sa kanilang kapatid. Ano ang sabing gano'n ng ating propetisa na si Ellen White?
Ngunit makalipas ang ilang panahon, nagsimulang humina ang sigasig ng mga mananampalataya at ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa ay nabawasan. Ang lamig ay unti-unting pumasok sa iglesia, ang ilan ay nakalimot sa kamangha-manghang paraan kung paano nila tinanggap ang katotohanan. Ngayon ang katanungan, mga kaibigan, na napakaganda at napakagandang ating bigyan ng kasagutan na siyang i-apply natin sa buhay natin kung ano yung dapat gawin habang hinihintay natin ng Panginoong Hesus. Una, pinapayo sa iglesyang ito, ibalik ang unang pag-ibig kay Kristo. Yan. Ano sabi ganun ng ating propetisa? Ang pag-ibig na lumamig ay dapat muling buhayin at ang kaluluwa ay dapat maibalik sa pakikipagkaisa sa Diyos. Ito naman yung pinapatotohanan ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 2:5. Kapag ka tayo ay nakalimot sa Diyos, o di kaya kung nawalan ka ng gana sa pagsamba, kung ikaw may nanlulupaypay at naimpluwensyahan ka ng sanlibutan, ang payo sa atin sa bilang iglesia, ibalik ang unang pag-ibig kay Kristo. Apokalipsis 2:5, ang sabing ganoon, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Napakaganda nitong payong ito para sa bawat isa sa atin na napalayo ng landas sa ating Panginoon. Alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una, kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito malibang magsisi ka. Mga kaibigan, ito yung practical na maari nating sundan. Una, personal tayong manalangin at taimtim na pag-aralan ng salita ng Diyos. Ikalawa, yung pagbibigay ng oras para sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Ito yung magpapaalab na muli sa ating dating pag-ibig. Yan, yung mga yung nak-impluwensya ng sanlibutan sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa ating pagsisisi, na gusto nating bumalik sa Panginoon, magkakaroon ka ng kapangyarihan na upang matalikuran na yung mga maling mga gawa. Ikalawa, ang sabi ay panatilihin ang init ng pananampalataya kahit matagal na tayong naghihintay sa pagparito ng Panginoon. Matthew 24:48 sabi, kung magtatagal ang Panginoon, mananatili pa rin tayo sa Kanya. Maghihintay pa rin tayo sa Kanya. Sa Christ Object Lesson, page 412, masabing ganun, ang buhay Kristiyano ay isang patuloy na paglago. Ang mga hindi araw-araw umuunlad ay nawawala ang kanilang unang pag-ibig at ang kanilang ilaw ay unti-unting humihina. Kaya huwag mong hayaan ang pagkaantala ng pagbabalik ni Kristo ang magiging dahilan ng iyong espiritual na paglamig. Binatid, tagal na natin naghihintay, hanggang ngayon wala pang ating Panginoong Hesus. Hindi po siya yung dahilan. Kung hindi ang ating i-apply sa ating pananampalataya, yung mapanatili natin yung sagisag sa paglilingkod at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. At ang ikatlo, yung babantayan natin yung laban natin sa espiritual na panlalamig. O Matthew 24:12, ano sinasabi sa mga huling araw na yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya nga sabi ganoon ni Ellen White, ang pinakamalaking panganib sa mga huling araw ay ang pagiging lukewarm. Ito ang espiritual na lamig ng mga dati nang masisigasig sa Diyos. Kaya gawin natin, regular nating siyasatin ang ating mga puso. Araw-araw tayo nagsisisi at nagbabalik loob sa Panginoon, bagamat tayo ay patuloy na bumabagsak, pero tayo ay laging lumalapit sa Kanya, hinihiling ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mapanagumpayan natin kung ano man yung mga kahinaan
natin at tayo makapanumbalik sa dating pagmamahal sa Panginoong Diyos. Ikaapat, yung manatili tayong tapat hanggang sa wakas. Dahil ang sabing ganoon sa Apokalipsis 2:7, ang magtagumpay, ang sabing ganoon, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Mga kaibigan, yung katapatan sa Diyos hanggang sa uli, napakahalaga. Oh, tayo nararapat na buhay na nakatuon sa paghanda sa muling pagparito ng Kristo. Kaya ngayon, mensahe sa Epeso, para sa ating naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo, huwag nating hayaan maging mechanical o malamig ang ating pananampalataya. Panatilihin natin ang unang pag-ibig kay Jesus at ang magiging bunga nito, magiging masigasig tayo sa paglilingkod, mararamdaman natin ang kagalakan, ibahagi ang mga patutuon natin kung paanong naging napakabuti ang Diyos sa buhay natin. At ang isang na makakatulong pa rin sa atin ay ang pag-aaral ng kanyang salita at patuloy na pananalangin sa kanya. Napakaganda nitong ating lesson, mga kaibigan, na pawang nagpapahayag ng personal na sulat ng Diyos sa iglesia ng Epeso, nagpapakita tunay niyang pag-ibig. At sa bawat isa sa atin, kung nakakaranas tayo ng panlupaypay, kaibigan, alalahanin mo yung laging mensahe sa atin bawat umaga, mahal ka ng Diyos. May nagmamahal sa iyo. Nais niyang bumalik ka sa Kanya. Nais niyang tanggapin natin siya, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng kapangyarihang mapanagumpayanan ang anumang mga nagpahina sa atin, nag-akay sa atin na tumalikod sa Panginoon upang muli tayong makabalik sa Kanya. Upang yung mga oras natin sa lupang ito, magamit natin bilang papuri sa Kanya. So maraming salamat po sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral. So tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyong babala sa Iglesia ng Epeso at sa inyong walang hanggang pagmamahal. Tulungan niyo po kami na ibalik ang aming unang pag-ibig sa Panginoong Jesus. Panatilihin ang init ng aming pananampalataya at maging tapat hanggang sa Kanyang muling pagparito. Palakasin mo po ang amin pong sigasig sa paglilingkod at pagbabahagi ng inyong salita. Buksan mo po ang aming mga puso upang huwag mawalan kami ng pag-asa sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po mga ginigilong, maraming salamat sa inyong naging pakikisama sa atin pong talakayan. Sana'y huwag kayong bibitiw, gumaganda itong ating pag-aaral. Bukas po muli, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing, may nagmamahal sa iyo.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning sa pagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gilin namin mga taga-subaybay, mami na mahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo muli mga minamahal? Nawa kayo'y madatnan muli ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating patuloy na purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagbulat ng ating mga mata sa umaga, isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. So, ang atin pong programa, mga minamahal, ay naka-live sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Binabati natin lahat ng ating mga listeners na naka-tune in sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng program, ang Salita ng Buhay, ang pagpapala ng Panginoon, ang inyong maranasan, mga gili naming mga taga-subaybay. Ano po? Binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa Adventist World Radio, Facebook page, ganoon din po sa Salita ng Buhay, maging sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Ayan, kaya good morning, good morning, good morning sa lahat ng mga viewers natin dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, mga minamahal. Ganoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo, mga minamahal, na datna ng ating programa, welcome po kayo sa ating paglilingkod at patuloy ninyong maranasan ang biyaya ng ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Ngayon po ay patuloy na nakikiusap tayo na inyo pong i-share ang ating live, mga minamahal. Share nyo po sa inyong timeline, ganoon din po sa inyong mga Facebook friends, sa Messenger, sa Facebook groups, or pwede rin ninyo mga minamahal na i-mention dito sa ating live ang inyong mga friends, ang inyong family, no, inyong mga mahal sa buhay, para sila rin ay makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ano po? Kaya huwag nyo pong kalimutan na i-share. Ano po? Dahil sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Sa inyong pagbabahagi ay pwede nyong mailapit sa ating Panginoon ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya, share na. Sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po'y nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga onwards, mga minamahal. At para inyo pong masubaybayan palagi ang ating programa, maaari lamang ninyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin, mga minamahal. Ano po? At sa lahat din po ng mga listeners natin sa radio, kung kayo may mga greetings, mga questions, Bible questions or mga prayer request, ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. At samantalang kayo ay nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Mahal naming Ama, Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Mailalang ng lahat ng mga bagay, may akda ng aming mga hiram na buhay. Isang karapatan ngayong umaga, Panginoon, na ikaw ay aming mabigyan ng papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba sapagkat napakabuti niyo sa amin. We would like to thank you, dear Lord, sa inyo pong walang sawang pagkalinga sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, panibagong araw na inyong ipinagkalob sa amin, na taglay namin ang buhay at kalakasan. Kaya marapat, Panginoon, na ikay aming purihin
unahin na kausapin, sambahin at pasalamatan sa umagang ito. Salamat Panginoon sa inyong walang sawang paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Thank you, dear Lord, sa panibagong pagkakataon na muli kaming makapaglingkod sa inyo. Ganoon din po sa aming kapwa upang maibahagi ang inyong mga banal na salita. Aming hiling Ama, patuloy nawing maranasan ang inyong patnubay. Ganoon din ang paungunan ng banal na Espiritu na ang inyong mga salita ay maging pagpapala sa aming mga tagapakinig at mga tagasubaybay. Maging daan upang sila, Panginoon, ay mapalapit sa inyo. Makilala kayo na aming Diyos at tagapagligtas ng aming mga buhay. Samantalang aming pag-aaralan ng inyong mga salita, Panginoon, magbigay sa amin ng realization na napakahalaga na kami ay nakatuon sa inyo sa kabila ng kabisihan sa mundo. Give us wisdom, dear Lord, this very moment sa aming pag-aaral. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin. Amen at amen. Ngayong umaga ay napakaganda ng ating pag-aaralan. Ano po? Walang katiyakan, no? Buhay na walang katiyakan. Madelikado ito, mga minamahal. Kaya atin itong pagnilay-nilayan para magkaroon tayo ng katiyakan, mga minamahal. Dahil meron ngang kanta na ano eh, dito sa mundong walang katiyakan. Oh, di ba? Mayroon ganyang awit yun eh. Kaya ating pag-aaralan para magkaroon tayo ng tiyak at katiyakan sa ating mga buhay at sa mga bagay-bagay na ating taglay, mga minamahal. Ano po? Kaya tutok na tayo at mag-share. Ano po? Tunay, mga minamahal, na ang ating buhay dito sa mundo ay walang katiyakan. Ano? Hindi lamang ang ating buhay, kundi napakaraming mga walang katiyakan, mga walang kasiguraduhan dito sa ating sanlibutan. There are so many uncertainties in our world, mga gili ko, mga taga-subaybay, no? Walang katiyakan dito sa ating buhay, dito sa ating mundo. Hindi natin alam kung una, gaano tayo ka-secure na ang ating trabaho ay nandyan, no? Sa araw-araw, eh, di ba, mga minamahal? Pwedeng sa isang saglit at itiglap ay mawala at maalis ka. Hindi rin natin alam kung gaano ka ganda, no? Pwede ba na maganda ang iyong kalagayan ngayon? Matiwasay. O di kaya ay sagana. Ano po, mga minamahal? Tulad ng mga nangyari sa ating panahon. Meron doon, nung nagpa-interview siya, ay talagang dahil sila ay maayos yung kanilang hanap buhay, yung kanilang negosyo. Aba nung magpa-interview ay napakarami niyang mga sports cars, di ba? Napansin yun. Tapos isa doon sa kanyang sasakyan na mamahalin ay may payong. Binili niya yung sasakyan na yun dahil merong payong. Doon sa gilid ng sasakyan ay merong sinusuotan yun ng payong eh. Ano po? Pero sa isang iglap, nawala. Paano nangyari? Binawi sa kanila. Diba, mga binamahal? Binawi sa kanila. Naalis. At nagkaroon pa ng mga investigation at then nagkaroon ng mga warrant na yan at then sumuko sila, mga binamahal. So talagang yung interview nila before, nung mga nagdaang mga buwan, ay naging dahilan kung bakit sa isang iglap ay nawala ang tinatawag natin, mga gilig ko, mga taga-subaybay, nawala yung tinatawag nating taglay nila na mga kayamanan. No, tulad ng mga sports car na mamahalin, no, talagang million-million ang halaga, mga minamahal. Pwedeng mawala ang inyong pera sa isang saglit. Tulad nung binalita nung isang araw, ay merong, nung nakaraan, merong ninakawan na bahay, 200,000 ang nawala sa kanyang cash, maliban pa doon sa ibang bagay, and then found out ay ang mga nagnakaw ay mga pulis, no? At talagang malungkot, mga minamahal, na ganong karanasan. Ano po? Meron naman na sa kanyang bahay, meron dumating, no? Yung mag-ina, no? Mag-nanay, bata pa yung anak niya. Yung kanyang asawa ay nasa ibang bansa. Pagkatapos ay mayroon nakiinom. Pinatuloy niya at pinainom. Pagkatapos pinatay siya. So malungkot, mga minamahal. So, walang katiyakan, walang kasiguraduhan ang mga bagay-bagay dito sa mundo, mga giliko, mga taga-subaybay. Hindi ka rin
makatitiyak na ikaw ay hindi magkasakit. Ano po? Di ba? Hindi ka makatitiyak dahil ang karamdaman ay dumarating din, mga minamahal. Diba? Pwedeng as hereditary, no? Pwedeng sa lifestyle. Di ba? Iba't ibang mga unexpected na mga nangyari, mga minamahal. Ano po? Talagang ang mga bagay dito sa mundo makikita natin, ba hindi talaga tiyak mga gilid ko, mga taga-subaybay. Yung kamatayan, dumarating ng biglaan. Sabi nga ng Biblia, ang tao ay namamatay sa hindi niya kapanahunan. Sabi sa Ecclesiastes 7:17. Ipinaalala sa atin, may mga taong namamatay, hindi pa naman niya time namatay. Pwedeng nasagasaan, pwede na bundol, pwede naman na ito ay nabaril, etc. Kung ano man ang nangyari, di ba? Pwedeng karamdaman. Isang araw, meron kaming malayong kamag-anak na namatay. At talagang maraming mga hindi nakapaniwala, etc. mga binamahal. So nakikita natin ang mga nangyari dito sa mundo, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ay talagang walang katiyakan. Pwedeng maganda ang iyong bahay ngayon, pero biglang nagkaroon ng malakas na lindol, yung magandang bahay nawasak, nasira, mga minamahal. Tulad ng isang babae na 10 taon mahigit na pinag-ipunan niya doon sa Japan, ang nag-ipon siya ng salapi para makapagpatayo ng magandang bahay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Tunay, nakapagpatayo siya. Pero few months after na napatayo yung kanyang tahanan, yung kanyang bahay, nagkaroon ng malakas na lindol sa kanang lugar, ay nag-crack yung kanyang bahay marami. Kaya talagang hindi na matirahan. Ganun na lamang ang kanyang pag-iyak at pagtangis, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Dahil hindi niya in-expect yun. Di ba? Mga minamahal. So nakita natin na talagang hindi natin control, walang kasiguraduhan, walang katiyakan dito sa ating sanlibutan na ginagalawan. Andito yung kasamaan, andito yung biglang may mga kalamidad. So talagang napaka-delikado ng mundong ating tinitirhan, mga minamahal. Walang katiyakan. Lalo na ng ating buhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang buhay, isa sa pinaka-mahalaga na iniingatan dapat ng tao. Dahil ito yung pinaka-the best na gift na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Regalo ng buhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya ikaw na nagising ngayon, ngayong umaga, sa pang-oras na ito na naririnig mo ang ating pag-aaral, nasusubaybayan mo, huwag mong kalimutang pasalamatan ng Panginoon. Dahil hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataong magising, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ikaw ay pinagpala na magising ka ngayon, nakapakinig ka, nakapanood ka. Ang biyaya ng buhay at lakas ay galing sa ating mahal na Panginoon. At mahalaga ang ating maingatan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Gusto ko sabihin sa inyo, yung buhay na taglay natin, mahalaga na ingatan, pahalagahan natin, lalo na ang nagbigay ng buhay na ito, mga minamahal. Dahil pagka dumarating ang panahon ng kamatayan, hindi mo mapipigilan. Di ba? Gaya na binanggit ko sa inyo kanina, ang kamatayan pag dumarating, ang sabi doon ay may binanggit, mga minamahal, na namatay sa hindi kapanahunan. Namatay na hindi niya time. Di ba? Meron ngang kasabihan sa amin, pagka ang namatay ay maganda or gwapo, ay sasabihin, sayang, gwapo pa naman, no? Maganda pa naman, sayang. Pero pagka hindi naman kagwapuhan, hindi naman kagandahan ang namatay, ang sasabihin ay, ganyan talaga ang buhay, una-una lang. Mga minamahal, tunay na talagang pag dumarating ang kamatayan, hindi ito napipigilan, mga minamahal. Hindi napipigilan. Mayaman ka man, mahirap, anuman ang antas ng iyong buhay, pag ang kamatayan dumarating, hindi napipigilan. May mga taong nagsasabi, kung mayaman lang sana tayo at maraming pera, mga minamahal, hindi sana mamatay yung ganito kamag-anak natin, etc. Pero isipin natin, bakit yung mga mayayaman, bilyonaryo, milyonaryo, namamatay din? Nangangahulugan, mga minamahal, na walang ligtas na lugar dito sa mundo. Nangangahulugan na ang buhay ng tao ay walang katiyakan dito sa mundo. Walang mag-akalang buhay pa siya sa kinabukasan. Kaya wala tayong may pagmamalaki.
kahit buhay natin, hindi natin kayang pigilan. Tulad ng sinasabi sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, ang versikulo 8, meron pong binabanggit dito mga minamahal. Ang sabi po'y ganito, walang taong may kapangyarihang pumigil ng espiritu, ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Ayun. So dito po mga gilid ko mga taga-subaybay, binanggit dito at ipinaalala na walang taong may kapangyarihang pumigil ng espiritu o ng hininga. Kaya walang taong may kapangyarihan no, kapag dumating na yung kamatayan, mga gili ko mga taga-subaybay. Maiksi na nga lang ang buhay, puno pa ng kaguluhan. Ano ho? Pagkatapos ay may binabanggit ang Biblia mga minamahal na nakalitid na hanggang diyan ka lamang. Tulad ng mababasa natin sa aklat ng Hob, Kapitulo 14, 1, 2, and then talon tayo sa 5. Sabi po'y ganito, tingnan niyo ang buhay ng tao, gaano kaiksi. Ang tao na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Ano ang description ng banal na kasulatan? Ang tao niya na ipinanganak ng babae may kaunting araw, maiksi lang ang buhay at puno ng kaguluhan. Ano po mga minamahal? Kaya pag may makikita ka ng mga taong, pag dinaramdam yung problema, no, ay talagang masasabi mo, tunay nga tao talagang may problema. Walang taong hindi nakaranas ng suliranin sa buhay. Di ba? Kaya minsan, may tatanong mo sa iyong sarili, hanggang kailan matatapos ang mga bagay na ito? May katapusan pa ba ito, mga problema na ito? Ang malungkot kasi mga binamahal, pag may problema ka, kung kani-kanino ka lumalapit, nakalimutan mong tumawag sa iyong may lalang. Nakalimutan natin tumawag sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Pag-ilig ko mga taga-subaybay. So binanggit doon na ang tao ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Napansin natin na ang buhay ng tao paiksi ng paiksi, mga minamahal. No? Paiksi ng paiksi, pababa ng pababa, sabi doon. Dahil, nung araw yung mga tao nabubuhay 800 to 900, no? Pinakamatanda, 969. Pababa ng pababa, mga minamahal, hanggang sa umabot sa 120, hanggang sa 17 na lamang. Can you imagine that, mga minamahal? Kaya pag mayroong kang buhay na mas mahaba doon at masigla ka, bonus yan. And you have to be thankful, mga minamahal. Kaya nga sa araw-araw, huwag mong kalimutang magpasalamat doon sa may bigay ng buhay sa iyo, sa ating mahal na Panginoon. Ano po? So binanggit dito, ang tao na ipinanganak ay talagang maiksi ang buhay at puno ng problema, mga minamahal. Ikinumpara ito sa verse 2, sabi dito mga minamahal. Verse 2, talata 2. Siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak at nalalanta. Siya'y nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. Ayun. Kaya napakahalaga na ikaw na bilang tao, piliin mong maging mabuting tao. Piliin mong maging mabuting kapwa, no, mga minamahal. Dahil lilipas ka rin eh. Ano magandang legacy ang maiwan mo sa libutang ito, sa mga naiwan, sa mga tao, pagka ikay namatay? Di ba? Ang kayamanan mo, hindi mo rin madadala, mga minamahal. No, maya-maya, mayroon tayong mababasa sa mga talatang yan. So, ipinaalala, ang buhay pala ng tao parang bulaklak, no? Umuusbong and then nalalanta. Siya'y nawawala at hindi namamalagi. Ganyan ang tao, mga minamahal. Malungkot na karanasan, maiksi lamang ang buhay pagkatapos puro paaway, puro pasamaan ng loob. Pagkatapos, mga minamahal, ay, di ba? Pag namatay, wala na. Ay, bakit nalang hindi piliin ang maging masaya? Ang magmahal, di ba, mga minamahal? Napakagandang paalala ito sa bawat isa sa atin. Sa verse 5, ito ang ating mababasa sa talatang 5. Yamang ang kanyang mga araw ay itinakda na at ang bilang ng kanyang mga buwan ay nasa iyo. At iyong itinalaga ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang ganda ng talatang ito. Pinaalala sa atin, no, ay itinakda pala ng Panginoon ang araw, sabi dito. At ang buwan, tinalaga niya ang hangganan upang huwag makaraan. Mayroon palang hangganan talaga ang buhay. Mula na ang tao ay magkasala, mayroon ang hangganan ang buhay, mga minamahal. So dito makikita natin kung gaano ka fragile ng buhay ng tao. Gaano din kaiksi, mga minamahal. Napakaiksi ng buhay ng tao.
Okay? Ang tanong natin, yung maiksing buhay na ikinabubuhay natin dito sa mundo, anong buhay meron tayo? Paano tayo namumuhay, mga minamahal? Na, alam nyo, meron lang namang dalawang klaseng buhay na pwede mong piliin dito sa mundo eh. Diba? Ang buhay na isang mabuting buhay sama ang Panginoon o buhay na isang masamang buhay na lalo pagka ang isang tao ay sakit sa ulo ng mga nasa komunidad, nako, pag namatay yun ay parang nakahinga sila ng malalim na sasabihin ay, nako, salamat naman nabawasan yung sakit sa ulo natin. Ibang pagka nalasing, nagwawala, pag naghahanap ng away, mga minamahal, naalala ko tuloy na meron akong nasaksihan na isang lasing, maliit pa naman at naghahanap ng away. Sino matapang? At talagang nagtatanggal pa ng napit at lasing na lasing. Aba ay delikado mga minamahal. No? Mahirap na ang isang tao na binigyan ng Panginoon ng buhay pagkatapos sinayang niya ito mga minamahal. Hindi magandang legacy ang naiwan niya. Pero kung isang taong nawala ay isang mabuting tao, napakasarap sapagkat ang sabi ng Biblia, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng isang banal. Diba, mga minamahal? So nakita natin kung gaano ka-fragile ng buhay, gaano ka-eksi, mga minamahal, at gaano ka walang katiyakan dito sa ating sanlibutan. Ano po? Hindi natin tiyak kung ano mangyari sa atin sa kinabukasan. Kaya walang makapagmamayabang, walang makapagmamalaki kung ano mangyari sa hinaharap. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, ito ang ating mababasa. Sabi dito mga minamahal, Santiago 4:14, gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kanina ang buhay dinescribe o inilarawan na parang anino at hindi na mamalagi. Parang bulaklak na umuusbong. Parang anino at hindi na mamalagi. Ngayon naman, parang singaw na umuusbong at nawawala ang mga minamahal. Ganyang kabilis ang buhay ng tao. Diba? Ganyang kabilis mga minamahal. At ang sabi dito mga minamahal, mayroon na pakaganda binanggit dito eh. Sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 2 sa Magandang Balita Biblia, merong napakagandang kapahayagan. Ecclesiastes o Mangangaral Kapitulo 7, versikulo 2, sabi po ay ganito, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay o ng buhay na siya na siyaman ay nakatakda ring mamatay. Ayun. Pansin niyo mga minamahal, sabi ng talata ng Biblia, nagkataon na merong kasabayan, ano ho, meron ditong party-party, meron naman ditong lamay. Minsan, mahirapan ka pamili saan ba dito dapat. Di ba? Oh, minamahal. Pagka hindi mo alam kung ano ang iyong pipiliin, maganda yung sinasabi ng banal na kasulatan. Alin ang mas mabuti? Ang pumuntaan niya sa bahay ng namatayan. Bakit? Sapagkat ang sabi rito, dapat para maalala niya na siyang buhay ay mamamatay rin at nakatakdang mamatay. Para ma-realize, ay talagang, gaya na binanggit natin, ang buhay ay una-una lang. Anong buhay ang kinabubuhay mo habang nabubuhay ka? Diba? Mga minamahal. Sabi pa sa Ecclesiastes 9:11, meron din pong binabanggit na ganito. 9:11, mga minamahal. Ito'y patungkol pa rin sa buhay. Sabi dito, muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa matutulin, ni ang paglalaban man ay sa malalakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, ni ang kaloob man ay sa taong may kakayahan, kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Sabihin talagang may panapanahon. Ilagay mo ngayon, tidan, sa Magandang Balita. Mas malinaw yung pagkapahayag diyan. Sabi riyan, oh, ito pang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siya laging nananalo sa takbuhan. Maganda, no?
na hindi ibig sabihin ay mabilis ka ay ikaw laging panalo. At ang sabi rito, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matalino'y di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan. At di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. Matindi, ano? Mas literal yung pagkapahayag mga minamahal. So talagang ang buhay nito sa mundo ay, no, ay patas, no, mga minamahal. Minsan sabihin natin, hindi patas kasi may mayaman. Pero hindi lahat ng matalino naging mayaman. At hindi lahat ng nakapagtapos ay naging matagumpay sa buhay. Remember, dati nung ako'y nagtrabaho when I was, yung kagagraduate ko lang sa high school, ang aking pinasukan na trabaho, mga minamahal, mayroong isang taong negosyante, hindi nakapagtapos ng grade 1. Oh, can you imagine that? Hindi nakapagtapos ng grade 1. Mayaman sila, pero yung cellphone niya hindi touchscreen. Yung cellphone niya yung dipindot. Ang gagawin lamang niya, tatawag lamang siya sa number dahil hindi siya marunong mag-text or mag-chat. Pero matagumpay sila sa buhay, asensado. Meron silang napakaraming mga tinatawag natin na branch sa kanilang negosyo. Sa isang branch nila, merong 40 mga delivery rider, mga drivers sila. Marami silang mga sekretary, marami silang negosyo. Pero hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya makita natin mga minamahal, ang sabi doon eh, lahat dinadat na ng malas. At ang isa pa sa malungkot mga minamahal, may mga bagay na gusto maabot, hindi mo maabot hanggang saan tao mamatay. Yung mga panukala, no, sabi ng Biblia, ang tao, 19:21 ng Kawikaan, ang tao ay may mga panukala at marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang masusunod at mananatili. No, ako po ay nasa Bicol, merong isang tao roon na iyak ng iyak. Namatay yung kanyang panganay na anak. Siya po ay 70 plus at mag-o-80 na. Namatay yung kanyang panganay na anak na 56 years old. Iyak siya ng iyak na ang sabi niya, ang anak kong ito ay maraming mga panukala, maraming mga plano siya sa ikabubuti, una sa kanilang barangay, pero bakit nawala? Bakit namatay? Mga minamahal, tunay na hindi natin hawak ang ating buhay. Walang katiyakan mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya sabi dito, Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw, na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Paalalahanan niyo akong sa mundo ay lilisan. Kay ikli ng buhay na binigay niyo sa akin, katumbas lang ng isang saglit para sa inyo. Ito'y parang hangin lamang na dumadaan. Ganoon ang buhay. Kayo ay, o kaya'y parang anino na nawawala. Abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan, ngunit kapag siya'y namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. Ito yung binabanggit sa awit 39:4-6 sa ang salita ng buhay. Nakita natin mga minamahal na ang sabi po ng manunulat ng awit na ito, Panginoon, palalahanan niyo ako na ang buhay ko'y may katapusan, na ang aking buhay dito sa mundo'y pansamantala lamang. Kasi ang tao, mga minamahal, madbilis makalimot, lalo kung sagana ang buhay, lalo na kung ito ay nasa kasiyahan, kalayawan, at nandoon sa mga parte-parte, nakalimutan ng Panginoon, nakalimutan niya na ang buhay maiksi lamang, nakalimutan, mga minamahal, na ang buhay katumbas lamang o nang parang hangin ang sabi dito. Yung ilan, ay sabi dito'y nagtitipon ng kayamanan, pero pagka namatay na siya, hindi niya na alam kung sino makikinabang. Ako'y napunta sa isang lugar sa Batangas, mayroon doon na White House na binabanggit nila. Wala nang nakatira, kay laking bahay, palawak ang palibot, may pader, pero dahan-dahan na siyang nasira. Ang sabi ko, ano nangyari dito? Ang sabi ay, namatay na po yung may-ari. Sila po dati dito ang tinatakbuhan ng mga tao, nilapitan at namatay na sila. Iniwan mga minamahal, wala na, walang hindi nila nadala. Ganyan ang buhay ng tao sa mundo. Maiksi. Hindi hawak ng tao mga minamahal. Paano tayo namuhay? At paano makasumpong ng kasiguruhan? Ang tao gusto mabuhay ng mahaba. 'Di ba? Kaya ang wish pag may birthday, mabuhay ng mas mahaba, nang mas matagal, ganun ang ating wish, ganyan ang ating mga prayers. Pero mga minamahal,
Kung gusto natin mabuhay ng mas mahaba, ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka naman ng buhay na walang hanggan. Take note, mga minamahal, ang ganda ng pabalitang ito. Kung gusto mo na buhay, mabuhay na mas mahaba, ang Panginoon naman, mas gusto naman niya na mabuhay ka ng magpawalang hanggan. Paano tayo magkaroon ng katiyakan dito sa mundo? Magkaroon lamang tayo ng katiyakan, mga minamahal, kung tayo ay may Kristo sa ating buhay. Mga minamahal, kahit gaano ka, halimbawa, nabuhay ka nga dito ng 100, marami kang pera, pero wala namang kabuluhan yan kung wala si Kristo sa buhay mo, kaibigan ko. Sayang, sayang ang buhay. Hindi ka nagkaroon ka ng katiyakan na marami kang pera, pero yung buhay natin, walang katiyakan. Sa ating Panginoon, meron, mga minamahal. Ang sabi dito, sa banal na kasulatan, may mga tao nagkaroon ng katiyakan ng kanilang buhay. Si Apostol Pablo, mga minamahal, siya ay naging mayaman. Mayaman siya noon. Talagang sagana sapagkat siya ay nakapagtapos, siya ay abogado, siya ay nagtrabaho sa ganito. Pero alam niyo, mga minamahal, nung na-realize niya, after na siya ay naging mapag-api, siya, mga minamahal, ay ang tawag nito, nag-persecute, ano ba Tagalog nito? Nang usig sa mga Kristiyano, mga minamahal. Abay, talaga namang ganun ang buhay niya. Hanggang sa nasumpungan niya ang ating Panginoong Yesus, na-realize niya, walang kabuluhan ang lahat ng bagay na taglay o anumang kayamanan dito sa salibutan kung wala si Kristo sa ating buhay, mga minamahal. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, inari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay sa nakaraan. Makamtan ko lamang si Kristo. Why? Dahil ang buhay o ang kayamanan dito sa mundo hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi maging sapat na pambayad, mga minamahal, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Maraming mga taong gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan din ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto ng isang binatang mayaman. He wanted to have eternal life. Pero naging madamot siya. Ayaw niya magbigay, mga minamahal. Ang Panginoon, gusto niya magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ka manatili sa mga bagay dito sa sanlibutan na maging hadlang para makamtan mo itong katiyakan na ito, mga minamahal. Alam niyo, si Apostol Pablo, sa kanyang ministeryo, mga minamahal, talagang naroon ng iba't ibang mga pagsubok. Pero alam niyo, sabi niya, habang ako'y sinusubok, alang-alang kay Kristo, lalo akong lumalakas. At alam niyo, mayroon siyang napakagandang kapahayagan. Sa aklat po ng 2 Timoteo, Kapitulo 4, ang mga versikulo 7 at 8, mayroon tayong ganitong mababasa. 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7 at 8. Sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Verse 8. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Alam niyo, sa kapahayagan ni Apostol Pablo dito, mga minamahal, na-realize niya noon pa man, bago nangyari ito, na talagang ang katiyakan ay nasa Panginoon lamang masusumpungan. Hindi ka sa kayamanan dito sa mga bagay dito sa sanlibutan. So pagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa 8:36 ng Marcos, ganito ang ating mababasa. Tingnan ninyo, mga minamahal. 8:36 ng Marcos, meron na pakigandang realization na pwede nating matutunan dito. Sabi dito, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Wala, mga minamahal. Iiwan mo lang yan. Sayang ang buhay, mga minamahal, kung wala si Kristo sa iyo, sapagkat tanging siya lang ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tanging ang ating Panginoon lamang ang pag-asa sa ating mga buhay. Kung gusto mo mabuhay na walang hanggan, kasama ang Panginoon, makamtan mo ang higit pang kayamanan, pakayamanang pang makalangit, aba, you have to accept and believe Jesus as your Lord and Savior, mga minamahal. At masabi mong tulad ni Apostol Pablo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon, hinihintay ko na lamang ang Panginoon sa kanyang paghahangad sapagkat siyang magbibigay ng tunay na kaloob na ito. Tulad ni Apostol Pablo, pwede nating maranasan, mga minamahal. Di ba? Pwede nating maranasan.
ang nagkaroon ng katiyakan sa banal na kasulatan, marami. Sila Moises nagkaroon ng katiyakan sa kanilang buhay. Si Apostol Pedro, si Apostol Pablo na binabanggit natin, mga minamahal. Yung mga Kristiyano sa Efeso, they were saved, di ba? Ang mga Kristiyano sa Kolosas, mga minamahal. Marami mga tao nakipag-argue, sabihin, hindi natin pwede ikumpara ang ating sarili sa kanila. Di ba? Pwede, mga minamahal. Dahil sila din ay makasalanan tulad natin. Di ba? Si Moises, siya dati mamamatay tao. Si Apostol Pedro, inaipagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Si Apostol Pablo, kanyang inusig ang mga Kristiyano. Ang mga mananampalataya sa Efeso, sa Kolosas, hindi naman sila mga sinlas, pero mga minamahal, nagkaroon ng katiyakan nung kanilang tinanggap ang Panginoon sa kanilang buhay. So pagkat na-realize nila, dito pala sa mundo walang katiyakan. Dito pala sa mundo ay fragile ang buhay, maiksi, talagang mapanganib, hindi ka makasisiguro kung bukas buhay ka pa. Pero sa ating Panginoon, mga minamahal, napakaganda na magkaroon tayo ng katiyakan. Nung may isang taong nagbabantay sa kulungan, nung makulong si Apostol Pablo, nung siya magpakamatay na dahil sa nakatulog siya, nagkaroon ng lindol, akala niya nakatakas yung mga bilanggo, sana si Apostol Pablo doon. Sabi niya, huwag kang magpakamatay, sabi ni Pablo, narito kami, hindi kami tumakas. At siya nangaral doon, at ang sabi nung isang warden, ano ang aking gagawin, no, upang kami maligtas? Sabi ni Apostol Pablo, 16:31 nang gawa, sumampalataya ka sa Panginoon. Ikaw at ang iyong pamilya upang kayo maligtas. Mga minamahal, ngayong umagang ito, bago tayo magtapos, ilang mga bagay hakbang na pwede natin gawin. Paano tayo magkaroon ng katiyakan sa ating buhay? Sa kabila ng nasa sanlibutan tayong walang katiyakan, madali lang, mga minamahal. Una, atin pong kilalanin. Atin pong kilalanin na ang Diyos ay mapagmahal at mayroong magandang panukala sa iyong buhay. Kung mayroong kang panukala ngayon, higit na mas magandang panukala o plano ng Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. That's the reality. Dapat malaman natin na mahal tayo ng Diyos. At ang ating Panginoong Jesus ay isinugo ang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Alright? At yun ay ebidensya sa dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Pangalawa, dahil sa nakita natin na mahal tayo ng Diyos at mayroon sa magandang panukala sa atin, kung magandang plano natin, higit na mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Atin pong kilalanin ang ating mga sarili na tayo makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi mababayaran ng anumang salapi, ginto o kayamanan dito sa sanlibutan ang buhay na walang hanggang iniaalok ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Alright? Hindi natin maililigtas ang ating sarili. Nung ang tao nagkasala, nahiwalay sa ating Panginoon, nawala ng pag-asa, nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng pagkakasakit, nagkaroon ng pagdurusa, nagkaroon ng kahirapan, mga minamahal. Yan na rin dahilan. Kaya, pag naramdaman mo ako'y makasalanan, hindi ko pala kayang iligtas ang aking sarili, hindi ko kaya magkaroon ng buhay na walang hanggan sa aking sarili, anong gagawin? Kilalanin mo ang ating Panginoong Jesus na siyang tanging daan ng ating kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Gusto mo magkaroon ng kaligtasan, kay Kristo yan masusumpungan. Kung gusto mo matuklasan ng katotohanan, kay Kristo yan masusumpungan. Kung gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan, kay Kristo yan masusumpungan, mga minamahal. Sampalatayanan mo siya, tanggapin mo ang ginawa niyang sakripisyo sa Kalbaryo, sa cross, para tayo magkaroon ng katubusan, mga minamahal. Accept Jesus as your Lord and Savior. Magili ko mga taga-subaybay, alalahanin natin dito sa sanlibutan ang buhay natin maiksi, ang buhay natin fragile, mga minamahal. Hindi natin hawak ang kinabukasan natin. Pero pag nasa Panginoon tayo, mga minamahal, I tell you, merong assurance, merong certainty, mga minamahal, merong katiyakan
sapagkat kapag ang Panginoon nagsalita, ang salita niya ay tapat at tunay, mga minamahal. At ang lahat ng kanyang mga anak, hindi niya binibigo, mga minamahal. Meron kang pinagdadaanan ngayon, marami kang suliranin, meron kang karamdaman, meron kang problema. Kaibigan ko, anuman ang kalagayan mo ngayon, anuman ang status mo sa buhay, gusto kong sabihin sa iyo, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Gusto kong sabihin sa iyo na tanging ang ating Panginoon lamang ang pag-asa ng ating buhay. Gusto kong sabihin sa iyo na yung kayamanan, mga ari-arian o anumang taglay mo ngayon, walang kabuluhan yan kung wala si Kristo sa iyong buhay. Kaya kaibigan ko, bago pa mangyari ang lahat, nang naranasan mo na parang walang katiyakan ng buhay, nang marinig mo ang pabalitang ito, huwag mong sayangin ang pagkakataon na maisuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Nang marinig mo ang pabalitang ito, huwag mong sayangin ang ganito mga pagkakataon para ang buhay mo may pasakop mo sa Panginoon. At tanggapin mo ang ating Panginoong Yesus na tagapagligtas ng ating buhay, tagapagkaloob ng kaligtasan. At sa Kanya lamang natin ang masasumpungan. Habang may panahon pa, maganda na makapag-desisyon ka. Dahil ang pinakamagandang desisyon na gagawin ng isang tao ay ang desisyon na lumapit sa ating Panginoon. Ang desisyon na tanggapin ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaibigan ko, sa mundong ito walang katiyakan, pero sa ating Panginoon, meron. Lumapit tayo sa Kanya. So yung nagpaanyaya na tayo lumapit sa Kanya, mga minamahal. Hindi bukas, hindi sa mga susunod. Ngayon, mga minamahal. Treskensi ng Hebreo, bago tayo manalangin. Ngayon kung narinig mo ang Kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. Gaya ng ugali ng iba, kaya napahamak. Ang pagkakataon na narinig mo na ito, magdesisyon ka, kaibigan ko, isuko mo sa ating Panginoong Jesucristo. Bago tayo dadako sa ating panalangin, wala na tayong oras, mga minamahal. Makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At ating pagbulablayan ang awiting ito. At ang inhanda natin ng isang awitin. Sa lahat ng ating mga listeners sa radio, if you have some questions, greetings or prayer requests, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Tayo mga minamahal ay dadako sa ating panalangin. Tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila itong pagpala naming Diyos sa mga oras na ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga paalala sa bawat isa sa amin. Dito sa mundong aming tinitirhan, Panginoon, ay walang katiyakan. Maiksi ang buhay at puno ng kaguluhan. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinaalala niyo sa amin na sa inyo lamang, Panginoon, makasumpong kami ng katiyakan, kapayapaan, at kaligtasan, lalo't higit ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Dear Lord, amin pong inilalapit na mga mensaheng ito na aming naibahagi sa aming mga taga-subaybay, maging paalala sa bawat isa na ang pinakamagandang desisyon na gagawin ay ang lumapit sa inyo. Tanggapin ang aming Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay sapagkat siya lamang ang aming kaligtasan. Panginoon, salamat po. Nawa ang mga salitang ito ay hindi maging masayang kundi maging daan upang maraming mga tao ang lumapit sa inyong paanan, Panginoon. Aming hiling na ang kapangyarihan at pangungunan ng Banal na Espiritu ang silang siyang maranasan ng aming mga taga-subaybay, sampu ng kanilang mga pamilya. Panginoon, sa mga oras na ito, inilalapit namin mga kaibigan namin may mga karamdaman. Panginoon, hindi man nakuha ang lahat ng mga kahilingan, subalit nababatid ninyo, O Diyos, ang kanilang kalagayan. Panginoon, kahabagan po ninyo sila. Maawa po kayo, Panginoon, sa mga may karamdaman. Tulungan po ninyo sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga kasamaan ang nagawa o kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po sila at pakalinisin upang magkaroon ng kasagutan ang kanilang mga dalangin ayon po sa inyong biyaya, Panginoon, sapagat ikaw ang Diyos namin na higit na nakababatid na nakakaalam sa kanilang kalagayan. Panginoon,

Salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po sa kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo lagi pagsubaybay, mga minamahal. I hope na lagi naging pagpapalang aming paglilingkod sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Of course, kasama ko po aking may bahay, si Ate Dan. Siya lagi nagpapatakbo ng ating live. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jim Arizona, na nagsasabi. Patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang siya lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ng mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, ako po ay pink na pink today, ano? Pero okay lang yan. Favorite color ko yung pink. Kamusta po kayo? Binabati ko po lahat na nakikinig sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Kung saan man po kayo nakikinig sa mga oras na ito, dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At kung kayo naman po ay nagdanais ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa a woman of great. Mga kaibigan, ang dami na po nating natalakay dito na talaga namang very meaningful, no? Very encouraging para sa atin, lalong-lalo na po sa mga kababaihan. Kamusta po? Ito po ba ay nai-a-apply natin sa ating mga buhay? Katulad po nung a woman of affirming excellence. Dito po pinaalalahanan tayo na kahit anong estado natin sa buhay, ay meron tayong chance para maging excellent. Kailangan lamang po nating maniwala sa kapangyarihan ng Panginoon, no, na mag-e-empower po sa atin. At ngayon nga, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa a woman of great. Ano nga po ba itong great na sinasabi, no? Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Irene Gabin.
1: Mga kaibigan, na-introduce na po ba kayo sa isang idea o isang konsepto na talagang nakapagpabago ng inyong buhay? Yung talagang radical na change. Ngayon po kasi ang pag-uusapan natin ay isang concept na ang sinasabi ay how we see ourselves profoundly affects how we lead our lives. Kung paano daw natin tinitingnan, nakikita yung ating sarili, yung perception natin, eh nakakaapekto sa kung paano natin, paano tayo nabubuhay, how we lead our lives. Ayan po ang pag-uusapan natin dito sa bahaging Buhay Pamilya at ipapaliwanag po yan sa atin ni Ma'am Irene. Ma'am I?
2: Nagpapatuloy po tayo at diretso na tayo, Melo, para minsan kasi nabibitin tayo, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Kahapon po ay pinag-usapan natin ang tungkol sa Women of Excellence. At iuugnay ko po doon yung atin pong pag-aaral ngayon. Kasi po, maraming nag-text sa akin eh. Sabi nila, "Oy, ang ganda ng inyong ano, yung segment na 'yon." Kasi inaakala nga daw po nila na parang ang hirap gawin yung excellence o matamo yung excellence. Pero dahil nga po doon sa ating ginawang pag-aaral kahapon ay naunawaan pa nilang mas maliwanag ano po ang ibig sabihin ng excellence. Ngayon po, tatanungin ko kayo. Nagtataka ba kayo kung bakit maraming mga tao ang nagiging successful at marami naman ang hindi? Maaring ang sagot ng iba ay marami mga successful kasi because of talent, because of their IQ. Pero alam niyo po, ngayong araw na to, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung isang mahalagang predictor of success. It's not your talent, it's not your IQ, but it is your grit. What is grit?
1: So what is grit?
2: Grit. G-R-I-T. Yan po ang isa na naman sa aking paboritong word. Kasi masyadong ano eh. Masyado siyang malalim at talaga namang malalim pero napakaganda ng
1: ibig sabihin
2: sa buhay natin. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang ibig sabihin ng grit ay ano, this is passion and perseverance for your long-term goals. Ito po ay base sa isang expert. Siya ay isang professor ng University of Pennsylvania. Ang kanyang pampangalan ay si Angela Duckworth. Siya po ang nag-aral ng malalim tungkol sa salitang grit. Ayan. Kung mababasa niyo sa mga research, ay pinatunayan din po ng iba pang mga eksperto kung gaano ang grit nagiging mahalagang predictor. Ano po? Yan yung siya yung nagbibigay ng, yun yung magsasabi na talagang ang isang tao ay pwedeng maging successful. Pero bago po tayo magpatuloy, nais kong basahin sa inyo ang nasa Proverbs 31 verse 17. No, actually, 31 verses 17 and 25. Nais ko pong basahin sa inyo itong mga text na ito, na ito din po ay may kinalaman sa grit. Verse 17, she girds herself with strength and strengthens her arms. So, ang keyword dito ay strength. Yan, meron siyang kalakasan. Mm-hmm. Hindi nawawala yung kalakasan, Melo. And another is in verse 25, it says, strength and honor are her clothing. So, nandun pa rin yung strength. Ano? Ang strength ay nandun yung passion and perseverance. Huwag niyo pong kalimutan yung two important words para iugnay natin sa salitang grit. Passion and perseverance. Pag sinabi natin passion, yung talagang meron kang pagkahilig doon. Hindi lang basta simpleng interest. Meron ka talagang deep na pagkahilig. Ano yun? Talagang sincero ka sa ginagawa mong yun. Ano man yung gawain na yun. And perseverance ay yung nandun yung iyong kasiglahan, hindi nawawala yung kasi pagtsatsaga. Ayan, nandun yung pagtitiis, pagtsatsaga, ano, doon sa isang bagay na gusto mong makamit. So, passion and perseverance for your long-term goal. Long-term. Pag sinabi natin long-term, hindi lang yung panghanggang next week. No, kasi pag hanggang next week na lang, parang hindi siya magtatagal. Kailangan sustainable. Kung ano, 'di ba? May marami mga bagay po na gusto nating mangyari sa buhay natin na sustainable. Halimbawa, ang gusto natin, ang long-term goal natin ay talagang umabot ka sa katandaan na nandun pa rin ang iyong pagiging mabait, pagiging mabuti, pagiging humble na tao, 'di ba? 'Yun yung goal mo. Ngayon, yung ang goal mo na maging mabait kang tao hanggang sa pagtanda mo, hindi po pwedeng 1 week lang 'yan. Hindi pwedeng 1 year lang 'yan, Melo. It should be long term. Long-term goal, ibig sabihin ay simula ngayon hanggang sa doon sa dulo ay nandun pa rin yung iyong pagsasagawa, ano, yung tama yung sinabi mo kanina, maganda yung that's how you lead your life.
1: Yes,
2: how you lead your life.
1: Kasi when we say grit, parang it determines po, at saka yun nga, passion and perseverance combined, parang talagang somehow magdedetermine ito kung talagang magtatagumpay ka dun sa bagay na yun. Kasi when you say passion, ma'am, ibig sabihin, talagang nandun yung puso mo dun sa ginagawa na yun. There's no way but grow eh. Kapag nandun yung puso mo dun sa ginagawa, talagang mag-i-improve ka kasi palagian mo siyang gagawa. E plus, perseverance pa. Talagang perfect combination ng
2: diba?
1: Success.
2: Ganun si Daniel eh. He really purposed in his heart. No, diba? Yeah. Yung talagang nandun. At dudugtungan ko yung word mo na determine. Determination. Nandun yung determination, di ba? Di ba? Ang ganda-ganda, Melo, ng iyong kinontribute. Uulitin ko sa, ito, dagdagan ko lang. According to Dr. Angela Lee Duckworth, siya po yung pinakasikat. Pag pinag-uralan niya natin yung grit, parang siya yung ano, lumilitaw ang pangalan niya dito kasi very profound, very extensive po yung ginawa niyang research dito. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Yeah. Grit is sticking with your future day in and day out, not just for a week. Not just for the week, not just for the month, but for years and working really hard to make that future a reality.
1: Right.
2: So, grit is living life like it's a marathon and not a sprint. Hindi yung hindi lang basta parang bigla. 100 meter dash.
1: Na biglang takbo tapos tigil.
2: Tapos na. Yes. Grit is like a marathon, 'di ba? Talagang how you lead your lives. Maganda talaga 'yon. And ang tanong po is, okay, how are we going to have that grit?
1: Yes, yes, ma'am.
2: Isang mahalagang tanong.
1: Paano nga?
2: Paano ako magkaroon ng ganon?
1: It's a very good concept, but how?
2: How? Oh, babalik tayo dun sa ating inuulit-ulit na one way to build grit is to have a good mindset, which is a growth mindset. Dalawang klase ang mindset eh, isang mm-hmm. fixed at saka yung isang lumalago, no?
1: Uh-huh.
2: Pag fixed kasi eh, sinasabi mo sa isip mo, hindi ko kaya 'yan.
1: Ah, ganun po ba ang fixed mindset?
2: Oo.
1: So parang
2: hindi,
1: medyo
2: hindi
1: pessimistic
2: ka open,
1: na...
2: Hindi ka open for
1: okay.
2: change, hindi ka open for flexibility, hindi ka open for new ideas, new mm-hmm. programs. Kaya marami mga tao po yung naging successful because they are very open doon sa mga magagandang ideas.
1: Wow, very interesting
2: yeah.
1: naman ang ating discussion.
2: Yung pagka-fix kasi ang mindset ng isang tao ay para bang naka-curved na, naka-ukit na sa sarili niya na ako'y mataray, ako'y matapang, ako'y ganito.
1: Kaya nagiging stagnant.
2: Oo, tama yun, di ba? So, one way to have this grit is to have a growth mindset. Yan, this growth mindset is the belief that the ability to learn is not fixed. Mm-hmm. And improvement can happen through effort and perseverance.
1: Minsan kasi man, pag nag-fail tayo, halimbawa at first, di ba, very passionate tayo sa isang project o sa isang yan na ginagawa natin. Pero when we fail, parang nagdi-dwindle eh. Bumababa mm-hmm. ng bumababa yung passion
2: level
1: mo.
2: Level ng
1: yes,
2: perseverance.
1: Pati yung pagtsatsaga mo. Pero ang sinabi nyo dyan, ano po, pag-growth mindset, open ka talaga dun mm-hmm. eh. Kaya talagang you welcome din itong mga pagkakamali kasi mga springboards to.
2: At saka alam mo Melo, nakita ko dito na learning lesson itong grit mm-hmm. open ka rin for criticism.
1: Alright.
2: For criticism
1: yes.
2: because it's in the criticism that you also grow.
1: Correct.
2: 'Di ba? Hindi yung sinasabi mo na sarili ko, ay hindi, bakit ba? Doktor ako ah.
1: Mm-hmm.
2: Mas magaling ako sa kanila, anong pinag-aralan nila? No, it's not, mga kaibigan, ano?
1: Kaya nga ma'am, narinig ko rin na sabi nila, the more you parang pag mas lalo kang kapag mas lalo kang natututo, kumbaga, nakikita mo rin na yung mga kakulangan mo, pagkakamali mm-mm. mo, parang ganon.
2: Pero alam mo, Melo, personal experience din yan. Yung pag-upgrade ko, parang lalo uh-huh. kong sinasabi sa rin, ang dami ko palang
1: yes.
2: hindi alam.
1: Awareness.
2: Ang dami palang hindi alam. Mm-hmm. Diba? So how are you going to practice growth mindset? This is, we embrace challenges.
1: Mm-hmm.
2: No? We embrace, maganda yung sabi mo, you welcome... Ano yung sinabi mo? We welcome change. Ano?
1: Pagkakamali.
2: Yeah, you persist in the face of setbacks.
1: Yes.
2: You see effort as path to mastery or you see challenges or you see problems as an opportunity for growth. No? And you also learn from criticism.
1: Mm-hmm.
2: So, ang ganda-ganda talaga nitong grit. Ako nga ay bumili ng isang book tungkol dito kaya paulit-ulit kong binabasa, sabi ko, wow, ang ganda-ganda nito. In other words, pagpapatuloy ko, grit is the ability to stick to committed goals and to work towards its fulfillment despite the struggles and difficulties that grit your way. Ayan. So, yun pala ang ibig sabihin ng grit.
1: Parang wala tayong equivalent na term dyan sa Tagalog. Ano? Meron po
2: oo,
1: ba?
2: Nga, eh,
1: nahirapan po ako mag-isip eh.
2: Hindi ko maanuhan talaga. Yung parang grit talaga ay yung parang determination. Hindi lang siya basta mm-hmm. determination eh. Combination kasi yan eh. Kaya nga ang sabi ay, this is a predictor of success. A person can be successful not because of his IQ, not because of his talent, but because of grit. Yan. Because of grit. Diba? Sinasabi sa 1 Corinthians 16:13 ang ganito. Nasa Bible po yung grit. Maaring uh-huh. hindi yung exact
1: yung
2: word,
1: yun.
2: Pero yung mga binabasa kong text, like 1 Corinthians 16:13, never be lacking in zeal.
1: Mm-hmm.
2: Yun. Hindi mawala dapat sa iyo yung...
1: Pagpuporsige. Ano ba
2: pagpuporsige,
1: yun?
2: Tama yun. Yung talagang kasigasigan. But keep your spiritual fervor serving the Lord. So ang grit pala, Melo, sa Panginoon po nakukuha din yung grit. 'Di ba? Kasi pagka sa ibang tao ka kukuha ng grit, yung taong doon ka nagdedepende, pwedeng
1: nag-fail yung taong yon or pag bumagsak pati tayo, baka bumagsak na rin yung ating passion. Pwede ba yon?
2: Talaga. Kaya nga ipinapayo sa atin ng mga experts, let's also develop grit to our kids. Sa ating mga anak. Kaya yung mga magulang o nanay ha, makikipag-usap ako sa inyo. Yung pag tayo mga nanay ay spoon feeding tayo, lahat ng kailangan ng mga anak natin, bigay, mahirap po para sa bata ang ma-develop yung grit. Kaya doon sa binabasa kong book about grit, sabi doon ay, failure is not a permanent condition sa bata. So, sometimes we let our children fail. Pero nandun yung guidance natin para ang bata matutunan niya na magpursige siya. Kaya yung mga bata na sanay na lahat ng kanilang pangangailangan ay ibinibigay sa kanila, pag dumating ang problema, mahirap po sa kanila yung grit na makita sa kanila. Or kaya may goal sila, tapos parang ayaw na nila magpursige. Kaya po ang motto, no? Motto Melo ng isang taong gritty ay never give up.
1: Amen.
2: Kaya po, makikipag-usap ulit ako sa mga nanay. Tayo kasi mga nanay, tayo nagtuturo ng sa mga anak natin. Most of the time, tayo po yung kasama ng mga anak natin. O kahit nag-work tayo, tayo talaga yung parang may direkta tayong instruction sa ating mga anak. So, hayaan lang minsan natin na halimbawa na nabibigo yung ating mga anak, pero nandun yung ating guidance, nandun yung ating encouragement. Bahagi po sa pag-develop ng grit sa mga anak natin ay yung encouragement natin. Kapag sila ay nag-fail, hindi po natin sila sinisisi, hindi natin sila sinisigawan, hindi natin pinagagalitan, kung hindi, ini-encourage natin para po lalo sila magpursige. Kasi di ba karanasan natin, Melo, kung halimbawang nag-fail ka na nga, tapos ididiin ka pa, na mali talaga yung ginawa mo eh. Diba?
1: Sisisihin ka pa.
2: Oo. Paano po madidevelop natin yung, sa atin yung grit? Or kung meron naman pong magandang ginawa yung ating mga anak, ay i-praise natin, i-appreciate natin, i-affirm natin, at yun, lalo silang magpuporsige.
1: At kung nahihirapan naman po sila, halimbawa meron silang mga pinagsisikapan na halos hindi nila magawa, ibig ko sabihin ay, alam niyo yun, kulang pa yung kanilang pagpuporsige. Hayaan din po natin, siguro, ano ma'am, para rin ba, alam mo yun, matest at ma-develop yung talagang perseverance nila. Minsan kasi, akala natin, ako po, personally, ganun yung una kong tingin. Parang, akala natin, kapag hindi natin tinulungan yung anak, kaagad-agad, parang, you love them less. Parang ganun. Parang, ayaw mong masaktan, ayaw mong mahirapan. Pero minsan pa, I think, kailangan din po yon ng mga bata para ma-develop sila. Yung the whole being at yung grit na atin pong pinag-uusapan ngayon.
2: Kaya when we put our children inside the box, I mean is, yung parabang very structured,
1: yes,
2: yung buhay nila, na wala na silang freedom. Parang lahat ng gagawin ng mga anak natin ay naka-program, tapos ay ididikta natin lahat. Or kung hindi man idikta, ay yung parang, anak, ito ang gagawin mo, ito ang susuot mo, ito yung lahat ng yun. Hindi
1: we
2: madidevelop.
1: Set everything for them.
2: Yes, hindi madidevelop sa kanila yung grit.
1: Correct.
2: Parang
1: yes,
2: magandang word sa grit talaga is pagpupursige.
1: Pursige. Parang halo-halo kasi yan, ma'am, ng passion, oo, perseverance. Actually, I think resilience, discipline,
2: yes,
1: parang bumubuo yan ng itong salitang grit na ito na hindi ko ma-explain sa Tagalog.
2: Actually, pag pinag-aralan po natin yung research about grit, talagang nandun yung resilience, nandun yung passion, nandun yung love. Kasi ibig sabihin ay, nagpupursige ka, pero sa kabila ng pagpupursige mo, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi pag hindi po, wala eh, madi-discourage ka. At
1: yes,
2: madali kang, kumbaga sa pagtakbo, madali kang panghinaan ng loob. Uulitin po natin, grit is like a marathon. It's not a sprint. It's not like a 100 meter dash na pagkatapos ng tapos na.
1: At saka, ang assurance po ng ating mga nakikinig dito, hindi ito kailangan na talentado ka or skilled ka or marami kang gifts at marami kang pera. Parang ganon. Kailangan dito yung talagang growth mindset na willing kang matuto, handa kang bumangon kapag nagkamali, at decidido ka talaga to the point na kahit maraming failures, patuloy pa rin.
2: Exactly. Marami po tayo maaaring mabibilang sa ating mga daliri, na mga, kahit dito sa Pilipinas, mga kilala na mga tao na hindi naman po talaga sila na nakapagtapos ng pag-aaral, pero mas naging successful sila. Hindi naman ibig sabihin po ay pwede nang hindi na mag-aral, para yung pala grit lang eh. Hindi po.
1: Uh-huh.
2: Mas lalong maganda kung halimbawa yung pag-aaral mo, sasamahan mo pa ng grit. Ay, nako.
1: Yes.
2: Talagang swabe po. At magiging mas maganda pa yung kalalabasan nito. Uulitin ko po, ang grit is not easily acquired kung saan. No? Unang-una, hinihingi po ito sa Panginoon. Ang Panginoon pa rin yung source natin. Kagaya ng aking binasa, na talagang ang Panginoon po yung nagsusupply sa atin ng lahat ng ito. At pag nakita talaga ng Panginoon, we cooperate with God, ano? Dun sa magandang plano sa atin ng Panginoon. So, magpupursige talaga tayo, magiging desidido tayo sa lahat ng ating mga gagawin upang sa ganun, Eh, ngayon pa lang, kaya sabi dito eh, yung long-term goal, ngayon pa lang parang nararanasan mo na. So, it's a daily matter. It's a day-to-day experience.
1: Maraming salamat, Ma'am Irelene. Mga kaibigan, nakita niyo po ano itong grit na ating pinag-usapan. It predicts success more reliably than your talent or your IQ. At ang pinakamaganda po itong grit na to, it's actually a growth mindset eh. Yung talagang mindset na we don't stop from learning. We grow and rise kahit na nagkakamali tayo. At huwag po natin kakalimutan, mga kaibigan, na ito po ay ilalapit natin. Panginoon, gusto kong ma-accomplish. Tulungan niyo po ako. Bigyan niyo ako ng sipag. Bigyan niyo ako ng pursigido. Pagiging pursigido. Bigyan niyo ako ng passion para sa bagay na to. And I think, talagang kung we put our hearts into what we do, eh, didinggin ng ating Panginoon ang ating panalangin.
0: Thank you so much, Ma'am Ai. So ito pong grit na ito ay yung meron tayong passion and perseverance, ano, meron tayong growth mindset. At dito daw po, we should grow through criticisms. Magandang paalala po ito para sa ating mga nanay, no, na hayaan natin mag-fail ang ating mga anak. Kailangan po nila ito para magpursige sila sa kanilang buhay. Huwag po nating spoon feed ang lahat-lahat sa kanila. Hayaan po natin silang makadevelop ng tinatawag nga po na grit. Nawa po tayo ay na-inspire dito sa ating topic na ito, at kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay may kinalaman sa The Fourth Man in the Fire. Ito po'y mula sa kwento sa Daniel 3 tungkol kina Shadrach, Meshach at Abednego. Tumanggi po silang sumamba sa gintong rebulto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar kahit alam po nilang kapalit nito ay kamatayan sa nagliliyab na pugon. Kaya naman po sa pagtalakay dito sa paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romney.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos. Kaibigan, ang ating ngayong bigyan ng pansin sa ating serye sa Aklat ng Daniel, The Fourth Man in the Fire, ang ika-apat na lalaki sa loob ng horno o yung apoy. Kaibigan, ang pagkakaiba ng Daniel 2, itong malaking rebulto ay panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Iba't iba ang kanyang metal. Ang ulo ay ginto, kumakatawan sa Babylonia. Ang kanyang braso at gayon din ang kanyang dibdib, kumakatawan sa Medo-Persia. Ito ay silver o pilak. Pagkatapos, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay kumakatawan sa Grisya. Ito ay bronze. At pagkatapos, ang kanyang mga legs o yung kanyang mga binti ay kumakatawan sa Roma. At pagkatapos ngayon, ang Roma ay nagkahati-hati o na-divide sa 10 kaharian. Ito ang mga countries sa Europe. At pagkatapos ngayon, sa larawan na ito o rebultong ito, ay tumama ang isang bato na galing sa bundok. Ito ay kumakatawan sa kaharian ng ating Diyos. Subalit kaibigan, ang rebulto na pinagawa ng hari ng Babylonia sa ikatlong kapitulo ng Daniel ay kakaiba. Ang sabi nga ng ating Biblia ay ganito, Kapitulo 3, ating simulan sa 1, ang haring sa Nebuchadnezzar ay gumawa ng isang rebulto, ginto na ang taas ay 90 talampakan at ang lapad ay 90 talampakan. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Sa makatuwid, ang pagkakaiba ngayon ng larawan na pinagawa ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar mula sa ulo hanggang sa talampakan, ito ay yari sa ginto, 90 feet ang taas at ang kanyang lapad ay 9 feet, kaibigan. Napakataas. Ito ay lantay na ginto. Hindi kamukha noon yung sinasabing larawan sa Daniel 2 ay iba't iba ang kanyang metal. Kaibigan, ang hari ng Babylonia ay nagkaroon ngayon ng pagmamataas. Sapagkat alam niya, tinanggap niya yung paliwanag ni Daniel sa kanyang panaginip ayon sa Daniel 2:47, sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, "Tunay na ang iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga hiwaga. Yamang naipahayag mo ang hiwagang ito." Tinanggap ng hari ng Babylonia yung kahulugan ng kanyang panaginip. Alam niya na iba't ibang mga kaharian ang tatayo pagkatapos ng Babylonia. Subalit gusto niya ngayon ang Babylonia ay manatili magpakailanpaman. Kaya nagmataas ang haring ito. Ang sabi nga sa Kawikaan 16:18, ganito ang ating mababasa. Pagmamataas ay nauna sa kapamahakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Kaya nga, nagkaroon siya ng pride. Gusto niya ngayon ang kaharian ng Babylonia ay manatili magpakailanman. Pero hindi ito yung kanyang narinig na paliwanag at tinanggap naman niyang ang paliwanag kay Daniel na binigay ng Diyos kay Daniel. At ang sabi ko nga kaninang pagkakaiba, iba't ibang metal sa chapter 2 at chapter 3 ay lahat ay ginto. Subalit kaibigan, hindi maaaring yumuko at sumunod sa sinabi ng hari ang mga lingkod ng Diyos kung ating pagpapatuloy ay ganito. At nagsugo si Haring Nebuchadnezzar upang tipunin ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, mga ingatyaman, mga tagapayo, mga hukom at ang lahat na mga pinuno ng mga lalawigan upang pumunta sa pagkatalaga ng rebultong itinayo ng hari si Nebuchadnezzar. Nanupat ngayon kapag ka narinig ang iba't ibang panugtog, kinakailangan ay magpapatira pa ang lahat at sasamba sa larawan. Alam natin ang sinasabi sa aklat ng Eksodo Kapitulo 20. Kung ating sisimulan, kaibigan, sa 4 ang sabi ganito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ang nasa lupa sa ibabaw o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi na mga napupuot sa akin. Alam ng mga Hudyo, yung mga kaibigan ni Daniel, kung sila ngayon ay sasamba sa larawan, ito ay pagtalikod sa tunay na Diyos. Subalit mahigpit ang sinasabing utos ng hari. Kinakailangan kapag ka narinig ang iba't ibang panugtog, sila ngayon ay magpapatira pa at pagkatapos ngayon sasamba sa larawan. Kung ating pagpapatuloy ang pagbasa sa aklat ng Daniel 3:4, at malakas na pinahayag ng tagapagbalita sa inyong ipinag-uutos o mga bayan, mga bansa at mga wika, na kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, plauta, alpa, sambuko, saltero, tambol at ng iba pang mga panugtog, kayo'y magpapatira pa at sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ng hari ni si Nebuchadnezzar. 6. Sino mang hindi magpapatira pa at sasamba ay kaagad na iahagis sa gitna ng horno na nagniningas ng apoy. Sa makatuwid, merong death decree sa sino mang hindi sumamba sa larawan. Kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral na ito, ay ating bigyan ng pansin yung tatlong puntos. Ang una, sa puntong ito sa Kapitulo 3 ng Daniel, 3 men who would not bend to the king. Tatlong mga lalaki na hindi sila susuko sa sinasabi ng hari. Anong sinasabi ng ating Biblia dito sa 3 at ating simulan sa 8, ganito ang sabi sa atin. Kaya't nang panahong iyon ay nagsilapit ang ilang kaldeyo at nagbigay ng mga paratang laban sa mga Hudyo. Kaya makikita natin ngayon yung envy sapagkat sila ay tinaas ang rangko. Marahil ngayon nasa kanilang mga puso yung pagkaingit. Kaya ngayon pinapansin nila ang bawat galaw ng mga lingkod ng Diyos na si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Inireport ngayon sapagkat sinasabi sa atin na ang mga ito ay hindi nagpatira pa. Kung ating pagpapatuloy kaibigan ang pag-aaral na ito sapagkat merong death decree at sinasabi sa atin ang aklat ni Daniel, kung ating bigyan ng pansin, Kapitulo 12, 4 at 9, ganito ang sinasabi sa atin. Ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Sa mga katuwid, ito ay sa panahon ng wakas. Hindi lamang sa panahon ni Daniel, kundi pa naman sa wakas. Anong sabi sa 9? Sinabi niya, humayo ka sa iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay mananatiling lihim at tatakan hanggang sa panahon ng wakas. Alam mo ba, kaibigan, merong sinasabi sa aklat ng Apokalipsis sapagkat ang Daniel at Apokalipsis ay magkatugma. Merong ding sinasabi sa huling kapanahunan, kaibigan, merong ipapasamba. At ang great controversy sa huling panahon, ito ay may kinalaman sa pagsamba. Ano sabi ng Biblia? Apokalipsis 13:15 hanggang 17. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at may papatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang may yaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda sa makatwid ng pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Kung ating pagpapatuloy sa versikulo 18, ang bilang ng wika ay 666. Ipapasamba, kaibigan. Sa ating ibang pag-aaral, ito ay ating i-identify kung sino ang 666. Sa mga tweet ngayon, ang sino mang hindi sasamba ay papatayin. Kaibigan, merong tumayo na mga tapat sa Diyos. Sila'y loyal. Sila ay merong pananampalataya sa Diyos, kaibigan. Kaya nga, sa pangalawang bahagi nitong pag-aaral na ito, three men who would not bow to the image. Anong sinasabi sa ating Biblia? Ating simulan sa 11. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay iahagi sa gitna ng horno na nagniningas ng apoy. May ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamahala sa lalawigan ng Babylonia na sina Shadrach, Meshach at Abednego. O hari, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila'y hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos ni nagisambaman sa rebultong ginto na iyong itinayo. 13. Kaya't sa poot at galit ay pinag-utos ni Nabucodonosor na dalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Dinala nga nila ang mga lalaki ito sa harapan ng hari. Pero bagamat ganito ang hari at ang kanilang paniniwala ay extension ng Diyos ang hari, kaya siya ay saring sinasamba. Pero ang napakagandang halimbawa dito na maaring kapulutang aral ng mga lingkod ng Diyos o maang Kristiyano. Versikulo 14. Sumagot si Nabucodonosor at sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach at Abednego, totoo ba na kayo'y hindi naglilingkod sa aking Diyos ni nagsambaman sa rebultong ginto na aking itinayo? Kaibigan, ito yung magandang dapat pansinin natin. Kasi kung minsan may mga tao na kapag merong narinig na balita, yung konklusyon nasa isip na niya. Pero ang haring ito, alam na niya at sinabi sa kanya at isinumbong sa kanya na merong tatlong Hebreo na hindi yumuko o sumamba sa larawan. Pero tinanong pa niya, sabi, totoo ba? At inamin naman ng mga Hudyong ito na si Shadrach, Meshach at saka si Abednego na totoo nga na yung narinig na balita. 15, versikulo 15. Mabuti kung gayoy, handa ngayon na magpatira pa at sumamba sa larebultong ginawa ko sa sandaling iyong marinig ang tunog ng tambuli o yung mga iba't ibang mga panugtog. One more chance, kayong mga tatlong mga Hudyo, one more chance, kung kayo ngayon ay magpapatira pa at sasamba sa larawan na aking pinagawa, hindi kayo mamamatay. Pero anong sagot ng tatlong mga ito sa kanilang katapatan sa Diyos? 16. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, "O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka ng bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na ipinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas na apoy, ay hayaan iligtas niya kami sa iyong kamay o hari." 18. "Ngunit kung sakali mang hindi dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo." Kaya nga ang sabi, kami ay hindi maglilingkod. Hindi kami yuyuko. Alam namin ang aming Diyos ay ililigtas kami. Subalit kung hindi man, ang Diyos na aming pinaglilingkuran kailanman ay hindi kami maglilingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sa galit ng hari, ang sabi ng ating Biblia, kung ating pagpapatuloy ngayon, kaya't napuno ng galit si Nebuchadnezzar at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Siya'y nagsalita at iniutos na ipainit ang horno ng 7 ulit na higit kaysa dating init nito. Kaya ngayon, sa galit ng hari, sapagkat matigas na ang sagot ng tatlong Hebreo, hindi kami maglilingkod. Kaibigan, sa huling araw, ito rin ang malaking tunggalian. Sino ang ating paglilingkuran? Yung Diyos ng kalangitan o yung pinapasamba na tao din, kaibigan? Kaibigan, ang tatlong Hebreong ito ay hindi yumuko sa larawan na pinagawa ng hari ng Babylonia. Kaya nga, ang pangatlong bahagi ng ating pag-aaral nito, kaibigan, 3 men who could not be burned. Ano nangyari? Sapagkat ayaw nila ngayong maglingkod sa Diyos ng mga Babylonians. Ang sabi nga ng ating Biblia, kaibigan, inihanda yung horno 7 times na pinainit. At sapagkat sila ay hindi umuko sa larawan, hindi ba yung ating Biblia, kung ating babasahin, kaibigan, ang Roma, merong sinasabi si Apostol Pablo sa 13:1-3, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinilaga ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga namamahala sa mga bansa ay ang Diyos ang nagtalaga, ang Diyos ang naglagay. Kaya dapat tayo ngayong maglingkod at maging tapat na mamamayan. Ano pa sabi? Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahukulang kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa kundi sa masama, at ibig mo bang huwag magkaroon ng takot na may kapangyarihan? Gawan mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Kaya nga, maglilingkod tayo, susunod tayo sa ating mga batas. Subalit, kung ang batas ng ating bansa, ito ay sa taliwas sa batas ng Diyos. Anong sabi ngayon ng Biblia na sumagot si San Pedro ayon sa Gawa 5:29? Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, "Kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao." Sa mga tuwid ngayon, kung tayo ay maging mabuting mamamayan, kaibigan, tayo ngayon ay dapat sumunod sa batas ng ating bansa. Pero kung ang batas ng bansa ay salungat sa batas ng Diyos, ano sabi ni San Pedro at saka ng mga apostol? bago kami maglilingkod sa tao, sa Diyos muna. Kaya nga, tinuturo ng ating Biblia, tayo'y maglilingkod at maging tapat na mamamayan. Pero kapag ka ang batas ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ngayon ay susunod muna sa Diyos bago sa tao. Kaya ngayon, yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, three men who could not be burned. Ano sabi ng ating Biblia sa sobrang init, kaibigan? Sa 21, ang mga lalaking ito'y tinalian ng may mga suot, may tunika at may balabal at may ibang mga kasuotan at sila'y hiniyagi sa gitna ng horno na nagniningas na apoy sapagkat ang utos ng hari ay magmadalian at ang horno ay lubhang pinainit, pinatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking bumuhat, kina Shadrach, Meshach at Abednego. Ngunit ang tatlong lalaking ito, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay bumagsak na nakagapos sa gitna ng horno na nagniningas ng apoy. Kaya't ang haring Nebuchadnezzar ay nagtaka at nang madaling tumindig. Hindi sinabi niya sa kanilang mga tagapayo, hindi ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating iniyagi sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo o hari? 25. Siya'y sumagot, tingnan ninyo ang nakikita ko'y apat na lalaki na hindi nakagapos at naglalakad sa gitna ng apoy. At sila'y walang paso at ang anyo na ikaapat ay gaya ng isang anak na mga Diyos. Kaibigan, sa ating paniniwala, yung ikaapat na kasama ng tatlong Hebreo, si Shadrach, Meshach at saka si Abednego, walang iba kundi ang anak ng Diyos. Kaibigan, sa mga pagsubok natin sa buhay, sa mga kahirapan na ating naranasan at pinaparanas ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay, hindi sapagkat nais ng Diyos na tayo mahirapan, kundi nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maningas na pananampalataya. Kaya nga, ang sabi sa atin sa aklat ng Apokalipsis, kaibigan, napakaganda ang payo ng ating Panginoon sa Iglesia ng Laodicea, ang 7th Iglesia, ayon sa versikulo 18, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Walang iba kundi yung pananampalataya na subok ng mga pagsubok sa buhay. Kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay maging mga malinis ang ating pananampalataya, ang ating karakter ng katulad ng karakter ni Kristo. Kaya nga sabi sa versikulo 28 ng Daniel 3:28, nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego, nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod o sumamba sa anumang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Kaya nga, pinuri ng haring ito sapagkat nakita niya sa katapatan ng mga lingkod ng Diyos na ito, Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Sila'y nagtapat, nagtiwala sa Diyos. Kaibigan, sa huling kapanahunan, ito'y yung maging karanasan ng mga lingkod ng Diyos.

0: pangako ng ating Panginoon sa Biblia, San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinong magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, ating ilapit ang ating mga pasanin sa ating Diyos. Tayo manalangin, dakila at mapagpala po naming Diyos, pagpalain nawa po ang bawat isa. Kami naway magtatapat sa aming Diyos na katulad ni Shadrach, Meshach at saka ni Abednego. Ano man ang mangyari, kami ay magtatapat ng buong tapat hanggang sa dumating ang aming Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners this morning. Dito nga po sa Daniel 3, no, tumanggi po sina Shadrach, Meshach at Abednego na sumamba sa gintong rebulto. Dahil po dito, itinapon sila sa nagliliyab na pugon. Ngunit hindi po sila iniwan ng Diyos. May ika-apat na kasama sila sa apoy, ano, at lumabas silang hindi nasaktan. Ang kwento pong ito ay nagtuturo na ang pananampalataya po natin ay hindi garantiya na wala tayong pagsubok. Ito ay assurance na hindi tayo mag-iisa sa pagsubok. Ang sabi nga po sa Daniel 3:25, "I see four men loose walking in the midst of the fire and they are not hurt." Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Would you like to reduce your risk of prostate cancer by 40%? The Adventist Health Study found not one, but two ways to do it. Men who regularly enjoy dried fruits, like raisins, prunes, or dried apricots, were 40% less likely to develop prostate cancer. And the men who ate a lot of tomatoes, fresh, canned, or otherwise, reduced their risk of prostate cancer by 40% or more. Regularly enjoying tomatoes and dried fruits is another ageless advantage.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
5: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat muli, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ginagawang Morning Mana. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kayo po ay kanyang iniingatan. Tayo pong lahat ay pinagpapala ng Panginoon.

Panginoon. Alam ko po sa aking buong puso na kayo po ay ginagabayan ng Panginoon, lalong higit na sa araw po na ito, muli tayong nagkasama upang pag-aralan ang kanyang mga banal na salita. Diba? Ating pasalamatan ng Panginoon na sa buong gabi ng ating pong pagtulog, binigyan niya tayo ng isang panibagong buhay sa umagang ito, tayo ay makapagpuri sa Kanya. Ngayon pong araw po na ito, muli tayong mag-aaral ng kwento sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis. At natatangi ang ating pong pag-aaralan sa ngayon, sa araw na ito, sapagkat ang ating pag-aaral ay may pamagat na yes, I do. With all my heart, I will serve you. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa love story ni Isaac at ni Rebecca. Sa ating pong pagsisimula, aking pong inaanyayahan kayo na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay at sagana ang inyong pag-ibig sa bawat isa. Ang inyong biyaya ay sapat upang kami ay mabuhay. Ang inyong pong biyaya ay sapat upang kami ay maligtas. Sa araw po na ito, muli kaming mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Ang aming pong panalangin na nawa muli ang Santong Espiritu ang siyang gagabay sa bawat isa sa amin, magbibigay ng unawa sa lahat ng aming pong mapag-aaralan nang magkagayon hindi lamang aming malalaman ng inyong kalooban, kundi lalong higit, masunod po namin ang nais ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa lahat. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming buhay sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. The Isaac and Rebecca love story. Minsan ka na bang umibig, kapatid, kaibigan? Maraming mga umibig na nagtagumpay. Ngunit ang iba hindi nagtagumpay. Sa araw na ito, titignan natin ang isa sa pinaka-successful love story ng banal na kasulatan, ang love story ng anak ni Abraham at ni Rebecca. Kung atin pong titignan, atin pong buksan ang ating Biblia sa Genesis chapter 24. Sabi dito, "And he said, O Lord God of my master Abraham, please grant me success today, and how steadfast love to my master Abraham. Behold, I am standing by the spring of the water, and the daughters of men of the city are coming out to draw water." Bago yung talata na ito, mga kapatid, isang araw, sabi sa verse 1, si Abraham ay matanda na. At lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, yung pinakamatanda sa kanyang bahay, sabi dito, "At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon ng Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo pag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kanineyo na siyang aking pinakikitahanan." Verse 4, "Kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac." Sa pagpapaiksi ng kwento dito sa Genesis chapter 24, yung etong ang pinakamatanda sa mga servant ni Abraham ay siya ay umalis at pumunta doon sa lugar kung saan nanggaling si Abraham. For the purpose na ano? Upang maghanap ng mapapangasawa ni Isaac. Pagdating niya doon, ay talagang nabagabag siya kung ano ang kanyang gagawin. Nabagabag siya kung sino ang kanyang pipiliin. Ngunit, sabi nga kanina sa binanggit kong talata, no? "And he said, O Lord God," nanalangin siya sa Panginoon, "O Lord God, God of my master Abraham, please grant me success today and show steadfast love to my master Abraham."

0: sa paghahanap niya ng mapapangasawa ni Isaac, una ang ginawa niya ay nanalangin siya sa Panginoon. Kayo ba'y naghahanap ng inyong forever? Ang gawin ninyo'y manalangin sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon. At ang sabi niya, "Behold, I am standing by the spring of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water." Nung nanalangin siya sa Panginoon, sabi niya sa Panginoon, "Panginoon, bigyan mo ng tagumpay ang aking gagawin sa araw na ito. Ako ngayon ay tatayo sa bukal na ito kung saan marami sa mga dalaga ng syudad ay lalabas upang kumuha ng tubig. At ang sino mang dalaga na siyang magsasabi sa akin na papainumin niya ako at paiinumin din ang aking mga kamelyo, yun na yun, Panginoon, ang para sa aking amo na si Isaac, sapagkat mahal mo ang aking Panginoon o Master." Sabi sa talata, while he was still praying, kita ninyo yan mga kapatid, nananalangin pa lang yung alipin ni Abraham, a beautiful and married woman came by with a water jar on her shoulder. Meron isang magandang dilag at dalaga na pumunta, may dala po siyang jar pupunta doon sa bukal. Tangan-tangan niya yung jar sa kanyang balikat at siya ay walang iba kundi si Rebecca. At ang sabi dito, she was very pretty. She was a virgin. No man had ever sexual relation with her. Sabi, siya ay talagang napakaganda. Kaibig-ibig. Siya ay kailan may hindi pa nagkaroon ng pakikipagtalik sa mga lalaki. Siya ay tunay. At siya ay dalaga, pure. Mga kapatid, sa panahon na ito, siya, no man had ever sexual relations with her. At ang sabi sa talata, and Abraham's servant ran to her and said, "Please, let me have a drink of water." Tumakbo ang alipin ni Abraham at sinabi sa kanya, "Pwede ba akong uminom ng tubig?" At ang sabi ni Rebecca, "I'll be glad to," she answered. And she quickly took the jar from her shoulder and filled it while he drank. After he had finished, pagkatapos na nakainom yung alipin ni Abraham, sinabi naman ni Rebecca, "Now I'll give your camels all the water they want." Oh, bibigyan ko rin ang iyong mga kamelyo ng tubig hanggang sila ay mabusog. At ginagawa ni Rebecca, she quickly poured out water for them and she kept going back for more until his camel had drunk all they wanted. So sabi dito, at ibinuhos ni Rebecca ang dala niyang tubig doon sa mga kamelyo ng alipin ni Abraham, at nung naubos na yung dala niya at hindi pa nabusog ang mga kamelyo ng alipin ito, ay kumuha pa siya at pabalik-balik siya at kanyang pinainom hanggang sila ay nabusog. At ang mga kasunod na kabanata sa kwento na yon is history. Ngayon, meron po tayong tatlo na mga spiritual lessons na atin pong makikita dito po sa kwento ng paghahanap ng alipin ni Abraham sa kung sino ang mapapangasawa ni Isaac. Unang lesson, sabi dito, God answers prayer. Sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin. Pangalawa, God gives the best. Ibinibigay ng Panginoon ang the best. Pangatlo, God rewards the extra miler. Binibigay o nire-rewardan ng Panginoon ang sino mang gagawa higit sa kung ano ang hiningi sa kanya. Punta muna tayo sa lesson 1. Ano nga yung unang leksyon? God answers prayer. Kung titignan natin, sa kwento ng alipin na ito ni Abraham, hindi pa siya natatapos manalangin, nariyan na ang sagot sa kanyang panalangin. Nananalangin siya, Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ang gagawin ko ay ganito, ang sinumang magbibigay sa akin ng tubig at siyang magpapainom din sa mga kamelyo, siya ang iyong pinili para sa kay Isaac. Na ano pat, hindi pa siya natatapos manalangin, nandiyan na si Rebecca, tangan-tangan ang jar ng tubig, siya ang kasagutan sa kanyang panalangin. Sabi po dito, why should the sons and daughters of God be reluctant to pray when prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, where are treasured the boundless resources of omnipotence? Sabi doon, bakit ang mga anak ng Diyos ay nagdadalawang isip? Ano ang pumipigil sa iyong manalangin na kung ating uunawain, ang panalangin ang siyang susi sa kamay ng pananampalataya upang mabuksan ang heaven storehouse para sa kanyang mga anak. Alam nyo, ang Panginoon, alam ng Diyos ang ating pangangailangan kahit bago pa natin malaman ang ating pangangailangan. Ano nga yung kanyang katangian? Siya po ay omniscient. God knows your need even before you know it. Ngunit, bakit kailangang manalangin? Because He wants that you feel the need. Gusto ng Panginoon na makita sa atin ang ating pangangailangan sa Kanya. Bagaman alam niya ang ating mga pangangailangan, ngunit sa Panginoon, nais niyang lumalapit tayo sa Kanya. Kung sa mga sundalo, ang pagsalot ay kagaya nito, ang pagsalot ng anak ng Diyos ay nakaganito, mga kapatid. God answers prayers. Pangalawang leksyon, God gives the best. Ang ibinibigay ng Panginoon ay the best. Si Isaac, siya ang number one bachelor. Siya ang tagapagmanan ng kayamanan ni Abraham. Si Rebecca naman, siya ang pinakamaganda sa panahon na yon doon sa kanyang bayan. And she is a virgin. Sabi nga doon sa banal na kasulatan, she was very pretty. Talagang napakaganda. Ano para sa atin ang maganda? Kung sa banal na kasulatan, binabanggit si Rebecca, siya ay napakaganda. At eto din naman, si Isaac, siya ay good-looking, rich, mayaman, tagapagmana ng kayamanan ni Abraham. Bachelor, di ba kapag guwapo ang binabanggit, tall, dark, and handsome. No? Ang Diyos, ang binibigay niya sa kanyang mga anak ay the best. Ang problema lang sa kanyang mga anak, hindi natin ina-appreciate yung the best na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hihingi tayo sa Panginoon ng ganito, hihingi tayo sa Panginoon ng ganyan, tapos kapag may dumating na ganito, nagre-reklamo tayo sa Panginoon na ano pat alam ng Panginoon na ito ang the best para sa atin. God gives the best para sa kanyang mga anak. At ang panghuling leksyon ay God rewards the extra miler. Binibigyan ng Panginoon ng gantimpala ang sinumang gagawa higit sa kung ano ang hiningi sa kanya. Ngayon, si yung alipin ni Abraham, nung humingi po siya ng tubig, hindi lang si Rebecca ay nagbigay ng tubig para makainom ang kanyang mga kamelyo, kundi sabi doon, I give you your camels all the water they want. bibigyan ko ang iyong mga kamelyo ng tubig hanggang sa gusto nila. At ang binanggit pa doon sa banal na kasulatan, she quickly poured out water for them and she kept going back for more until his camels had drunk all they wanted. Bagaman si Rebecca po ay napakaganda, ngunit hindi po siya patamad-tamad. Her hands were not indifferent. Kaya siya ay pinagpala ng Panginoon. Sa araw na ito, ang tatlong leksyon ay sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Pangalawa, binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak ang the best. At ang pangatlo, ang Panginoon ay nagbibigay ng gantimpala sa sino mang gagawa higit sa kung ano ang inaasahan sa kanya ng Diyos. Meron tayong tatlong panalangin sa araw na ito, mga kapatid. Ang una nating ipapanalangin sa araw na ito ay ganito, nawa turuan ako ng Panginoon na maging mapanalanginin. Nakakalimutan mo bang manalangin, kapatid? O minsan sa sobrang kabisihan mo, ay hindi ka na nakakapanalangin. Panalangin natin sa araw na ito ay turuan tayo ng Panginoon na maging mapanalanginin. Pangalawa, nawa igawad sa atin ng Panginoon ang pinakainam, pinakamainam para sa aking buhay. Papanalangin natin, Lord, ang igawad niyo sa akin ang pinaka-the best para sa akin na nais mo. At ang pangatlo, tulungan ako ng Panginoon na makapaglingkod ako sa Kanya, higit sa Kanyang inaasahan sa akin. I will do an extra mile for Jesus. I will do an extra mile for God. Tayo pong lahat sa araw na ito'y manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit. Sa araw po na ito, lubos po naming ipinapasakop sa inyo ang aming buhay. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming mga sarili. May mga panahon, O Diyos, na kami ay nakakalimot na manalangin sa inyo. Mga panahon na sa sobrang busy namin sa paghahanap buhay sa loob ng tahanan, O Diyos, nakakalimutan naming tumawag at lumapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Sa araw na ito, O Diyos, turuan niyo po kami na maging mapanalangin niyo. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng undestructive na communication. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng undistracted na communication sa inyo. Magkaroon kami ng mahigit na relasyon sa inyo. Panginoon, sa araw na ito, ang aming panalangin na nawa tanggapin namin ang pinaka-the best para sa amin. Ma-appreciate namin ang lahat ng mga bagay na inyo pong ibinibigay sapagkat nalalaman namin, O Diyos, na ito ay the best para sa amin. At ang pangatlo, O Diyos, na nawa, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng desire sa buhay namin, Panginoon, na gumawa para sa iyo, maglingkod sa inyo, higit sa kung ano ang inaasahan ninyo para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na aming pong tinanggap sa inyo. At maraming salamat po sa patuloy na pagdinig ninyo ng aming mga dalangin. Lahat pong ito'y aming hiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rin, today sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlog po ako noon eh. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ibig sabihin ka ako ito, maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako, nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yon, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.